0: karon, no? Natural nga moingon jud kag pasangil ra nang tanan. Ang nindot nimong buhaton, no? Ikaw may blue ribbon. Moingon ka nga, ako may blue ribbon, muhawa ko sa blue ribbon para gyud maimbestigahan ni kay sure man gyud kung ako'y labot. Nya, sa ngalan sa delikadesa, mo inhibit ko. Mo nay angay nimong buhaton, Irwin. Dili kay iya karon mga igalang gibangga. Ingon siya nga magpasikat ra daw diha sa sidado ag 18 Marines, no? Na siya YouTube pod 1.2 million subscriber. Stoy, pamalhin mo sa katropang Arnel. O sa pamay gibuhat niya pag unsubscribe na mo ana. Sa mga follower mo og bindalo? No? Follower mo sa bindalo? Alang-alang yung si, ano, si Irwin niya, magpasikat, raba na sila diri, wala man na sila ebidensyang gidala. How would you know? You never tried. Diba? You'll never know unless you try, Irwin. Natural lang, ilang i-present karon picture, ano man, nagpa-press briefing, raba na sila. Pero kung inyong imbitahan sa proper forum and investigation and you compel them to produce the evidence, naturalmente, magdagi na silang ebidensya. O kada mga tawhana na, dili na manggula, mga higala, dili na musukol, dili na muato gira, mga igsoon, nga ang dago na ra. What do you think, mga higala? Muapil-apil bakas sinumbaga o sa tinigbasay? Kung ang imong dala, mga higala, guna? Kaya, magkita nimo ang labanan, mga higala, tagsaka dupa ang espada, tagsaka dupa ang samurai. Nya, ikaw magdakag guna nga habol. O sa akong punto, mga igsoon, dili ni mga bugo ni mga tawhanan eh, naani bala. Nagprepara ni bala, mga igsoon, di ko na basta-basta imong pasanginlan. Di ba na basta-basta imong binuang na may gala, igura sila mo barog niya, mamasangil, si Arnel Cortez sa kadawat o malita. Si Gab Alas na itunga sa malita. No? Kisa pa ba, no? Si Bung Algabre na kadawat o malita, ang suod sa malita, itik. Si Master na kadawat o malita, ang suod sa malita, noodles. Si katropang kinit tagupa na kadawat og malita, o sesyon sa malita, mga blue mga tuna, no, kana mga tuna nga kanang gagmay kay mao'y konsumo. Ayya. Sina ba oy? Kay ni apel sila na magahigala sa dako nga pictures politika na sila'y bala. Ni ayaw mig ingnat Irwin niya, wala namang kakwenta-kwenta, magtuturo lang na magtuturo yan. Isa lang, di na to makita, then compel them to produce the evidence, tanaw na to. No, tanaw na to, kay basin bayag, mabulaga ka. No, ana, mana, ana kapait ka ron, mga higala, kabalo ka, unsay nakamaot, ani. Dapat diliing ani ang pagtratara sa Senado, ngadto sa whistleblower. Kay, it turns out, mga higsoon, nga allergic ka ron. No, ang atong gobyerno, pagdaay mo sulti, kalabot sa flood control. Kabuha ka kabantay. Halos tanan sila mo tabon. And, pinakakuan ba gina ni ha? Pinakakulba, pinakamakadismaya ani mga higala. Kabalo ka sa pinakamakadismaya? Mga kaigsuunan, Joel Villanueva. Mr. Senator Joel Villanueva.
1: Bullseye!
0: Mao'y untay pinakauna nga senador nga nitindog mga higala sa podium. No, sa tubangan, mga higala nilang tanan diha. O gihagit, o ginakamensyon sa pangalang Saldico. O nila Martin, mga higala. Remember that? Siya, sa iya ko nakadungog, ani mga higala nga. Katong mga Sunwest, no? Kang Joel. Pero nganong karon, well? Nakalimot naman ka. No? Muna'y nakapait ka ron, mga kaigsuunan. Ang atong gobyerno, imbis magaigala nga, imbestigahan, Ang unod sa istorya, mga higala, ang ilang imbestigahan, ang ilang intrigahon, ang personalidad, mga higala, sa mga whistleblower. Unsay mensahe ani, mga higala? Kisa pa'y ganahan mag-whistleblower niya, ingano mo rin gobyerno?
1: Pinawa!
0: Diba? So, may isang pagdaakay na ibawaan niya, mga higala, you will just keep your mouth shut. Kapoy na si istorya, eh. No? Mamili grupo ay mong kinabuhi, pag-abot niya, ikaw pa'y mahimong dautan.
1: Pinawa!
0: Pinawa na! Ganahan pa ba ka, mga higala, mo saksi? Ganahan pa ba ka mo barog, mga higala, sinuod? Kung ikaw nga ni barog sa tinuod, mga higala, inong kag, ay, gibayran man ka, eh.
1: Pinawa!
0: Unya, imbes, mga higala, katabangan kasi mong gobyerno, because you are telling the truth, you are helping the government, mga higala, aron nga ma-unfold, aron mga higala nga masulbad kini problema sa korupsyon. Ang imo mismong gobyerno, mo imo imbestigan ni mugmoingon bakakon kang dako.
1: Pinawa!
0: See that? So, si kinsa karon nga nainahibawan, si kinsa karon mga higala nga adunay naghawid og ebidensya baga igsuon para sa pagsulbad sa korupsyon. Ang ilang may higalang bation karon kahadlok og katalaw. Ngano man, walay gobyernong muagak na to. Walay gobyerno nga mutabang na to. In fact, ang gobyerno mo ay kalaban na to aning kalakiha. No? All the while we are thinking ang gobyerno mo'y atong mo'y mutabang na to, no? Kay siyempre kining atong dala impormasyon makasulbad sa kuan korupsyon, accountability kini, pero di na mo'y mahitabo mga higala gumikan kay mismo ang mga galamiton sa gobyerno, NBI etc. mo'y mo imbestigar nimo. So, unsay bation karon mga higala sa gustong mag-whistleblower gumikan kay naa siya na siren. Mga igsoon, it will lead you to indifference. Kasi pasabot, ana, di ka na lang makialam, no? Di ka na lang mag-apil-apil, no? It will lead you to antipathy, no? Bahala na mo di as gobyerno, no? Problema na ninyo. Maghilom na lang ko diri. And ang imo na lang huna-hunaon imong safety. Ana na may tabo. So, say may tabo karos corruption, mga igala, during these days. No, kani mga egalang mga panahon ni BBM, mga kaigsuunan. Malubong ni kalimot. No? Sa tinuod lang. Pagkadi ni mga egalang maimbestigahan sa usa ka independent mga egalang body like Blue Ribbon Committee except Erwin Tulpo. Ngano makaingon man ko? Ngano apilon man nimo na siya? Ngano dapat ba nang di ba na siya independent? Kano man bias na siya. Ngano bias man? Apil man yang pangan.
1: Pinawa.
0: Patanga tong i-kuan di katong wa ma-appeal ang ilang pangan. Pero katong na-mention, hawa diha.
2: Hawa! I talk to my
3: Ay!
0: Abi ni Bubong, Mr. President, ang imong incompetence mao'y nakaingon na ingani ang Pilipinas.
4: Bullseye!
0: Kung dili man kakawatan, incompetent ka nga klase ka presidente.
1: Ayaw!
0: Muna akong mamisgab ba? Puhon, simbako. Maabugado, ganit agab. Makaingon ko ba nga, makaya pa ka na akong komentaryo nga parihaan eh. Di na siguro, no? Okay. Paano man ka, dapat calculated na tanan imong mga istorya. Calculated ba gyapon itong istorya karon? Pero, wa mag-lipod-lipod mga igala ni ato ah. Ngayon naman, public opinion man eh. No? O nag-sumikad man ni mga igala sa akong free speech. No? Bitaw, Marcos, BBM. Kung dili ka kawatan, inutil ka. Klaro man. Tungod kay you allow them itugutan nimo ni no grabe kalisod karon i-prove mga igala nga grabe ka kuan kayo tanan mo ingon na corruption pero pag iduso na nimo mga igala o baon ni nangawat mo ingon dai gobyerno time sa di na mao di mo ni tabo karon ni pas istoryaho nimo tanan na agi kawat ni tabo grabe corruption. Pag danay mo ingon nga o kani si Irwin o si Kuan si Rapi si Soto si kisa pa di nga Tarpulano si Cheese Mara ni gobyerno, dali lang. Dili na mao. Dili na sila kawatan kay kaliado na mo na.
1: Ayaw!
0: Si BBM! Si Sandro! Time sa, no? Wala nagdawat na. Si Charis, wala nagdawat, no? Gabudlat lang mata ni mo, Sandro. No? Ngano na ingon ani man ta? Wani mo ka inuklog ana mga higala. Ngano na ingani man ang Pilipinas, oy? Ginidako na palihog lang sunod mga higala. Even Amy. No? Sorry ma'am. Pero it's time. No? Ayaw na ninyo butangig Marcos ang national government, palihog lang.
1: Pinawa.
0: Wa pa muna tagam. Bisag kinsa, ayaw na. Sorry, pero lampurnas. Untay nga na una-unaon sa mga Pilipino, mga higala, no? Ayaw na. No, ayaw na ninyo yung taon. Maluoy mo. Kaya huwag maumanggalay na, mga higala. Okay rata na kung bulag-bulag ta ninyo. No? Okay rata na kung lahi ang Luzon, lahi sa Visayas, lahi sa Medres Mindanao. Okay, why problema na sa... Pero og maura ta usara gyapod na ka Pilipinas mga higala. For favor. Sunod mga higala panahon, ayaw na ninyo binlig Marcos ang gobyerno. Ma'am Amy. Damay gyud ka diha kay Marcos ka. No? Syaro gwa mo matagam. Ngayon ani ta karon mga higala, simple ra kay rason. Kay naka presidente ta mga higala og bangag. Matod pa siyang igsuon, naka presidente ba gyud ta mga higala kung dili kawatan inutil. Kung dili kawatan incompetent mga kaigsuonan. Sige butang nato wa siya labot pero dili ni nato ikalimot nga grabe kawat sa iyang panahon. Wa man ta mo ingon nga way kawat sa panahon ni Digong.
3: Secret.
0: Naay kawat gyapon nga naman. Dili si Digong nangawat. Ay mga congressman kawatan daan eh.
1: Ayaw!
0: No? Sistema na. Namana pa na nato ka sistema. Panahon Pinoy, panahon Era, panahon Gloria, panahon dito sa down to the... kuan, pagpuli na to, may galakang Marcos. Daan na daan. No? Pero sa iyang panahon karon isip presidente, grabe mga higala. Ni grabe gud ang kawat karon bong. No? Pastilan. Win. Kamo mga naminaw ron. Ambot kung pro Irwin mo unsa. Hegbudagan pa na, no, di man mudagan karon 28 lagi kay bag-o man ni daog katong 25. Ang dagan ana 32 kano sa kani election gab 28 29 30 31 no pagka 2031 dagan naman na napod timan an
1: gyud ako
0: na ayo no ambog ko mabutar ana alas 8:15 na magkalang dagdas buntag kadjot lang mo commercial sa ko no kadali lang kaayo mga katropa ka 8:16 na sa ato pagbalik dugang pang mga kadikaran diskutan natong hataga pagdagad og kini may galang atong pagpanagubanuban natong kaninyo sa Santone Plus Gold ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Salamat dahil kayo sa mga katropa nato diha na nagamintay na magigalas pag-inom nining Santone Plus Gold niya. Nindot na magigala sa bayig ninyo na og Santone Vitamin C. Ang Santone Vitamin C mga igsoon kung ano siya nindot niya partner sa Santone Plus Gold. No? Santone Plus Gold, dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. No, mga katropa, maayo na sa imuhang pagpabus imong immune system, sa batok mga higala sa high blood, imuha mga higala mga bukol-bukol diha, diabetes, do uban pang mga sakit, mga kigsuunan. Samantala, kini mga higala ang Santone Vitamin C, muhatag nimo ni mga higala og kaligoon, no? Sa imo mga higala panlawas. Unya a good source of vitamin C, by the way. Gumikan kay ang atong lawas, dili ta ka produce mga higala vitamin C. Kinahanglan ta mo inom og vitamin C para naatay enough mga higala ni ini. Unya dako kay gamit ang vitamin C sa ato ang kalawasan labi na sa atong utok mga kaigsoonan o sa atong cognitive function. alas 8:17 na. Bullseye. Leonardo Abiera, Maing Buntag, Edito Alabat, Jen Muragas, good morning. Agnes Ribucas, good morning. Kadyot lang kayo mga katropa, kadali lang.
3: Bullseye. Kauban si katropan Arnel Cortez. Bullseye.
4: Nay mga bana, nga bisag bagura lang anak ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
3: XFM.
4: Ka-exciting, oy!
5: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo! Oh. Sinaong taon ting ka sa bunga?
5: Niya, yeah. Unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga, salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? Ano sa maimong maistorya, ana? Bahin nga sa imong harvest.
8: Bahin sa imong harvest? No. Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutag ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
10: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
13: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
14: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
13: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, permit kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
17: Dili na lagi.
16: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
17: Sa muka, oy.
16: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
17: I'm tired. Stress.
16: Dong.
17: Unsa man gyud?
16: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
17: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe yas damgo na ko, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
3: Mati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisag sa damgo. Pero ang problema lang eh,
3: oh, siya may problema.
2: Pagmata na ko, pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
3: Siya ilas, ha?
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
4: Exciting!
5: Katropang Armel Cortez.
6: Balik maigala sa ito, bagba ng kamanaman sa tulaman ng Bulls. Ay, oras na ito, doon na ito maigala ay 24 minutos. Pasado, alas 8, buntag. O gining oras sa ito, ganin nyo maigala sa Premium D3. Ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria. O niya, speaking of mga bacteria, mga viruses, mga kaigsuunan, pwede kayo mo maadto sa itong clinic. Kanadya, maigala na himutang sa Door 8 M Central Building. Kaya magahigala sa may Ganti Road, no, tapad sa Mr. DIY Pasods Palengke, na adi ang atong clinic, libre nga check-up mga kaigsuunan. Aron nga masayra na to. Unsay angay buhaton sa atong panlawas. Pangitaa lang si Duk CJ ni Druda diha baga katropa. Ang uban, mingon nga, di lang pa check-up kayo, makasayod minsan mong sakit. Aw gapo man sada. Pero mas tindot yun ang mahibaw kag unsay imong likayan, unsay pwede ni mong kaunon. Kay, sus, Ginoo ko, maningkamot pa tang mo 100. May nalang makadawat ng 100,000 gikas gobyerno, kay maura na bahina to. Kay gikawat ng uban. Alas 8.26 na mga igalandag na sabuntag. Si Butsoy, good morning doll. Shout out ko ni Auntie Pia Quijada nga nag-ihaw og manok Bisaya. Diris tandag, layo apo na na eh. Layo po na nabutsoy, oy. Nindot kayong tahigop o sabaw, pero tuwa mas tandag po. Biyahe pa ta. Gikag tagom, paingon tag Trento. Trento, paingon og San Franz. Liko tag padung tag Barubo. Then Barubo patandag, kakaday kakalayo. Alas 7 patas gabi imo abot. Asakto, panihapon. Wala agra ta dihapon. Giagira man ko anang tandag sa una kay mga dokog kantilan. Mga katropa. Koreanong hilason, mga gwapa baya ng Russian boss. Akong katrabaho diri si Katarina Biruski. Buutan kayo. Buutan mo ng mga Russian. Ang di lang ganahan sa mga Russian, mga American. Medyo, kuhan mo ko na sila. Na pagka, sagol mo ko ng Russian ba? Naama ko na sila sa kinang ginatawag na Eurasia. No, Euro and Asia. Nag-abot ng ilang lugar diha ba? Eurasia, Euro and Asia. Sige, Johnny Angoy mula to. Mga gwapa baya ng raon. Nabasa ko na si Iman Moreno, Galicano Timtim, Ricky Andrade, ilain ng Luzon Idol. Mabuhi raman siguro tagway taga Luzon Dol. Buhi, oy. Pwerte buhi, ah. No? Diona Ibarra, aw ka na. Mana si Butakal kay nasakpan mana sa apil malita, dili siya kadawat pabuang-buang naman ang kadiha Erwin. Ayaw na sigig pamakak, halata ra kayo, mauna nagasalasala na ka. Saan niya pagkabalo, may galang na ebidensya o wala? O picture lang ang dala mga Egras Marines? He will never know. Nga naman, he never tried. You try the investigation. Sulayi. And then compel them to produce evidence. Ina sila pag-produce yung ebidensya. Oh. Ayaw lang ng naong malita. Kinalan nga na ay Kaya malita man gud. Mo ni nakalisod karon maigala na ana sa tung atubangan kawat yun ni. Pero ang mga bright mga igala, oh mga bright ba na mga bugo. Ang mga bright, tawagon na to nag bright para way alcance. Ang mga bright kuno mga igala nga mga tiglaban aning administrasyon karon o mga tawo nga kawatan. Moingon pagyud nga ngan og mangawat panganong imalita pa man. Oh. Og di pod na mga igala, kwarta sod ana, ngano mang gwardiyahan. Be. Nungutana sa kuninyo. Kay mayo sila nga ah, og mangawat pa mag kuan pa dayg malita. Actually, mao na pinakadali ngano man. Cash ban siya. Lisod na matrace ang paper trail diha. Kaya pag i-online ni mo na, ah, wala. Ma-retrieve imong transaction. Ma-retrieve ang transaction diha. Eh. Mas maayo gitong cash ihatag mga katropa kay walay paper trail. So mga kawatan niya politiko, hayahay ra. Mga katropa. Alas 8.29 na bagay galang tagna sa tubag panagubanuban.
4: Bullseye! Bullseye!
6: Og dili pa na mga higala, kwarta ang sud anang kini mga higalang maleta. Nga naman pong gwardiyahan, dayungan. Susuna na bato? Ha? Nga naman mga higala nga, ibutang sa bulletproof nga sakyanan, isakay sa helikopter. Naana sa atong atubangan mga igala kawat yun ni pero ang mga ang atong gobyerno moingon dili wala
7: pinawa.
6: Grabe mga katropa nga pag-ilad nila sa katawan. Alas sa 8:30 na may galang dagna sa atong pagparagubanuban.
4: Bullseye! Bullseye!
6: Dito may galang sa dugang pang mga katikaran. Sa kanin ng akong triga ni Gab gipasabot mga igala ni Kaitano no kining ginaingon ni Lacson nga 700 million nga gasto sa Senado. Unsa pa may problema nimo panpilo nga naa naman ka sa inyo ha ang nakuha naman ninyo ang liderato no anong daga ba mag intriga diha nga sige paminaw na to menang mas maayo na si Kaitano mo explain. Kay 700 million na to nagasto during the time mga igala ob Kaitano sa Senate presidency. Nya gi-divide man ang Kaitano nga mao ni nya mura ba istorya ha ay. Oh, sige. Aliyo ko katropa nga Gab.
8: XFM katropa.
9: Pand lang ako ng konti, sabi ni Senator Lacson. Sayang ang pera. Nung si Alang Kaitano ang Senate president, 700 million. Ang nagastos. Sabi ko, saan kaya galing yon? Tapos, sabi ko, total, magaling mag-divide sila Senator Lacson. Very divisive.
6: Uh-huh.
9: Dinivide ko. Kasi ang ginamit niya, 28 days daw ako naging Senate President. So, tignan niyo po, ha? Multiply muna, multiply. Multiply mo ang 25 million na sinabi ni Senator Wynn na gastos ng Senate a day. I-multiply mo yon sa 28 days and oh, balik na rin mo naman, division. 700 divided by 28 days is 25 million. Yun din naman ang ginawa ni Senator Wynn. Tinignan niya lang yung budget ng Senado, tapos dinivide niya, nakuha yung 25 million a day. So nasaan yung intellectual dishonesty? Nasaan ang pagtatago ng katotohanan? Simple lang po. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, yung budget ng buong Senado divided by the number of calendar days. Di ba? So, may nabasa po ako. Sorry, nakalimutan ko kung sino mismo nagsabi. Sabi niya, statistics is like a bikini. Mm-hmm. Sige ko ha? Statistics is like a bikini. Why? What it shows is very revealing. But what it hides is essential. So makikita niyo po, ni-reveal niya, parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po, si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson, tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yon para, oh, kayo naman mang-inis kay Alan, kayo naman magkalat ng hindi totoo, kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo, di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating bansa. But what? Let's be intellectually honest. Whoever was SP noon, ganun din ang gastos. Question. Pero bakit sila one day may napasa? I challenge all the congressmen and senators. 1998 pa lang, congressman na po ako. Naging konsel po ako for a short while po, vice mayor. Naging member po ako ng House of Representatives. Apat na term. Pangatlong term ko na po to bilang senador. I was privileged, no? God honored me by allowing me to be speaker and then for Senate President kahit maikse. I challenge lahat ng congressman senador. Prove me wrong. Sa huling tatlong araw, yung Monday to Wednesday, kapag kayan po ay session, dyan po ang ratsyadahan. Kasi lahat ng pang second reading, i-second reading na natin. Lahat ng pang third reading, i-third reading na natin. Lahat ng halimbawa, pito ang nakapila sa Senate or 20 nakapila sa House sa interpellation, kakausapin na ng majority leader yon. Or mag-uusap majority-minority leader. Pare, isa na lang magtanong, pasa na natin to. Yun po talaga ang ano doon. But what did the group of Senator Wynn and Senator Lacson do? Since May 11 po hanggang yesterday, hindi po sila naglagay ng mga membro ng committee nila as minority. Sila po ang ayaw magtrabaho. Hindi po sila naglagay ng mga membro para hindi mag-function yung mga committee. Question, paano po yung mga ready na for bicam na ipapasa? Yung po ay inauthorize namin. Tatanda nyo po, May 13, yung pong inatake ang Senado, yung pong sa NBI na sinasabi lang ngayon na na halatang halata na ngayon ay part ng kanilang plano na sa aming binibintang. Alam nyo po ba na the next day po ay meron pong bicam tungkol sa voucher system sa DepEd? Yun po ay nakakasana sa House of Representatives. Nag-confirm ako, tinawagan ko mismo si Speaker D na pupunta po ako doon. Tapos nagkagulo. Kinancel nila po yun. Ay, kung hindi ako nagkakamali, si Senator Bam Aquino ang chairman nun, ang magpapatuloy nun. Meron napakarami pong hearing. Yung hearing si Senator Pia tinuloy. Yung kay Senator Pangilinan, nagtanong naman siya sa floor, pero sunod-sunod na batiko sa iba't ibang mga pahayagan at online, kawawa daw yung farmers, dumating po sa Senate, tapos pagkatapos hindi pinakinggan. Kawawa po talaga kasi nagamit sila. Kasi pwedeng ituloy ang hearing. Hindi nila tinuloy. So yung sinasabi po nilang hindi nagtrabaho, waling-waling po yun.
6: Mm-hmm.
9: No? Walang katotohanan, panay kasinungalingan. Respond lang.
6: Mauda ito, waling-waling.
5: No? XFM, Katropa.
6: Intriga kayo si Pinky. Nga ang gasto ko ng mga igala ni Caetano, ako ko nung gasto 700 million. 28 days divided by 700 million, ang labas gapon, 25 million a day. Nga, bisag kinsay mo lingkod, nga Senate President, mao yun ay gasto sa Senado.
7: Pinawa!
6: Diba? So, masabay problema diha. Masabay problema ni mo diha, Pinky.
7: Ayya!
6: Bot pa sa bot, mga igala, mga intrigahay yun. No? Uban pa silang tulpo karon. Mga katropa, na, nagsamot yun din ka kung anong Pilipinas.
4: Bullseye! Bullseye!
6: Ingo si Juni, Anggoy Mulato nga dol, ato na ning bulago ning Mindanao sa Luzon, samo kayong Luzon, puro na lang impeach, Sara. Wanay lain isgutan, puro impeach. Sos, kumura pa lang ni naghipos na dagbanig ng hikyad, ato na ning hipos. Hey, ato nang i-separate ni. Diona Ibarra, kanipos Pinky, siging pamantay. Wala tanaway ang kaugalingon nga kawatan yun ka lami baya ni mog sakay si helicopter ni Saldico. Sabay mo ni Itbulaga, mamantay gani kalakson ka ng limpyo ka. Adi magin na mamantay ng mga tao limpyo. Mga tao himantayon ka na yung mga tao kaparihara sa dilag binuatan. Debi tao? Ano na? Alas 8:37.
4: Bullseye!
6: Isaway ba ni nila bagay gala si Caetano kay magsigid ang FB Live lagi gab? Ngano ko daw magsigig Facebook Live? Ngano man pumasok ko mo mag Facebook Live na si Alan? Di ba? Ilan ang gikansawan nga vlogger na kuno si Alan? Mag-vlog sa demo giniyo. Why mananaw? Ngano man lagi nga pag si Alan, Senador Alan mo istorya na may mananaw. nga naman, naay kamatuoran ang gisulti. Oh. Nga naman nga pag si Erwin, wala mo tanaw? Katulad daan ninyong Blue Ribbon hearing nga naging meeting. Kung nakita siguro ni Erwin dito, Erwin Tulpo dito ba nga, di naman kusikat. Ane. Sige lang, Win, bahalag di sikat, at least kwartahan na ka.
7: No? Sometimes, you have to bend the law.
6: All ni Mo.
3: Ayaw!
6: Sige daw, Gab.
7: Sometimes, you have to bend the law.
3: Ay!
6: Yun o tayo, butang sa dadiri, Gab, ha?
3: Ay!
6: Hawa! Ayaw! Morag yun ay matubag na ko sa'yo mo, ha, Mr. Erwin Tulpo. Unsa to?
7: Sometimes, you have to bend the law.
6: Hawa na! Hawa!
3: Ayaw!
6: Morag yun ay matubag na ko sa'yo mo. Hawa niya! Sometimes you have to bend the law sa imong ka. Ha? Kuya, okay ka? Alas 8.39 na may galantag na sa tubag panag-uban-uban.
4: Bullseye! Bullseye!
6: Kaya sa dugang pakay, kanilagi, si Senador Alan, kung mag-live, na may mutanaw doon. Nagagay mo tanaw? Unya mo ragi kasakit na nila nga dito tubagon mga igalan ni Senador Alan ang ubang mga issue sa FB Live. Problema ninyo, mag-FB Live bukin nyo eh. Madyong buntag, sir, may buntag sa nimo Sam Zamora. Kini ba si ubang mga senador, intriga kaayo, di ba? O sa ikaguol ba ninyo kanang Facebook Live ni Alan? Di man ka na, wag man ka na mangayog data sa inyo.
3: Pinawa!
6: Oh, sige daw ka, paminaon drago dato na gabi.
5: XFM Katropa.
9: Other venues. And one of this venue is Facebook. Mm. So ito lang ang tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook. Bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, naggumagamit din naman sila ng Facebook na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanun. May sumusunod yung, may sumusunod sa kanila eh, di ba? O, tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angle ni Senator Marculeta, pati sa CA, kahit anong committee, ine-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam totoo ba yun, yung talagang nag-ayos na kaano nung hearing. Or, everyone is aware.
6: Nag-makeup?
9: That it's not only mainstream, meron din social media, but ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh, ang hilig nyo rin mag-Facebook. So, sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Caetano kasi nagsasabi ako ng totoo. Hindi naman parating mas maraming nanonood sa akin. Bakit last year ba? Mas maraming nanonood sa iyo. Raffy at Erwin Tulfo. Eh, problema, nabuko kayo. Ano yung pinatayo kayo? Diba? O hindi lang sa sarili, para pati din sa Malacanang. So, walang perpekto sa atin. But it's time for real change. So yun ang hinihingi ko mga kababayan. Huwag po tayong susuko, huwag po tayong manghihina. Tao din naman po ako. So I spent a day yesterday, sabi ng...
5: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Bullseye! Bullseye!
6: Oh, di ba? Ano masuko matuod mo mag-Facebook si Alan nga? Ga-Facebook, mampun mo, ikaw daw gani, Pinky nga, mag-makeup amang daw gani ka. Pasuko man mo. Mag-Facebook Live sa demog inyo. Ikaw, Erwin, oh. Mag-Facebook Live kag imo. Kay, may lucky man ka, di ba? Kuhan man sila mga feeling haod man eh. Raffy, no? Baga, kuhan man eh ka ng ugsasabungan pa. Kuy me. Kanang bubula gani sa manok gani gab nga gaaway. Bumanagab no, kuy me may tawagan agab no? Hadi, huwag ka kabaluan ha? Oh. Kuimi man siguro na, o like buntong Kristo, basta kuimi. Kaya mo man yung trabaho niya mga igala, kuimi na siya sa mga magtiayon nga gaaway. Iyan ang sabungon, iyan ang pugaon para mo mugawas mga igala, muhilak dayon, hantod nga, wala, purdano lang yun, no? Para editon dayon mga igala, nagana kag views. No? Ato-atoon ko, no? Hay, anak. Pero sikrito ra, pwede na kuwag income sa YouTube. Wag, gihimo na ganyan mong kapital, muna kayo na mong panumbong niya. Gihimo, content man mo. No? Content mo, oy. Diba? Lalimang kag, dutan ka, isa ka simana, isa ka buwan ka, balik-balikan ka niya. Ano alang content kaya pinag-viral yung istorya? Anitan ka to mga ikalang sa imo sa kani nga bae nag-propose pero sa kalahi nga bae mga ikala nagpakasal. Amo pud ni sundan niya ubang mga Pilipino mga ikala nga mga marites pong dagko.
8: Pinoa.
6: Ubang mga Pilipino mga ikala nga mga marites pong dagko ganahan pud ato. No magsige pud gana. Ganahan pud anang maong mga istoryaha baga kay igsuonan. Unang musikat pug maayo. Oh. Yung si Senador Alan nga oh. Di ba sa una sa inyo ala Rapi Erwin daga magmutan-aw kanong karon? Wa naman, gamay naman lang. Kay nabuko daw mo ina po nabulabog man pud inyong style di ay. Bot pa sa bot nga nakigmatan ang tao nga mayra day mo sa istorya. No? Pero sa ilalim day sa luyo day tanan may gala may maleta. Mo nang ang tinuod na maleta.
8: Ayaw!
6: Alas 8:44 na baygalan dagda sa tubag para kumanaman report ha. Dapat ang balita baygalan sa mga kabanan bago tamo proceed sa unahan. Sa dugang para itong iskutanan mga kagsunan. Maing buntag sa itong mga katropa ginikanan mga mag-uuma. Kung kamudi ang mga igalan na balaka sa inyong pananom. Aron mga igalan na magmalampuson o di basta-basta mga igalan na abot. Gamiti ka na mga igalan Latim Gas G Foliar Fertilizer. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer mga katropa. No, dako kay na mga higala o gatabang labi na sa itong mga mag-uuma sa inyong pag-sprayan naman good. Ma-assured ba ang bugat mga higala nga timbang busok man good. No, kung doon na kay humay, dili mga higala tahupon. No, doon na kay mais mga higala, dili ka itong gagaan ang iyang kuhan, busok ba? No, kanibang mga kuhan karong panahon. No, nga di magigil pwede, kuhan na kay gamiton mga higala nga... pampakuan, pampayield sa imuha mga igalang pananom. Aron po, gadi yung kamalkansi. Kaya na nga no, mga igalang, mutanom naman lang kao niya, break even, sayang imong kahago. Kaya ang kahago, why bayad anang kahago ba eh? No? Unang dapat, umanguma ka mga igsoon, dako yung kakabot. Kung gini ato mga igalang target, kanuna, eh, yung una-una ang asyat dili ang panguma. Dapat kumanguma ka, dapat target ni mo. Dako, kagabot nga naman. Akansi magkadaan. Sa kahago palandaan, di na mabayaran. Plus, magbay, kuan pa ka, magtapada pa ka, nayabang na. No, dapat, mga igala nga, no, whatever is left, imuha na nang ma-enjoy mga kaigsunan. Yung problema ka ron kay, naabaday mabilin. No, kana gumikan kay, basig mali ang ato mga inputs. No, sulayini, mga igala, ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Nga mapalit mga igala sa nagagunang agrivet sa inyong lugar nationwide. Alas 8:46 na may galantag na sa tumbag managubanuban. Okay, may rayon ta, Gab. Sabay na, adya. Ang ato na yung GCash 0991-537-8509 0991-537-8509 mga katropa. So, dawat na nangutan naman to si Alvin Gook. Pwede pa maghatag hinabang sir, yes. No, katong ningon nga muari diri, ihatod lang. No, katong mga sinina. Kung uwan pa nga, kung ihatod lang diri, kay open mga igalang estasyon, hangtod alas 5 sa hapon. Pero pagka gabi, of course, sirado na. Nagtingog pa, pero sirado na, mga igala. Ya, padong naman po, ka Sabado, side naman mo nga, basta Sabado diri is naka-gospel song ang XFM, mga higala. So, Domingo pa siya mabalik. And sa Domingo naman natin ihatod, no, kini mga hinabang nga atong natigom karon mga katropa. No, gika ni sa inyo, ha? Gika ni mga higala sa inyong kamanggihatagon. Gika ni mga higala sa inyong mga tinipigan in town. O among paniguradohon nga kining tanan, mga higala, mahatag na to, matabang na to, nga to sa mga nanginahanglan, mga kaigsunan. Alas 8:47 ang tag na sa buntag. Sa dugang pa na to, mga higalang mga katikaran. Kagahapong adlawa magaigsoon gipahigayon ang pre-trial conference sa Duterte o sa impeachment ni Vice President Sara Duterte mga kaigsoonan. I think kuan na ni kining video no gipagawas na ni nila pero ang kagahapon gyud mga higala is off to the media. No, wala mga higala media gitugutan so kini is official nila nga kuha and ila ra mga higala gidistribute. Kay matod pa, naalagi ko noy mga nagtinaasay stingog mga igsoon kagahapon. Well, normal ra kuno na sa usa ka pre-trial mga kaigsuonan. Agnes Ribucas APC mag FB ka not working hours, binabayaran ka sa mga taxpayer, not as vlogger as senador. O, ingon, suko si Agnes, ingon siya nga, Alan Peter Caetano, mag-FB ka, not working hours. Kunya ka na mag-FB na isang Sabado, masuko pa dahi mo, Agnes. Masuko po dahi mo, mag-FB na siyang Sabado, nga wala si trabaho sa Sabado. Mag-FB na siya during break time. Problema dahi na. Kini si Agnes, no, kuhani siya ka ng dapig ni dito ilarapi. Sige. Pagkuyog mo. Wilma Flores, mo nahilig ni Tulpo, away sa magtiayon, labi na gwapa ang asawa. Mo subak pa siguro ka o guway swerte, manyakol bindalo.
8: Pinoang!
6: Alas 8:49 na Bagaygala, ang Dagnas Buntag taon-taon. Ipakita na to sa inyo Bagaygala kining video. Kalabot na Bagaygala nining conference o pre-trial conference sa impeachment. At sa dawaton Bagaygala ni balita gumikan kay ang Davao del Norte Police Provincial Office mitambong sa Committee of the Whole hearing sa sangguniang panlalawigan sa Dabnor. Mga katropa, kaluwasan kuno sa katawhan gi pasalig. Atong Seron Gobletong Detalyes Balita Katropa mo sa Balita Katropa ang Bong Algabre sa report. Live report.
10: Mitambong sa Davao Norte ang Davao Norte Police Provincial Office sa pagdadungog usab sa Committee of the Whole hearing sa sagutiada pandalawigan sa Davao del Norte aron na magatubagon usab ang mga kabalata o sa publiko kalabot na kini sa seguridad o kaluwasan sa mga residente sa Island Garden City of Samal. Dari sa baong na hearing, dipresentar usab sa DNCPO ang mga kamaturan matod pa na adunay kalabutan kini sa nahitabo ka insidente o ang mga lakang usab na dihimo karon sa kapulisan tubayan sa kinong pagiya sa Philippine National Police Operational Procedures. Dari sa balas sa DNCPO, ang ilang kapartisipasyon sa baong na pandungog kapahin sa kini sa pagdapalingkamot sa kapulisan sa pagpaligon usab sa transparency accountability o pagpatuman sa balaod samtang gimatupag siguro usab ang kalinaw o kahapsay sa komunidad ni panguluhan usab ni Police Attorney Lagling Dupresteni sa Provincial Director sa DNCPO ang maoga pagpaligkamot aron labaga isip pagpasalin usab nga magapadayon ang kapulisan sa pagkatrabaho uban usab sa lokal na pagamahanan o mga komunidad aron lamang nga mapanalit na paghapon ang kalwasan sa tanang katawhan sa lalawigan sa Davao del Norte. Kada sa tuga report pero kadikan sa DNCPO alas sa sa Pilipino para sa Pilipinas katrupang Bongo Bakyang Gabri XFM News.
11: Live report. XFM Katropa.
6: Nagasalamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report. Oras na to mga katropa, doon na tayo 51 minutos na pasado alas 8 buntag.
4: Bullseye.
6: Maing buntag ni Muria, Bindalo, Erwin Tulpo.
8: Pinawang.
6: Magsurok akong dugo mga igala, makadungog ko anang Bindalo. Ang balaod mga igala, gipanday. Ang balaod mga igsoon, gihaguan. Ang balaod mga igala, giuyon sa panahon. Tapos imurang bahugon.
8: Secret. Pinawang.
6: Yabag ka naman tingali. Diba? Tabing mga bright yung mga tao, mga egala, mga constitutionalist na to, mga framers na to sa constitution. Nagtapok ka niya to, mga egala, during 1986 para makapanday tag 1987 constitution. No, onya.

0: Malampusong na aresto ang usa ka lalaki nga igingong tulak og Cebu sa lungsod sa Patukan, Davao de Oro. Human kini nahimong subject sa Bypass Operation, nga gidumala sa Davao de Oro Police Provincial Office, inabanan sa presensya sa Patukan na MPS sa Barangay Kingting Patukan, Davao de Oro sa Milabay nga adlaw. Gila ang dinakpan niya si alias Angkol, street level individual drug personality, hamtong ang pagkitaron o presidente sa naasoy nga dapit. Sumala pa sa report sa otoridad sa sakmit sa operasyon ang mga ebidensya nga naglakip sa mga pick o sa pakete sa gidulahang Cebu, non-drug items og mark money. Gusto diyan na karon ang nakumpiskang ebidensya sa lakip na ang suspect sa Patukan Municipal Police Station o natubang sa tupang kaso batok pagpayuhos sa illegal nga droga. Sa pikas bahin, katrupang Arnel ato pagsubay.
1: Katrupang Lar!
0: Yes, katrupang Arnel.
1: Ato lang, pwede naman na siguro ato na ikuan sa katong kapabalo na siguro ang kapulisan, ana. Kinengking-king Patukan, high grade man ni Ron, di ba?
0: Yes, katrupang Arnel.
1: Kung asa mo high grade ang Bulawan, Lar, napudya mo high grade ang Cebu.
0: Yan sa sakto na katropa.
1: Oh, okay, ilan man ang gamiton para pagsuod nila sa tunnel kunuhay, way kahadlukan. Way kapoy-kapoy, no, mutiltil ga mutiltil gyud sa sulod. Kaunon pa nang mga blasting cap diya sa mga mga gamhana na. Oh.
0: Sakto na katropa ang Adel, isa po na sa mga ano, isa na sa mga ginapalabanan sa mga abantero. Okay, dili po tanan pero dunay mga pipila ka mga abantero nga mahinang nila lang katropa ang Adel nga magpalaban sila aning illegal nga droga matud pa nga dili sila makatulog o kusgan sila piraminte o dili sila makabati o kakapoy mga katropa
1: nila. Mo na nindot subayon sa kapulisan, Lar, kay tinuod na, Lar, na kani ako mga nakuha nga impormasyon, tinuod na kung asa tong mga bangag na pisguta na to ani bangag, kung asa tong mga bangag karong high grade, tuwa po dito gibagsak ang mga sinako nga mga Cebu. No, kay kana lagi daghang nagagamit ana labi na og pagkuan guno nila kanang magtiltil na sila din sa ilawom.
0: Sakto na kadto pang Arnel og dili lamang diri sa may kasagaran sama sa Mangingon o kahatong lugar nga mga high grade ang Bulawan. Dapod talamak pod ang baligyaan diha sa kining gitawag og Cebu mga katropa. Pero Drias na Davao de Oro, daghan man diri mga high grade nga mga tunnel gidungog. Pasibol sab kadto pang Arnel, no, sama sa Mangingon na isa na dapat sa tutukan sa tuong kapulisan aron na diha po no mapaggang diha palanggihan nga level, mapaggang ang kining pagkuyanap sa illegal nga Cebu kadto pang dili lamang kini, although sa gipalabanan sa mga abantero nga magpalaban sila kay aron nga mas mukusgan sila, pero ang epektong kadaot ani kadto pang Arnel dili lamang sa ilang kagulingon kundi usab sa ilang nagkadaiya nga mga pamilya. Sa pikas bahin kadto pang Arnel, ang pagsubay sa mga nagkadaiya nga mga eskwelahan, mga public pampublikong eskwelahan kadto pang Arnel Rodriguez Dakbayes Tagom, particularmente diri sa Magugpo Pilot Ibilda Elementary School.
1: Safety na ba da kay basinana po magwarawarak sundang diha.
0: Wala na kadto pang Arnel gani at tutong pagsubay diri sa Magugpo Pilot Ibilda Elementary School, Magugpo Pilot Central Elementary School, sa Tagom City National High School, sa Mangga og sa Mangga Elementary School, iyon man sa Apukon Elementary School. Ato nasuta kadto pang Arnel nga biskay og hapsay kaayo ang dagan karon diri. Although nga wala tay nakita nga mga personnel sa TMU, pero to ang hinabi ang pipila ka mga school guard nga ganina pag-able sa eskwelahan, pagsulod sa mga estudyante, dunay mga TMU personnel nga tagduha ka buok. Pag humani ini kadto pang Arnel, pag piskay na luwas na nakasulod ato mga estudyante, gideploy na sa bato mga TMU personnel ngadto sa mga lugar diin traffic, particularmente diri sa may kurbada magdum, dunay tay nakita nga duha ka mga personnel sa TMU nga nagkuman sa dagan sa trapiko mga katropa.
1: Alright, sige.
0: Gawas, alas ko sa Pilipino, paro sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, extra news.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 8.57 na magaigalan Dagnas Bundag. Ako lang dalik yatan gamay ning hisgutanan sa droga, bay. Kay para mapakgang ni, kay binimo, nang yawat ramo diag pamulawan. Paminaw mo, ah. Nang yawat ramo diag pamulawan. Ha? Pilaray bahino ninyo, anak. May mong tag-iya mong bangag. May man mong katong bangag sa malakan niya nga pinakadako nga bangag.
3: Pinawa!
1: Ego ramo ng yawat mamulawan para makakaunin niyong pamilya, sagulan pa ninyong shabu-shabu? Ha? Muna pag-uli sa balay, mga daot na mag-autok, mangulatag asawa, mga sagbots, katilingban, mga igala.
2: Bullseye!
1: No? Mga kapulisan na to, labi na dris Davao de Oro, subaya na ninyo na. Kaya ka na mga bangag diha ron. Ka na mga high grade kuno nga bangag. Naasya diha may galay bangag. No? Nindot daw diha mo gamit kaya na nakadaan sa bangag.

0: Tinawada ba katropa? No? Pagamingaw na dress kalsada, tuwa dito sa bulawanan karon mga igala. Kay lagi, no, pampabaskog, no? Pampa-extend, di aron di katugon, no? Ug mao manggali na imong plano diay. Problema kag katugon, ayaw diha ka trabaho. Naay dagang trabaho. No? Subaya ninyo na kay tinuod na mga igala.
1: Bullseye.
0: Alas 8:58 na may galang dagnas buntag. Nadayon na gyud kagahapon kiningi hinam-hinam ni Luistro nga mag-atubang na gyud mga higala ang prosecutor og ang defense no sa impeachment complaint batok kang BP Sara Duterte. No nagka nadunay medyo init mga higala nga panaglantugi kagahapon pero matud ba nila normal lang kuno mga higala sa Osaka pre-trial conference.
1: Bullseye.
0: Ato paminawan, mga igala, kiniga tipik sa pre-trial conference kagahapong adlawa, mga igala, no kalabot na sa impeachment complaint ni batok kang Vice President Sara Duterte.
1: XFM Katropa.
2: And if you want to the notice, this conference is being conducted in a non-public setting and is not open to the media or the public. This arrangement is intended to allow the parties and their counsel the widest freedom and latitude to discuss procedural matters, stipulations, simplification of issues, identification of witnesses and evidence, and scheduling concerns necessary for the orderly preparation of the case for trial.
3: Your Honor, Congresswoman Jervin J.K. Beatrix Luistro, appealing for the prosecution, Your Honor. We are ready.
4: Representative Jose Manuel I. Diokno, also for the prosecution. May I respectfully inform the Honorable Court through the Honorable Criminal Court that one of our members of our prosecution panel, Representative Taka Baghaw, cannot attend the pre-trial conference this morning because her father passed away on June 15. 2026, and she's presently at the wake of her father in Las Piñas.
5: Representative Laila De Lima, prosecution.
3: Representative Isabel Zamora, Your Honors.
6: Your Honor, I am Representative Lawrence Rivera, defensor for the prosecution.
7: Your Honor, Representative Jonathan Keith Perez.
8: Your Honor, Representative Romano de Gutierrez for prosecution.
9: Your Honor, Representative Lord Antoine for the prosecution.
10: For the prosecution, Representative Joe Lechua, Your Honor.
11: Representative Terry for the prosecution.
12: Thank you.
3: Your Honor, with us are private prosecutors who will be acting under the direct control and supervision of the public prosecutors. May they be allowed to enter their appearance as well, Your Honor.
12: Yes, please. The private prosecutors may enter the appearances for the record.
13: Good morning, Your Honors. Attorney Lorna Patawa Kapunan as private prosecutor under the control and supervision of the public prosecutors.
14: Good morning, Your Honor. Respectfully appealing as private prosecutor under the direct control.
0: Grabe, daghanag abogado gi kuan nila, no? Para kang para lang gid ba impeach si Sara pero tinaghanag abogado gihayar nila. Oh kana oh sa, again Sara gyapon na.
14: Your Honors, with respect James Bryan Ibrahim Ali of Peck of Arlo appealing as private prosecutor.
0: Kini.
15: Good morning, Your Honor. I am Attorney Armando Virgil D. Ligutan of the Sapayan Lim Alvarez Ligutan Law Offices at Ibarlo. Appearing as private prosecutors under the direct control and supervision of our honorable prosecutors.
0: Ah, dua kalin ah. Dua kalinyas bangko.
3: Respectfully appealing for the Vice President, Sara Zimmerman, to
16: them. Good morning, Your Honor. Christine Arpener for the Vice President.
17: Carlo Quinti Narbasa, respectfully appearing.
0: Narbasa, oh, sa Narbasa Law Firm.
18: Good morning, Your Honor. Michael Wesley P. Poa, respectfully appearing for the Vice President.
19: Good morning, Your Honor. Mark Stephen Luan for the Vice President. Good morning, Your Honor. I am Ralph P. Bodota, respectfully appearing for the respondent.
20: Good morning, Your Honor. Roberto Nervasa Batumbakan for the Vice President.
0: Mga batanon, maning mga abogado ni Sarah. No? Mga batanon ba? Pikas kasi sila Siljukno, Layla de Lima, mga haringgangis na.
21: Good morning, Your Honor. Lyndon Miguel Pacuel for the Vice President.
0: Batuel, oh.
22: Good morning, Your Honor. Cara Grace G. Orseo for the Vice President.
23: Good morning, Your Honor. Clarine Rado for the Vice President.
0: Mga batanon, bagyod gabo?
24: Good morning, Your Honor. Francesca Marie Flores for the Vice President.
25: Thank you. The appearances are duly noted for the record. At this point, I just...
0: Hilak si Dilima, mapili siya na ba? Si Siljukno, hilak siya na. Ang mga batanon yung mga abogado imong kaatbang. Mora to? Oh, so voto kay tipik mga higala sa pre-trial conference. Oh, ang uban wala na nila ipakita kay kuan daw to kanang off daw sa media. No, di daw ang ipakita, pero kita ni mo diri bay sa pagpresentar sa kuan prosecution kanang nag-ail nga bangko duha ila ha. No? So go dito kang Luistro. No, ibalik na kung gabi, ayun na tanggalin ang audio, no? So, kung dito kang Luistro, kang, kasi sunod ani, si Layla Dili, at Siljukno, Layla de Lima, no? Si Zamora, Isabel Zamora, na pa si, sa Mindanao, na ay duha, at tuloy yata sa Mindanao, murag si Kaka Bagaw, man siguro, oh, unia, si Kit Flores, sa Bukidnon, no? Prosecutor siya, Batok Mayagala kang Sara, taga Cagayan, no? Si Lordan Suan, gikan Mayagala sa kuana, no? Gikan sa Cagayan de Oro. Si kuan, Attorney Kid Libunaw, apil.
26: Oh, pinawa.
0: Nabara si Attorney, nabara si Kidong Dedia. Si Terry Ridon, no? Abi na gyud seryoso na gyud. Si kinsa ning hinampak ning isa kining nagpatukod og blood control mga higala dito sa Manila, si Chua. Si Chua diya pa si kining sa One Rider Party List kani si Rog Gutierrez, no? Kay duha man sila ka seat mga higala sa One Rider pero duhay sakay
26: pinawa.
0: Duha ka book seat ba, no? Si Kuan, katugan ng isa tugab si Bulsita o gini si Rog Gutierrez, apil ni siya. Si naa si Kapunan, no, as a private prosecutor, naa pa kumilan nakabuok sila. Murag upat man siguro ning private prosecutor ilang gikuha. Basta duha ka linyahan may galas bangko na occupy sa mga abogado against Sara. Ang maka-amaze diri pag abot diri sa defense mga higala. Kulba sa ni Banok kay tanaw nimo ang mga kalaban bay si Siljukno, well, karaang abogado na. Layla de Lima, karaang abogada na, na preso lang, no. Kuan lang Junel ba, Junel. No. Kini sila ligutan, no? Si Luistro. Kanilang si Luistro kay naa lagi presidential mga higala nga gitaguan ang bana lagi, no? Na lang.
26: Binuang.
0: Na yung mga binuang ba, no? Si, ano, mga idarana, Representative Kit Flores, pag-abot din mga igala sa, mura si Michael Puwar ay tiguang-tiguang tanawon din ba? O, kining dating spokesperson sa DepEd, gani? No? Si Attorney Michael Puwar ay medyo matured tanawon din. The rest mga igala, si Batuel, si Batumbakal, no? Pero, Narbasa, pero kani nga mga kuana ni, kani mga apeliduhan, gikan po ni may gala sa ligon ng mga law firm. No, Narbasa, Batuel, kanang Batumbakal. No? Nag-expect ko kato mga tiguang, pero lahi may namarug garo mga gala, mura bagong graduate. Pero di na basta-basta gab. Kuyaw ni inkwentro ni, niya sa legal nga, legal minds. Karon, kung mapil di mga higala ganit sila Luis Trudery, sila kining Layla de Lima, dako gini mga higala nga kaligut-gut nila. Oh. Dako din nga challenge mga higala sa defense, gumikan kay mga batanon sila, and then karon maka-inkwentro nila ning mga karaang damang mga higala sa mga pagpandaot sa politika, mga kaigsunan sila Lailan.
26: Pinawa!
0: Ha? Di ba ni mo na ikalimod? Oh. Mga karaang damang na may galas mga binangga ay politika ba? Oh, kini si Chiljuk, no? Oh. Sila magaigalab niya. Mapildi nila na. It will, go down in history, magaigala nga. Gumikan sa ilahang, sani? Napildi ang mga di basta-bastang abogado ni sa impeachment. No? Napildi rag mga batanon nga di mga tigdepensa ni Vice President Sara Duterte.
1: Bullseye, kauban, sikat-tropang Arnel Cortez.
0: Mm. Dalian na ninyo na kay di man ta makabugas anang inyong kalaki. Mm. Dalian ninyo na. Kung ano, unta mo, yan unta ba, no? Inyana man mo ka madasigon, no? Inyana man mo ka dedicated, no? Sa pagsumpo, I mean, sa pagpangitag, accountability, no? Diya sa giingon ninyong confidential fund ni Sara, nga 600 million, unta po, inyana po mo ka madasigon sa pagpangita o accountability ni ining trillion pa nga nawa pinaagi sa flood control project. Pero nga nung hilom pa mamus na nikop, hilom pa mamus may galas tanan.
26: Pinawa!
0: No? Mura mamug na nimuyo, may galas tahimik, abinyo, baryo mingaw. Why kisaw may gala kanaas pa'y unas?
26: Pinawa!
0: Nay mga tao nga moingon may gala, nay for example kining 18 ka mga witnesses moingon, no, nay may kasayuran ana, no, ang puntirya ho nay noon may gala ang ilang kredibilidad. So unsay bation sa tao karon? Ang tao moingon, sige, musugot na mi anang impeachment, ikuan ninyo, ipadayo ninyo, accountability man kani dapat pantay, dapat pod kadto mga congressman, mga igala, mga tabaghak nga mga kontraktor.
1: Bullseye!
0: Fuera de los buenos. Moto'y pangunahon sa mga igalang. Ano man? Makadamay man to sa mga buutan. Makadali man tanan congressman buaya, no? Nayuban din taon, mga butiti lang mga igala, das punong. Ha? Kana mga igalang atong House of Representatives, kung usana baga igala ka punong, dilitanan diha buaya, nguban diha butiti ra. No? Pero naagyo yung mga mangtas diyan nga mga buaya. Pananglitan, katong gi-identify sa ICI, pinato ka buok, 26 to ka mga kontraktor. Asa man sila ron, ato ay, nangontrata lang gihapon. Oh. Wala man tayo gi-kuan karon, wala may nausap mga igalay. Si Vince Dison, nasuko itong niaging adlaw. Nga naman, nadiskubrihan niya mga igala nga ang gipahimo nga septic tank sa Philippine General Hospital o sa katuig utungan na nakalabay, wapa mahuman.
26: Binuang!
0: Binuang yun! Kining tapad na to, mga igala, dali na pitch SM. Bago raman na ipamutol ng kahoy, karon basi sunod si mana, anin na building.
26: Binuang!
0: Oh. Tinood na. Paspas man. Pag-abot mga igala nito sa kuan, nga katong sa PGH, mga katropa, nasuko si Vince Dison kay isa na katuig kapin, isa na katuig na kalabay, wapa mahuman. Ang gibuhat, kabalo kagunsa, septic tank. Kinsay sab kisay kwan ka kontrata mga higala, igsuon ni Saldico. Abu ang oh. Diba? Kita ray gibinuangan mga igsuonan. Yung moingon si BBM nga seryoso siya sa pagsumpo sa korupsyon, katong gipangutana siya may galag banyaga nga media. No, gigiingnan siya nga, how serious, o sa kaseryoso ang atong nasod, foreigner nga media, mga igala. O sa itubag ni BBM, as serious as it can get. Kadugayan na kaigit.
26: Binuang!
0: Dakong binuang, oy! Diba, huwag nang tanawa na, sa top, ha? Ako, wala ko yung problema na, sige, pag-trial mo diya kang BP Sara. Total, laman na si abogado, let the lawyers do their job. Ihanok ninyo ng inyong mga, kuan diya, mga ebidensya. No? Na, labanan na diyang ebidensya niya. Hindi lang kay outright denial, no, sa allegations. Dapat ba ebidensya ka? No, kay trial naman na, mga katropa. Pero dapat, dako pa mang buhi pa maning uban, huwag man siguro na maghurot ng ubang mga kongresista magaigala diya para sa prosecution ni Sara. So, di siguro ninyo imbestiga ang flood control. Imbestigahin ninyo si Martin. Diba? Pero wa mga igala, nobody dares. Wa gi bisag usa ka mga kongresista imbestigang Martin. Usa man na si Martin jud Ginoo ninyo na di sa House of Representatives.
26: Pinoa.
0: Ha? Usa gid na si Martin ninyo. Usa na dia kanang untouchable lord jud na dia.
26: Pinoa.
0: No? Nga wa man kay madungog mga igala nga gawas siguro kalaban yung politika. Pero kanang mga alipuris o manwadyo kay madungog may galang maingon nga dautan. Buutan yung kuno. No? Buutan yung kuno mga igala. Di kuno mga igala mamalikas.
26: Pinawa!
0: Di kuno pareha. Lamang ikumpara na, di kuno pareha sa mga Duterte nga mamalikas yun. Usawa mali mo na di mamalikas pero kawatan man po.
26: Ay!
0: Ha? Usawa mali mo na mga igala. Sige po, po, yes po. Pero hinampak kay batasan mga igala.
26: Pinawa!
0: Oh. Usawa mali mo nang malumanay kay may istorya mga igsoon. Pero pwede na yung mangtasa mga igala.
1: XFM Katropa.
0: So ana ang atong pangayoon? Naanaman mo diya. Sige, accountability man kahani. Mayingod gani kag accountability. Dapat dili na siya mamili. Dili siya selective. Kung accountability ni mga igala sa paggasto sa kwarta sa gobyerno, dapat accountable tanan. Dili kay accountability inyong pangitaon. Dito lang sa 620 million. Pagka bilyon o trilyon na nga nawala, gumikan sa flood control, ay hersey man yan. Grabe naman ni Miguel ang pagpakabuta bungol. No? Grabe na yun. Muna nga, huwag na-whistleblower karon, mawad ano gana. Ana na lang siguro, di naman gin makaya. Mawad gana nga naman. Alam mo, gawas ka, mayingwa karo, o ako, na ako'y idea. O ako'y labot, anang 18 Marines, pero may idea ko. Kaya nga naman, nakakuan ko, naka-experience ko, nakakita ako mismo. Ah, makita ka, ebidensya ni mo. So ikaw pa karo magproblema. So kato mga nainaibawaan, mga igala, kalabot, das corruption, magpakahilom na lang mga kaigsuunan. Hayahay kaayo ni mga tibaghak, may galang mga politiko. As in. Una akong ginabalik-balik, mga igala. No, ang ilang opisina gigastuan sa gobyerno, ang ilang aircon, ang ilang sakyanan, ang ilang krudo, ang tanan nila mga lakaw, mga dulaing nasod, may gala, pati ilang mga balay gikuha gigikan sa kinawat, no? Pag eskwela sa ilang mga bata, may gala, no? Pati mga kapritso, ini mga nipo babies kung tawagon, mga uban pa diha mga igala, mga inom-inom sa ilang mga anak, may son. Asa gikuha gikas pundo sa gobyerno pagka uban di pa matagbo ni mga inahak, may gala, mangawat pa. Grabe, ayahaya ninyo ba? Musubay mo anang dalan. Gikuha, gikas kwarta sa tao, pero kamoy musubay anang dalan? Kamoy mo tabok anang dalan? Mohonong ang traffic kay mga agi, may galang mga politikong mga inahak. Oh, bato-bato sa langit, ah, maigo, may gala, unta, magbago. Nagdiriyo sa Atuas, Davao del Norte. Ambot kinsa ng politiko, ha? Basta itom ng sakyanan. Nga hapit pa na yung mga banggaan, may gala des kanto ng San Miguel, des timog. Kaya asa ba, papugong, dili papugong eh. O, bisa gamay serbato na lang. Kaya naka, basta, importante, naka, kuan, naka, usan eh? Nagsiga-siga ng blinker. Napain tao yung mga motor, nagmotor, hapit pa mga punggit, mga higala. Kaya mga giang, mga honorable. Ha? Grabe, ultimo, grabe ng kasayon, gihatag sa, grabe inyong pag-enjoy. Kasayon sa inyong kinabuhi. No? Inyong seguridad, pulis magbantay. Ang gaswildos pulis, tao. Pusang iring. No? Ang inyong krudo, ang inyong mga sakyanan, gikan sa probinsya, gikan sa local government. Samantala ni mga tao, kami ang tao, hindi rin. Magmantener na ito, mangitabig sa kalibo lang ato itubil kay. Grabe na kaya, ay may gala. Pasakit na kayo mo sa mga Pilipino eh. Pagsood niyo sa mga opisina, dili pwedeng dili aircon. Diba? Aircon perme. Makapanakla na lang kag malabo, mga gala. No? Muna makaingon rin ako, kanaman no, yung mga politiko nga, panalita, atong Mayor de Restago, makita ni mo, dili makahasol sa dalan, kay magbaktas raman po, naraman sa skill niya. Walay daga, mag-alirong. Nindot ito talaw na nga na may galang leader bitaw. Noong makita ni mo, sir matuhan sa tricycle, miyor, niya mo ana rapod, mukaway rapod. Mga nga nahan na itong kuhan mo, no? Kaysa ka namin itong todo bantay, naka, naitig spray o ga... Naitig spray mga igalag saning alcohol kalami kay pantamparuson may galag sinilas nga Rambo eh.
26: Pinawa. Ayaw.
0: Naitig payong no naka na mga ingana bitong nga klase mga igalas politik. Naitig payong. Kaayo na lang puspusag payong.
26: Pinawa.
0: Una kinahanglan yun nga pag muagigdalan ah na ay sweeper na ay zipper no. Naimuhawan sa kuha naimuhawan mga mamanitawag nila ng mga convoy nila. Naimu sweep, naimu una, no? Naapoy mo sirado diri sa likod. Ay zipper. Kay para safety lang yun ang politiko, safety. Natanang ka na may gala ilang seguridad gibayaran sa gobyerno. Security nila mga igala sa ilang pamilya gibayaran sa gobyerno. Mangawat pa? Grabe naman na. Bullseye! Na-hassle ninyo sa Pilipinas. Mapos siguro ng ibang mga politiko kanin hindi na mapos lang. Tapukon o sunugon. Karon mga igala. Na naman ganyan ang conference. Ako, wa, ako, di, ako, ingon na mo against ko ng impeachment because process man na mga igala sa ato ang konstitusyon. No? Atong respetaran ang intent mga igala sa mga framers ni Ana. No? They are intended, mga igala, safeguard sa ato ang, di sabon ha? Safeguard na sa atong konstitusyon nga walay abusar nga mahitabo, mga igala. Ang problema, dili ni mo kalikayan nga kanang butanga magamit, mga igala, sa politikanhon nga pamaagi. Himuon, mga igalang taming, ang legal nga proseso pero sa luyo ni anak, mga igala, dunay politikanhong interest. Di ni mo na mahikling eh. No, di ni mo na mahikling. Now, labanan man ang numero, ayaw mo palabig kabalaka. Kinahanglan man ang balaod, klaro man paman ang balaod diha mga igsoon. Klaro paman ang balaod ngano man. 24 kabok senador, 16 ang kinahanglan, 13 ra tuang tuang win gatsalian. Siyam ra kinahanglan para maabsuelto, 16 ang kinahanglan para makonbikto. Ngano man? Murag unfair man nakatropang Arnel. No, that's not unfair. That's the wisdom of the law, mga igala. They're putting the high bar ni ana mga igala impeachment aron. Nga di lang basta-basta mga igala, basta na lang ka mo impeach og tao, basta na lang ka mga igala mo tanggal og elected official tungod lang mga igala sa politikanhon nga interes. Bullseye. Bullseye. Nanay wisdom kanong 16 na eh. Muna mga igala nga nabalaka ni sila Laila de Lima karon. No, kini sila katong si Rineco. No. Si Adyong. Ang taga Mindanao diyan si Adyong, si Suan, o si Flores, o si Bagaw. Upat diyan ka taga Mindanao ani mga igala against Sara Duterte nga sa prosecution side. Bullseye! Bullseye! So, kana, mga igala, no? 16 ang kailangan para makonbekto, siyam ang kailangan para maabsuelto. Ngayon naman, because the law is putting a high bar mga katropa sa impeachment, aron nga di na siya basta-basta magamit for political interest, mga igsoon. Now, kung inga naman mo ka madasigon sa paggukod mga katropa ni ining, ingon ninyong confidential funds, dapat inga na po mo ka madasigon, inga na po or more than that ang inyong effort. Nga naman, trilyon ang nakataya diri, mga katropa. Bullseye! Bullseye! Alas 22 standak na may galas itong bagpan na gumanuman. Word nga honorable sir payungan jud na og paypayan. Sus kalami tusuko ng mata may galag paypay. Ko bala makuan gyud ko bay. Lagot ka magunahuna ba? Sige direta sa dugang pa gumikan kay ingon pa. Ingon pa ni mga igala ning prosecutor nga sa prosecution side nga mura man kunog dili seryoso ang mga abogado ni Sara. Gumikan ba kay mga batano dili sige basig ko pa buka basig diha buka kita og away sa kuan, no? Ako excited ko mutan nawa nagab, no? Oh, ang inaot ko nga televise gyud na. Okay, ato nang mukuan buta, no? Mulay buta na mga higala. No? Excited ko mutan nawa na kung say gama gyud aning mga abogado. No, kining mga batan-on versus mga higala nini mga karaang damang. Parehan lang joke do, dugay na sila mga human rights lawyer man na. Mga katropa, tanaw na to. We'll wait and see may higala kung sige dagan ani. Si Ridon, ato na tanaw na si gama ni Ridon. Hello kay, gusto man ni Ridon karon nga pati iring mga higala ni Bibi Sara ideklara niya sa salin.
26: Pinawa.
0: Pati mga taklob sa kaldiro may higala nga nga wa ipadeklara sa salin. Oh, kay tanan dapat ideklara. Mga sugangan, mga usaba diha. Mga bidul, mga tanan pa kay rimintas mga higala ni Sara ipakuan. Kato mga sana mga kaltik nga kabo. Apil to mga sugong.
26: Pinawa.
0: Ingon mga higala prosecution nga, di ba seryoso ang abogado ni Sara? Kumo ba kay batanon dili seryoso, grabe sad. No? Sige na, paminaw na to si Rineco, katropang gab.
1: XFM, katropa.
2: Hindi nila sineseryoso ang proseso. Para seryosohin yung proseso, we are looking for no independent affirmative defenses. Ibig sabihin po, yung mga sagot na talaga pong nagre-respond sa mga tanong, sa mga allegation. Hindi yung simpleng sasabihin yung, eh hindi po yan totoo, pero hindi po magpo-provide ng counter-answer kung bakit hindi yung totoo. No, ganun naman din po kahit sa kahit anong usapin between two people. When you rebut something, may inasahan kang
0: attorney.
2: Totoong rebuttal.
0: Idol ba yung kani Gab, attorney?
2: Denial lang. Yun po yung gusto natin.
0: Idol po gani master. Patanawa daw si master ana ang klase. Di ba ganahan si master ana? Attorney, relax ka lang. Attorney ba ni, di ba? Di ba ni, abogado ni. Lawyer ni. Ay, search ka ni. Lawyer ni. Ay, lawyer na. Oh, lawyer na sa kabataan partilis man na siya, di ba? Lawyer na, Gab. Sa akong pagkaibaw? Sa akong pagkaibaw? Basig mali akong pagkaibaw, de. Pwede man tang mamali ko. Oh, eh, check, check. Lawyer, di ba? Attorney na siya. Si Ridon, lawyer na siya. Si Chua, lawyer na siya. Mga kawatan lang yun. Eh, apil na po ka niya, katropang kidong libon na, ha? Libon ka po. Kita taraba ka dito sa maruyaan, ha? Alas 9:25 na may galatag na sabuntag. Attorney, relax ka lang. Matod ba niya? Dili ko na seryoso magayigala ang defense. Sa proseso. Wala daw seryoso ang proseso. Pag-relax sa diha. Nga naman. Pre-trial conference pa itong gahapon. Kung kami, bisag sa layman's term or sa layman's understanding, pre meaning before. Meaning it was not the trial proper before trial. So, we won't expect evidence, presentation of evidence in a pre-trial.
26: Pinawa!
0: Ha? Kamu be? Oh, pre-trial, good na. Oh, before. Oh, sa dili pa. Oh, ang trial, mo na ipasabot, pre-trial. So, na ikonferensya, pre-trial, and then, dapat ko na mag-present ng mga evidence, solid evidence. Paghulat mong trial proper, ay, sa dito, no? Sugdan pa ninyo nagkuhan diha. Oh? Inyo pa nagisugdan og pina-abtik diha kay para mahuman na ta.
1: Bullseye!
0: Oh? Gikapoy na sad ang mga tao, ana, mga kaigsunay. Paghuwat, attorney. Ayok dali-dali masyado, attorney. Alas 9:27 na, maghahigala, dag na sa bundag.
1: Bullseye!
0: Ginibahin natin ganin nyo magkahigala sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity, mga katropa. No, doon ay mangustin, doon ay ambalaya, malunggay, garlic o spirulina. Ginibahigala ng food supplement. Magkatabang ka na ito, maigala sa pagpaligoon sa tuwang immune system. O labi na magkahigala makapanormalize sa tanan mong mga abnormal liha. Abnormal imong mood, mga higala, basig kulang ka o kanang makapalipay nga kuan gani kanang gitawag nila gabo nga dopamine, no? Now kung kulang ang tao mga higala og vitamin C, kulang mga maka usab na smooth tao, no? Ya, mo rin ang pagmalipay ka na kay kwarta, mo maayo gid imong mood. No kay bag na kay kwarta, mo release man tong hormones mga igala nga dopamine ya, malipay ka ana. Mo na siya sa so, kwarta ra gid itambal. Oo. Oh. Na na kay kwarta, palit dayon ka og Santon Plus Gold para ma-maintain nimo nang imong mood. Na, bahala na guway kwarta, magmalipayon ka lang gihapon. Hindot gyud na sabayon nimo Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Pang panindot na sa mood na to matag-adlaw mga igsoon. Alas 9.28 na, may galandag na sa tumbag ba na gubanuban. Sa katapusan, ako nang dalion kay... nagputos na ba sila karon? No, ato mga kaubana, nag-repack na ta karon. Hindi ba kayo kalang atuag hinabang? O ayuda na to para sa itong mga kaigsuunan. Dito sa mga Sarangani province, sa mga kalang nalinugan. By the way, sige pa sila, bagahigala, makasinati, igapog mga pagtayog. Nandira ba mo ubos sa 5.0 mahigala nga magnitude ng mga pagtayog ang masinatian nila everyday. Mga kaigsunan, tanaw nimo ang listahan, tanaw lang ka sa website sa P-Box. Makita nimo mga higala nga halos kada minuto may linog. No, halos kada minuto may linog mga higala. Ako man hinay, no, ay di na kaayo mapansin sa tao, no, kay kuan lang magnitude 2, muan, hindi na kayo na mapansin sa tao mga higala. Unya laom kaayo, tuas ilaom, di na kayo na siya pansin. Pero usually karon, labi na sa area mga higala sa Rangkani, adunay mga noticeable, no, kanang ma-feel good sa tao mga higala ng mga pagtayog, na naasa 5, no, pataas mga katrobaw. Magnitude 5, pataas, kana mabati na mga higala sa tao. Si Ba Diha, 1913, tagpila ang Santon Gold. Boss Arnel, ang kapsul sa butika tag 15. Nayo ba butika tag 18 ilang baligya, no? Pero sige lang kay ilahapod na. Negosyo man buna nila pero paibalon lang muna mo nga diri sa istasyon na ibaligya tag 18 tag 15 pod. No? Unya naasad sa atong clinic nga nahimutang diha sa Maiganti Road, no, diha sa M Central Building paingos palingki tapat sa Mr. DIY. No? Tag 15 pod na diha. Tag 1450 man gani para sa mga senior, discounted yun na siya mga katropa para sa mga senior. O pag dito kas clinic mo palit mga kaigsuunan, okay? So kana mga katropa badiha, no, hasta gaasa gani ka kung dili ka diri sa Tagum, usually ang price ani sa Mercury na yata sa 18, no, ang ilahang mga presyo. Pero ang uban na na ang SRP mahal man gud ba, mahalon ang tindahan, mahal sang baligya. No? Anak mga katropa. Sige. By the way, karon natawag hinahinay na ta mga higala og repack, no, sa atuang mga napalit nga bugas, noodles og kini mga higala uban pa nga mga atong ipakapin, no, sa atong itabang mga higala. Dili ni dinaghan, ginagmay lang ni mga kaigsuunan, pero gikan ni kinasingkasing ni nga tabang ninyo, no, among naminaw kini nasa listahan ako karon mga igala. Oh, duha na ni ka kuan yellow paper mga katropa, apit na mapuno ni, oh, puno na ning usa day, apit na mapuno ning usa. Unya pwede pagyapon mo muapas, no, katong mo karon na lang ang last day, no, ang atong number 09915378509. Again, 09915378509 mga katropa. No, pwede kayo, muari mo sa estasyon, no, mutunol mo mga igala kung naa, kung naa lang ha, pero kung wala gumikas kapait, was maway problema. Masabtan gyud nato na mga katropa. Ayon niyo ga kuno kay panahon karon Berting Lisura. Una nga pasalamat ganita. No nga kining uban nato mga kaigsuunan. Kuan gud pud in taon, baka na bang naa gyud poy kinasingkasing mga igala nga nagtabang. Yan, napay nabilin gamay, no? Congratulations sa inyo. Bisan pa mas kapitos, kaya in taon nga mugahin para sa mga nanginahanglan mga kaigsunan. No, si Ba Diha, asa gani dapit inyong station boss? Tagatagom, rakubos sa Santol. Na diri sa Atbang sa UCCP. No? Bulgari Lodge. No? Magugpo North. Kung gikan ka og Mirapuentes, unahan sa Bulgari, no, kaning na ay nakabutang di XFM before mo abot sa Domingo Street, kanang na ay kuan SM nga ginahimo karon mga katropa. Narami diri T-Lands flyover, no, kung la Pilipina ka, pinakadali nimo is diri ka sa Mirapuentes Mulusot, di ba? So liko ka diha, labyan nimo nang simbahan sa Mormons, labay ka diha sa Delfina, unahan lapos pagyo ka na ay padayong ka, unahan na ay Bulgari. Unahas Bulgari na ay nakabutang niya XFM, no? Paliog ko og saka na lang sa babaw kay namis si Canflor. Muniya, namis tumoy. No, namis tumoy. Ay itong una kay dental man to, kasi maibtan kag gipon ni Doc dito. No? So man to si Tatay nilakaw na. O, mo pa ilalagi. Di pa sodon ta ninyo diri sa istasyon. Di na daw siya. Nagdali siya. Tay, salamat. Napamagyo ka sa ubos, tay. Salamat kayo, tay, ha?
4: Thank you.
0: Madungog magyo ko nimo kay.
4: Thank you.
0: Naglanog-lanog man ito ang speaker daro.
4: Thank you.
0: Kapuwa, andamo na ang tag 1550 sa Mercury there, sir. Sa San... Oh, mas maayo. No, nga tag 15 radio sa Mercury. It's good, good to know. Mga igala kay. Uban man kong butika, tag 18 ilang baligya. Ay, nabububalabing negosyo kay. Tabang man po ni ato akin yung pagbaligya ng mga tambal, mga igala. Tabang man na sa mga Pilipino nga dito sa atong hospital kay Ginoo ko. Dumdum ka ato mga igalang ni viral nga perting laguta nila kaayo. Nga dugay sila binayad mga igalang pili health wagin sila kagamit sukad. Pag kuan, wa sila ka-avail kay gumikan lang mga igalas patakaran nga wala kaabot og 24 oras ang admission.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat tanggi-tanggal naman unta na mga igala siguro. Tanggalo na dapat na yung anak. Pasagad na magpa-hospital ang tao, mga igala. Emergency na. Nabay tao magpa-hospital, mga igala nga, nalipay. Nabay, mga tao magpa-hospital nga, nagilukan. Atong hospital, mga igala, nasakit na. Stilan. Alas 9.34 na, mga igala, tag na sa buntag. So, katong gusto pa mo apas, pwede pa kayo, mga igala. Unya, sa makausa, salamat ninyong tanan, mga katropa. No? Sige, diretas katapusan. Nga isgutanan, may? Natay pulso? Wala mo ko nagpuhatag pulso po. Sige. Dol, ato na ni Bulago ng Mindanao sa Luzon. Sabok kaayo ang Luzon. Puro lang impeach kay Sara. Wala na ilaing isgutan, puro impeach. Sus, kung dali pa lang, Dol. Kung pwede pa lang. Nagutay na kong chance, magay ka lang. Kanabitong, tanawin mo ng Brunei, bay? Kanang Brunei ba? Tanawin mo sa mapa sa Malaysia. Nagdikit ra na sila, may gala. As kang gamaya ng Brunei ba? No? Gamay ka ng Brunei. Kanang Singapore, mga igala, siguro dako pang Davao City, ana. Unya, kanang Singapore, mga igala, kuan na? Kanabang tambak kasagaran, mga igala, yuta, diya, tambak. Reclaim. Ano man? O ba sila idaga yuta? Ang ilang game, dagat, tabunan. No? I-reclaim nila. Tabunan, dagat, mga igala, yuta. Hantod nga mo, barug, mo, kuan ang landmass. O, di mo, nahimuuna ng mga building. Oh. Atuwa diri mga igalas Mindanao sus pagkanindot. Tanan na adiri. Adiri tanan pati mga binuang na adiri.
26: Binuang.
0: Ato lang kadaan Surigao nas dato adlaw asa nas dato adlaw ron. Naapo diri sa may Manay, naapo itag iya mga igala og Usa nang iya gani, tagis kalibutan man ang iya gab universe. Kadtong sa Manay ba, universe to tagiya universe to. Katong nagbabag sa dalan, baka naningil na sila sa rentas ka. Ah, oo, oh, katong tag... Universe, no?
26: Pinawa!
0: Babaga nilang dalan, kay naningil na sila renta. Ni kanaw na sila sa bukid, kay ilan ang singlan o renta, mga igala, ang kalibutan? Ano mo po, may bayad sa renta po? Ha?
26: Pinawa!
0: Bayad mo renta!
26: Pinawa!
0: Diba? I mean, dress Mindanao sadya kayo na ay daghan diri may galang kanindot na sa tuwa. Moingon kag pangisdaan, moingon kag tamnanan, kompleto man ta, no? Kumbutso bayon may gala isa na gunta kanasod kumbutso bayon lang. Ah, kaya kayo. Ba mga nasod kagagmay ana kanang Singapore kagamay ana. No? Kanang Brunei kagamay ana Brunei pero kwartahan kay na. No? Ngayon man, nanay oil reserve, no? Na gwapo kay pagkadala. Ang atua diri mga igala. Na ay mga madiskubrihan nga mag-agas nga krudo diya sa kuan. Muingon din gobyerno nga, sirad ina.
26: Pinawa!
0: Na ay makadiskubri da, sa una, di ba? Na ay nakadiskubri og sa kinan mudagan, tubig itubil. Na prisyo na lang to, may gano. Huwag mo suporta. Lagi! Huwag mo support. Ambot ka hatong tagatagom, magunta na dos katropang kidong og na unsa ni update atong atropang kid. Unsa update atong bata ganing to na interview na mo diri ba nga ko ato si Kay Bao ka. Kato ganing nagbuhat og app nga pilaplite. Na okay na to? Na ana sa city? Nagamit na sa city. Maayo. Oh man Muna'y action. Oh, kay Lison sa mailog patog Dabaw. Muna'y nga na ba? Sos, kino. Muna'y mahibaw na lang ta maghigala nga. Sunod panahon, nanay up ang mga driver na mo nga. Pila pliti, or ang mga tao, pila pliti. Ipatuma na to. Na naman na sa city, nakatrabaho naman. Bantog na namingaw na to. Oh, di ba? Yan naman, talentado man to. No? Taga-Tagum. Ni Eskwila may galag UP. Ni balik sa Tagum. Ari nagpuyo, natural ka taga-dire. Taga-dire sa East, oh. At bang? Mga katropa. Oh, kuan ba? Maagap ang gobyerno. At uas. Pilipinas, mga igalay. Daghan kayo, mga igalag talentado nga. Wanto na laglaing nasod. Kaya dito sila givalyo. So, man, dagang talentado sa Pilipinas pero gabaha pong tarantado ng mga leader.
26: Ayaw!
0: Alas 9.38 na. Last na yun. Yabot naman ta ng mga talentado, tarantado. Niaging adlaw, gahapon man siguro eh. Kadlaon. Gahapos kadlaon, magigala. Giambakan sa National Operatives, mga iksoon. No? Ang mga LTO! Kurbida. Very satisfying picture nga makita na to, mga igala karon. Lagi, sorry ha, pasaylo ha, mga taga LTO. Sorry gyud kayo, mingigo na to ng uban diha. Sorry but very satisfying labi na kini nga video, a picture kaning isa gab katong isa gyud satisfying gyud kay tan-aw. Sa tinuod lang, no, di ko mga igala mapakaron ingon. Satisfying gyud tan-aw mga igala nga na ay nag-uniform mag LTO, gipahapa sa karsada kay nadakpan kay nangutong. Asa na to? O kana ba kana? O yan! Grabe. Come on, sa inyong reaksyon, anak, kaingong gugog. Hmm, kana! With all due respect sa atong land transportation office, naraba ko'y classmate gintaon sa law school gab nga LTO. Sa asa kay may classmate? Asa may classmate ha? Unsa nga subject? Kalimot. Mabugado ka ta ni malimot man tadayon? Erwin! Abi ni mo Erwin, balag di ko mabugado Erwin, basta di ko mo bendalo. Igo na sa ako, na ako'y nasabtan. Inig-discuss na ko at least dili ni hinungog ni ako ang discussion kaya ano man nag-eskwila ko. Na ako'y degrees philosophy, na ako'y degrees theology, na ako'y degrees sa law, di arang-arang.
5: Sometimes you have to bend the law.
0: Los-los ni mo. Asa ganito na ako classmate to nga. Subject ka to eh. Advanced English yata. Murag advanced I thought so. No, murag advanced English nga subject. Sorry ah sa mga katropa nato sa LTO. Pero dili man kamo, no? Dili man kamo. Pero diri sa area sa Butuan, gikaintapan na sila diha. No, not only from Butuan but from Agusan del Sur. Agusan del Caraga region. Agusan, pagsood ni mo mga igala, diha sa may lang kilaan, sugato na ka. Mga kuan po na sila diha mga igala, kuyaw sa na sila. Nagani ka usa, nga taga nabunturan mga igala ang naka-checkpoint. Pero, of course, diri sila sa area sa Davao de Oro nga portion. Kanang diha sa ibabaw, Davao de Oro nga portion naman na. O niya, nag-viral to bay? Nag-viral to gab kay ang helper, ang driver amahan, ang helper ang anak. No? Ang ilang karga kahoy yata or something. Ang helper nagbaktas ni adto mga igala sa LTO operatives or personnel ni hatag og kwarta. Kay nagtuo siya mga igala nga maurang LTO ha. No? Maurang LTO ha. Iyang gihatag og kwarta kay para makalusot sila. Nigingnan siya sa LTO personnel nga ing na imong papa nga dili mi parehaan ang uban. Lusot na mo, wa mo'y violation.
26: Pinawa!
0: Diba? Kay naanad man lagi nga sa Trento manggod no pagsuod nimo ah tanan way pili dia bisag purlon apilon pili na dia no na mga reklamo dia kadagang reklamo dia no Nya mao sa lang grupuha ang mag-checkpoint diha sa Barangay Kapatungan, Laos Bunawan, Libertad. Paingon na dito. Ilaman ang district diha. No, kay murag district office naman na sila na approve na mas kongreso murag last 2023 pa yata ang ilang pagka district office o 24. Okay. So, minka na district office, nana na sila officer gyud diha. Mga kaigsuonan dili na sila extension office. No, district office mura na siyang nabunturan. No, mura na nagdabaw. Atagom di Atagom. Naagyo ko galingong kuan ba? Area of responsibility, no? Balaod man ay maghimo ana. Pag abot sa demo dito sa Bayugan, naasa di magpahipi may gala sa May. Before ka maabot sa kanang tulay, paingon sa Nuli. Ay tulay di nga duha ka tulay katapad, ang isa mubo ang isa taas, habog, no? Naadiha sa kanayugan man siguro ng iriyahan na diha. Oh, basta paggawas ka syudad, mga igala, street na dayon, kanayugan. Nadia Slubi. Oh, Nadia gatago-tago. Pagtanong nila, mga igala, nga kanimurag hinog, mugawas dayon na sila. So, tuloy-tuloy ka na. Pag-abot dito, Bayugan, Sibagat, wala na na, okay na, medyo hawan-hawan na na. Sometimes na, uban, HPG. Pag-abot ni mo, gikag sulod na kaug Butuan, gikan kag tabon-tabon adto kag di oro pag naog nimo diha sa may Taligaman, between Taligaman anang tungalon na adya bisag kadlaw na adya gabantay.
26: Pinawa.
0: Oh, na adya gabantay nga naman mga truckers diha, giangalan sa mga truckers bay gukdon ka. Tinood na eh. Bisag wa kay violation mga igala, i-plug down jud ka og wa kay violation, butangan kag violation.
26: Pinawa.
0: Jenny Angoy Mulato, diha arabaya ko nagkuwag lisensya doon sa Trento. Oh, kaya ang Trento, mura man nagbagong mga agoy. Dili lang ikaw, Johnny Angoy Mulato. Sir, ang gakuha diha. Dagang ko kaila, tagabuhangin, anak gakuha. Tagabuhangin dabaw, ha? Sige, huna-unaunin muna, tagabuhangin dabaw. Diha anang malls buhangin, kanang kanto ganis Milan. Na LTO da sulod amadong naaba ba na sila kay diha man ko nagrenew. Ako noon nga taga Trento, tu ako sa Davao garenew. Eh 10 years man ako adi pa lang ko tagaan pa lang ko 5 years dito sa Trento di ko. Oh. Arang ko kay Bislig ko nagko Bislig ka? Ah, kalaban ka ni Randy Canido. Bislig di ka? Ako Davao gyud ko. Akong lisensya Davao gyud ni Gab, no, Davao City, dito gyud ni sa Ikulan, no? Kamang sa Ikulan po sige nagbalhin-balhin ang ilang kwan. Diha gyud ko nagkuha. Ang renewal nako, diri nako sa pwede naman mag-renew bisag asa. Diha nako nag-renew sa kining diri sa Buhangin, no? Kanang sa mall. Kay ayahay magkaayo, no? Na mo makamall na ka unya ka-renew bali ra kayo. No? Nya dugay lang to akong plastic na hatag. No, mga isa ka tuig bago naabot niya sig dala-dala atong kwan. Ang imo karon apas na bunduran. No? So kani mga katropa, paglap sa to 7,000 dinalian manggod gabiton para passport before maong wala. Ah, oh. Pero at least kuan gyapon. Kuya gyud dito. Pero wala naman dito ron. Mingaw na, bisig ron, mingaw na. Trento ang bibo ron. Kay, Trento. Ha? Amingaw nga kadadlaw na iban, di ha? Tagagi. Auban nga, tagatagom. Auban nga, di ganahang nabunturan, kay stricto ko nung nabunturan. No, nga LTO, wala ilang kwan eh. Stricto ko no ang LTO nabunturan. O, labo na, tagom, stricto daw. Kadaadlaw ni Dakop. Karatil in taon mga yagala mga kuan. Muna mga to silang Trento. Tinga ka diha sa Algon gani gap. Unahan anang simbahan sa Iglesia ni Cristo at bang sa DA. Nadi ang opisina sa LTO Trento na sa highway. Kita nimo na yung mga band diha, na yung mga naninda diha. Nabibo sa sila. ni piskay po nilang ekonomiya. Ano man? Daka magganahan mo ato dito kay dito may gala magpahimog lisensya. Oh. Na balik tag Butuan. Pagabot imong Butuan, mga katropa, na magunay diversion diha nga muli ko na diretso na Laos na kag Bangkasi, katong ilang airport ba. No, Bangkasi. No tuyok na na. Mubypass na siya sa Butuan City. Dito na gyud tuyok ka dito sa may San Vicente area, Barangay Limon ana. Nya, dito na kas Bangkasi. No, unahan sa Bangkasi, kuan na kining Buena Vista, Agusan del Norte na, norte na na. Mga katropa. Pag-abot nimo dito sa Alubihid, naana diha, naapo diha. Bu dito ni nadakpan sila kanao kanang na. Unya, ang gaangal po diri kanang gakarga glubi. Ah, karga glubi ba nga mga biker nga gina-deliver og Medina, no? Reklamo na sila kay grabe pud mga igala ka mga buaya gyud. So, bantay mo ana mga katropa, no? Nga imbis nga maluoy ang tao, mga katropa ning mapresaning madakpan, murag mupakpak na noon bang ano man nakasinati man gud. Naka-experience man gud mga igala og kanang experience ba nga grabe pud mga kurakot ni mga. Ako Mati Davao Oriental nag-add ko og 3 diri sa Tagum kay nag-drive ko sa unag Nestle products. Problema da sa ato sa Davao medyo di kay madadana diri mga nagyapon good pero dili ta sikat, no? Dili ta sikat tungod ana ba? Mas sikat ning ani Butuan mga igala grabe ni. sa una kuan ko diha na atoy grupo na mo sa una diha gab nga ambot og legal ba to? Kaya nga mong kuan sa una regional director ay kuan kining Muslim, no? Unya naasya mga deputize ako gab deputize ko ambot asa na tong ID na ko deputize ko sa LTO. Imagine na naga pwede ko man ako pinawa. Unya, ako ay lisensya. Motor, expired registro. Hey, mga sakop sa media man to, ikaw, mo tanaw mi dito, kuno ay naka-ID, deputize, di basta-basta. Upo mo yung mo-check. Kaya, so, mag-check nga, deputize man ka. Oh. Pagka na yung mga dakop, ipakita ra. Oh, deputize, wala. Uno na kadugay na ko nagtrabaho anang Butuan. Wag yung kukuha lisensya kay perting lisuda. Lisod mo kuha lisensya dito. No? Kwarta hay man. Eh, uli na tay. Maog yun, sir. Dili ta anang bendalo. Ayaw mo anang bendalo. No? Follow dalo. Obey dalo ta mga higala. Pero kompleto na imong unit dili ka dakpon. No? Depende sa mood. Sa mood ako. Kaya usahay, piktusan ng imong kuan dito, so, kuan para mga buak ng imong mga kuan. Butangan kag violation sa uban. Pag inga na gani nga tuyok-tuyokan ka, mga higala o niya langanon ka, alam mo na yan. Isa lang ang sagot niyan. You know na. Unta, kini, mga higala, mahimong pananglitan. No nga, naaman mo na narbahos karsada, diha man inyong pagpatuman sa balaod doon sa, ipatuman ang balaod nga patas. No, ayaw gamita ang balaod sa pangwarta. No? Ipatuman ang balaod nga patas kay luoy man sa danguban, no? Unya, imagine nimo kana mga driver diha nga imong dakpon. Kana mga truckers diha una-una dili ba yan natag-iyag truck. No? Dili natag-iyag truck ang allowance sa gihatag ana usahay. Igo ra mo abot dito sa ilahang planta. Pagkabalo ba ka LTO, sir? Mga LTO. Kana pag-abot sa planta, sir, na ng mga tawhana, maglungag pa na sila, mag-ablig tinapa, o kaha noodles, kay dili man tanan planta pag abot ni mo habuan ka diretso. No? May manggod mo, kay igor ang manggod mo, maingon diha nga, sus na, manggod mo, naman may budget, ana. May man mo, kay naarang mo skarsada, pagkahuman ninyo dakop diha, tanaw ninyo nga minus panagat diyang dapita, pwede mo iskirda, at ito na bun mo, balik na bun mo sa inyong mga dating bangag. Kabaw ka ang driver, pag-abot niya sa planta, for example, mo deliver ng lubi, no? Deliver kag lubi, gikan tago, amot og abli pa ba ng Franklin Baker diha sa Maydarong, no? Sa Santa Cruz. Mo, maabtan kag simana diha, bay. Maabtan kag simana diha. Diha sa Maydarong at bang pasulod sa landing na ay kuan diha, deliveranan og balanghoy. Kamuting kahoy ba? Asa nagikan usually? Bukid nun. No, para unsa ba na? Feeds, beer, magbirya ta na diha, beer. No? Diri sa Hulu Feeds, sa may Turil, dapit sa... sana diha? Akalimot na ko. No? Naapo diha, Hulu Feeds. Mga balanghoy po na. Makita nimo ang mga truck magtambay...
6: Dakubil.
0: Oh, sa Dakubil. Oh. Makita nimo mga truck magtambay, mga igala, tag isa ka semana. No?

6,000 ang biyahe o 5,000 o 4,000 ang biyahe, mga Ikson. Isa kasi manang tanggong ni mo na. No? Nga tagaan lang kag 2,000, 3,000 ka allowance, mga kaigsoonan, duha mo sa inyong helper, imong helper. Oo. Pakanoon ba ni mo na? Magkaon mag-yod mo. Nga isa kasimana, pinakagamay na ha? Isa kasimana inyong tanggong diha. Nga naman, wapa man, wapay bakantis planta, hulaton man na. Oo. Para sa ano mga baker, lubi. Nga kamo diyan asdalan, makonsensya mo eh. Kung kumpleto na, una sa tanan, di na mo biyahe, di na kumpleto eh. Labi na ng mga tracking. Una-una daw. Kanang tracking na ILTFRB na. No, nga trackers yun na siya. Di ba? Naanay, of course, ang driver na i-resign siya. Kung may problema man ang sakyanan, tingali, usap mo na ito ng balaod ba? Kung may problema man ang sakyanan, dapat dili i-charge sa lisensya sa driver. I-impound ang sakyanan o gusto ka, bit-bita na. Ayaw ang driver. Ano man, di ba na iya sakyanan? No? Ga-driver man na, may man nagma-take home niya na. Inighawa niya sa trabaho, ipadaba din na sa tag-ES trackers ng iyang dili. Di ba? Ipadaba din na may gala, dili ba na mada? Pero ang violation sa imong lisensya nga, labi na driver in town, mo rin na ibaw ang panginabuhi. Ang violation, mga igala, naaasay mo ha. So, a little bit of consideration, diya sa inyo ang side, no? You are enforcing, yes, road safety, kay bawat ana, balaod. Pero dapat, mga katropa, mga kaigsuunan na to, butangi po ninyo og gugma ng pagpatuman sa balaod o inigsuon nga pagpatuman. Tinood ba na ang balaod is balaod bisag mga igalag mo na ginaingon nila nga the law is harsh but it is the law, mga igala. Pero naman po tayo ginaingon mga igala ba nga kanabang kining letter of the law versus spirit of the law. Naman po na. Nga nung pangitaan pa magiging sa'yo, pag wala. Kaya dili man mo ambakan diha. Siguro ako nung sila gibuhat. Dili man mo ambakan diha sa National Operatives, ugway mga report, ilado, notado, gina. Bisa kin si Pistoro, notado, gina. Diba? Naghanag, naka-report. Ang naka-worse pag diha, even mga taga-Manila, mga gidiha, mga trackers. Kay, dako ba yung kaayo mga igala nga, kuan? Dako kaayo nga industriya sa Pilipinas ning trackers, nga naman, layo mangunta. No, lagyo ba? Na ay mga daghang kalubihan o ay planta. So, ang kalubihan, ato mga malit na ito mga lubi, baker, mga ikson, o sabadiha, ikarga pa to dadoon sa syudad. Kaya kasagaran planta, tuas syudad. No? Pinakaduol na ng, butog na apay mga, sa una, kahoy, kaning balma, madilibiran man eh. No? Amot karon og naapa ba? Sa una, pagpalkata, bunawan yung ka. Unya, di kakauli na yun, ay. Pinaka-budget ni mo diya, pinakadali, tulog ka-adlaw nga naman. As ka man, daghan nag-deliver o palkata sa una. Karoon nga, wa naman po'y gatanong palkata kay, ang uban, ang atong gobyerno, nangangkat naman o palkata dito sa Papua New Guinea. Tinood na, gawas nga nag-paperless ang mga transaksyon kasagaran, ang atong gobyerno, gaangkat pag yung kahoy dito sa Papua New Guinea. Samot. Oo, kayo mga farmers, mga higala. Anyway, ano ko yung oras, ay? Alas ato mga katropang gusto pang mupaabot sa ilang hinabang, pwede mga higala, abli ang atong istasyon. Karong adlawag yapon, unya ang atong number, atong GCash number, 0991-537-8509. Again, 0991-537-8509. Among ipadiguro ninyo, magamay man o madako, mga katropa, inyong ihatag, salamat niya na kaayo, dako ng tabang sa itong mga kaigsuunan, o ang tanan is accounted for. No? Ako yun yung ipa-account, mga higala, di pwedeng dili. May mga resibo na, mga katropa, aron nga i-value, ma-value na to ang inyong ihatag, mga higala, any amount, lagi ka na sa inyong hinaguan, mga kaigsuunan. O makasiguro mo, nga kaning ayudahan ni muabot dito, kami na ibahala ng transportation, everything, distribution, kami na ibahala na. Makasiguro mo nga kanin yung gitabang, kanang inyong 100, naanay effect, mga higala, sa community. Kanang inyong 500, naanay tulo, duha, upat, kapamilya nga mahataga na to ni ana, mga kaigsuunan. Again, di man takapakaon o isa kalibo, pero kaya na itong mapakaon o isa katao. No? So ayaw, ilan sa nang hunahunaan ang dinaghan? Aritas ginagmay
No, kay kung kita ang tanan, bisang maguna-una.

0: Alas ginagmay, atong tapukon tanan, dako na kini kahimuan mga higala. Sa Lunes, usa-usahon na kong thank you, no, kining na adere kay sa Domingo, na mo ihatod kini mga katropa. And, keep updated, follow lang sa ato ang page, duha ka page, no, sa Facebook, Arnel, Katropang Arnel Cortez, o XFM 107.1 Tagum, no, follow ana kay dihan na mo ipamutang ang mga video, pictures, nga, makita sa ninyo, no, nga ang inyong kuan, ang inyong gitabang, ang inyong gi-donate, naabot yun sa ilaha, mga kaigsoon. Sige, di tamalimot, mag-Santon plus Golta, kanunay mga igsoon. Good morning, Emeline Dulosa, ngayong buntag, Gary Guillama, o sa tanan mga higala. Sa ngas, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Itong mag-sparring, atong sparring partner, Katropang Gabalas. Inyong alagad sa kahanginan, Katropang Arnel Cortez. Salamat! May buntag, dalay ko ng Diyos, ganda sa sol, Katropa!
1: Busay! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay!

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimo isalista nimo ni Escapel, ya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko mo sukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Ha? Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Uy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubilikon pa jud kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
17: Mga maring, doon na tayo sa 6 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Hi, buntag. Ayun tayo, welcome sa Tuan Tulumanun. Kung ako ikaw.

0: Maragang salamat, mga maring. Salamat sa bandang air supply. Kamusta, mga maring? Welcome. Diri sa to ang tulumanon, ang gipaabot sa tanan, diri sa tibok isla sa Mindanao. Live kita karon mabati, mga maring, diri sa 107.1 o XFM 107.1 Tagum. Anya pilihan sa mga maring, kaya ito ang beauty, makitaan sa pag mabati sa diri sa XFM Mati City, sa ilang dial sa radyo o sa ilang Facebook page, mga maring. Anya makitaan sa ta karon diri mga igala sa XFM General Santos City, anya mabati sa ta sa dial sila mga radyo. Anya mga maring, pilihan sa ito ang beauty, kay madungog sab karon diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Og babati sabta, mga maring. Welcome mga taga probinsya sa Bukidnon. Tungod kay live tang mabati mga higala, mga maring, diri sa XFM Bukidnon. Lain pa ato mga maring, ako ni si Maring Indoy Erica de Leguapa de Lemestan sa apan di makopiansaan tungkol gaya mangunay ang silingan.
1: Ayaw, diba?
0: Tangi mga higala, ato ang mga pasalida today. Bueno, adlaw ron, mga maring, Biyernes. Thanks God, it's Biyernes. Thank you! Sa mga kasaulo, garon silang adlaw ng natawhan. Happy birthday! Mga ati, mga kuya, mga angkol, mga tiyo, mga tiya, mga nanay o tatay, mga papa o mama. Mga daddy o mami. Mga pariente. Mga agaw. Igakugaw, nahiya lang. Sa mga kasasilindar sa ilang birthday nga natawhan. Birthday na natawhan pa. Happy birthday kanyang hurot, mga maring. Kuntang hatagan mo diya o ganindot kaayo nga mga sudan. But anyway, bahala way sudan basta kay happy lang. Siyempre sa mga maring, sa mga namati karon diri sa 23 ka mga barangay, diri sa tuang Pinanga nga syudad sa Tagum. Hello! Kamusta? Good morning! Kamusta ato mga pamitay? Ha? Kamusta nga ito ang mga kargada? Ha? Dapat pirminting himsog ito ang kargada, mga maringa. Kayong saon nalang makita tag binugnoay. Sa di matag na, sa matag karoon ko niya makita tag binugnoay, dapat himsog ito ang kargada. Shabs, ito ang mga buses? Mga jeepney? Mga jeep? Mga jeep? Mga tricycle nga naka-tune in karon sa XFM Tagum o sa uban pa nga mga XFM station sa Mindanao, maayong morning. Hala, dayon ka mo diri sa tuang dayon mo sa tuang balay sa kahanginan, mga igala, kay kami ang bahala karon sa inyong morning. At ito alas sa 12, mga maring, sa tuang programang Kung Ako Ikaw. Taod-taod ha, ato makauban ng ato ang mga sparring partner, ato ang mga legit nga mga bayot. Ang mga uyutar nga walay gisibugan, suka kalibang lang. O pas mo sa kusog. Si Tia Daria nga gikaintapan sa Bisayan. O si Master Inday Tanini nga gikahadlukan sa Bangkal.
1: Ayaw, diba?
0: Mga maring, kini ato ang programa paghatag lingaw-lingaw diha kaninyo, mga higala, mga maring. Hatod ni kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Oh, dunay mga balatian, mga api nga hiwi. Nga wingi, nga kuana, nga utro na ang mga linakuan, nga takilid na. Anako, ayaw na ninyo og bagong tamaring ang inyong mga kalawasan. Pinagi sa inyo ang mga gitawag, proper diet. Inam sa taadlaw-adlaw, mga maring, og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alas 10:14 na nga itong oras, mga higala. Ayan, so, nanadala sa ito ang kiliran garon, mga maring.
2: Hello! Good morning, Philippines and hello world. Good morning, Maring Erica.
0: Welcome silang tanan sa imuang pag-abot.
2: Yes, welcome to the jungle. Okay, siyempre, kining...
0: Hindi mo kuna jungle, wip.
2: Ay, hindi niya jungle.
0: Jungle, mag-una.
2: Okay, jungle. So kanang ato ang ato i-welcome tanan nga naa sa gawas bilin sinilas dayon lang ha. So kay sugdan na natong tanaw tag TV ta ato labre nang TV ron kay nanaw tag Sigut the Wonderful.
0: Ato sa nga sa abrihan be.
2: Aha.
0: Na abri na tong TV mga mari.
2: Amo TV.
0: Amo TV nga kuan siya TV Plus ni siya.
2: Aha.
0: Sa ta TV Plus o Type 2 TV.
2: Type 2 TV. Anala na siya no.
0: Ayun mga mari. Hay comment na sa to ang Facebook Live ay napaglangay kay aron nga mauna ka sa to ang pagdila sa taod-taod mga igala. Ato ang Facebook page live nga live ta karon makit Andrea sa XFM 107.1 Tagon. Og sa Mati City nga Facebook page. Wala pa kilili na niya to ang page. Kasi doon na yung mga gatanaw niya mga mali. Ito ang pasiunahan na ito o mga pagtimbaya. Kaya aron sa mga maring kanang hataganta o gagrasya nga gikan sa lungher nga bangasoy.
2: Kaya
0: ang adlawa mga maring ha. O siyempre mga gala, samtang himay-himay pa sa iya mga bestida. Ito ang sparring partner nga gagubtan po niya sa Bisayan.
2: Marami na yung magitag away. Sabi ako, sa ba. Ah, alo eh, grabe na. Sa napahita na
0: gano'n. Sa masigo na yung bangko. Masag...
2: Ay, ginoo ko. Yagin ang bangko gano'n. Oh.
0: Ay, nag-inugi kayo. Malagot na ba na. Saputo na ba na yung sag...
2: Oh, marag
0: na sag bangko.
2: Marag niyan sa whatever. Marag niyan na. Marag nag-VIP sa whatever.
0: Asa what ibro?
2: Yo, yaba.
0: Ayon sa highway.
2: Ah.
0: Wapit siyo ko lang ang yata. Ako
2: na kunyon.
0: Ako na kunyon yung dihabi.
2: Asa na mag italo. Abrihan sa nato na TV.
0: Nato sa abrihan TV.
2: Ang TV, ang TV.
0: Yes. At ang mga maring ato ang mga padula today ato mga pasalida. Diriya sa inyo ang gikagubtan nga salida sa Tibok Mindanao.
2: Ah, Kabisaya log Mindanao ani ana.
0: Apan sa dipato sa welcome mga maring ang gikagubtan sa Bisayan. Wala lain tiya Darya.
2: Ah, diya tanawa. Asa man eh ipakuan be?
1: Wala pero.
2: Asa mga operator na ni kay nag-repack ang operator.
0: Lahat lagi tag-height today.
2: Ano
0: na na, aba. Muli na sentiyan.
2: Ay, ala, grabe. Grabe siya.
0: Bisa pagtabangan ni Glima ba, mag-listen niya.
2: Muli naman ni, muli naman siya bullfrag o glawas, oy.
1: Oy, sexy lagi kayo diyan.
0: Oy, asa may karuhan na, bullfrag o American flag? Doon naman kaklase.
1: Ayaw itong American flag, makahilo man ito.
2: Makahilo ito. American bullfrag lang, kay dako-dako. Ito pangaway nga baki, ma.
1: Ayan, so, ang paa, burag ahos.
0: Yeah, Darya, itimbaya ang ato ang mga fans. Go!
1: Yes, sila binang rin sa Mati City. Ang mga bao-bao drivers din na. Ano, katong sa itong grupo siya, Mari?
0: Asa?
1: Katong mga...
0: Sa bao-bao
1: sa Mati. Sa Madang Market.
2: Sa Madang.
0: Katong mga bao-bao drivers niya. Ay, kamusta pa mo niya, oy? Mga taga Madang Mati?
2: Oo, kailang mga suki ni Pikong Biha. Sa palingke.
0: Ayan.
2: Oo.
1: Katong ginakuhaan niya presyo.
0: Sa Madang Public Market nga gabi pag-itali na niya.
2: Pag-ugma lang nag-presyo. Pag-ugma lang nag-presyo pag-ugma.
1: Ang presyo niya marugyapon pero ang sa Madam lahi na. Maro po nisipin ko.
0: Sa ako nila mga bagong abot ng mga labas. So, mumahal mag ng labas. But anyway, itimbaya na yung mga taga-bayugan kaya namati sila karon mga mali.
2: Mama, ato itimbaya na ano si dyan sa bayugan, dyan sa XFM Bayugan o sa San Fran dyan. Isa na ba na ano?
1: Yes.
2: Yan si Paring Ri o si Ray.
0: Isa na si Ri.
2: Si Ri Sorabasquez o si Ray Alinton. Aga syempre, ang outgoing di ha? Ang outgoing.
0: Outgoing?
2: Si Coniloy, outgoing naman na.
1: Outgoing din na siya?
2: Kay bugawas man na siya naman niya ang ganang kuhan duty.
0: Kasi may incoming.
2: Pa ko kabalo kung siya incoming. Basta outgoing na siya ka na nga. Mo uli ba? Mo out siya.
0: Kasi dito kay Balin.
2: Nagkalayo na yun.
0: Ayaw, oy, kay...
2: Ayaw,
0: masilingan na naman mo ni SM dito na pit. Sana naman si SM sa Torinto.
2: Sa Torinto. Oo, kami ni SM dito, may. Magsigil mag-shot ng bahalan, eh.
0: Ay, nako, kang Limuel Ukay, kang Ali Vicente.
2: Ni John J. Lebrias.
0: Ang saktog barog, o gahimsog, diha nga si SM, diha nga si... Si
2: Ri Sorabasquez.
0: Ang admin diha nga sakto sa kay barog, ang mga swing arm, peting hamisa.
2: And si Coniloy. Si Lady M.
0: O, ang ilang tech diha, nga wala
2: ang tech?
1: Si... Melanie Duran.
0: Aba, isa pa.
1: Ang si Keanu Sabial.
2: Aba, si Kian.
0: Isa itong kuan sa lawas ba nga murag?
1: Ay, bayot man bod to.
0: Ani na.
1: Kuya, kuya mo ba sa dressing room ato mare?
2: Kensa?
0: Naglisod gyud sa kanang safety sa iyang kargada kay mo gimaw man gid mare.
2: Hoy!
0: Dako sa kargada.
2: Musikil, musikil.
0: Akong ginan nga
1: Nitanaw gini ka maring.
2: Ako lang nga ka maring.
0: Ako lang nga maring. Sundugan ni ako. Sama, gipahapa. Ay nako. Og syempre ato sang itimbaya usa ka mainiton sab nga morning today ang mga taga XFM Jensen nga one of this day
2: aba.
1: Aba English man.
0: Dili mal basin og pipila ka mga alon ata diha mga maring.
2: Time will come, people will tell. Oh, yes. Karon this coming Sunday.
0: Yes, dali pa ka nga Ma'am Evelyn.
2: Yes. Og si ang ilang manager diha.
3: Good morning.
2: Oh, sino pa kanilang manager nila niya?
0: Ala, ikaw kaila.
1: Ikaw, kinsa man.
2: Si Ray Pirari naman yung kaila si Toto, kaya napapam ko yung mga traso ala ni Ray Good.
0: Uy, kanan si...
2: Maroon gina yung mga kumong gina
0: kung kuhan. Ang manager dahil sa Jensen, sakto sa Barug. Si Sir Ruel Dumante.
2: Aba? Ayaw si Sir Ruel.
0: Kung basahan sa US, ang apelido is Dumante.
2: Dumante din ang siya di ay?
0: Nakinaman dali sa Jensen is Dumantay.
2: Ah, okay.
0: Ay, pagkalimti ang mga taga-Mati. Kaya bang luod na ba rin ang taga-Mati? Go!
2: Ay, mga taga-Mati City. Pag-una na ko kay istorya si... Membro sa Kwanig, ang Gabi Group and Company ba na? Si Bipo Pixon.
0: Aha.
2: Uh-huh. So, siyempre, ang mga kauban niya, ay ang mga insurrectos, o ang mga kagupa, si... Bikong o gano'ng isa? Si pangalan isa?
0: Si Ken.
2: Si Ken.
0: Si Kentasio.
2: Aba.
0: Oo, ni pag-una ba yun? Kamula ba ka na si Kentasio? Kaoba na sila ni Paring Lars sa una sa kalihukan.
2: Mabodi ay?
0: Niya kay nagbag-una na sila ron.
2: Nagbago nag-style.
0: Bago na sila mga cell number. Kay...
1: Aha, naghanda yung account, ha?
0: Involved naman sa nagkadayaing mga kalihukan itong mga... pas nga mga kuan. Katong ilang mga cell number nga napay mga Gantex 10, mga
2: Solid,
0: mga Gantex 10,
2: mga Allnet 20,
0: mga U10.
2: Nay, mga inano?
0: Karon eh, bali na sila. Kaya na sila mga Surf, FB. Na na sila eh.
2: So na yung nag-level up.
0: Nag-level up na
2: sila. Yes. So na yung saan nga label?
0: Level 2.
1: Ang sabi ito nga cellphone sa una, Maring?
0: Uy, akong cellphone. Kanyo kabulo ba ka cellphone ako? Ito man na may sgutan. Na ako'y cellphone kanya ito nga 2630.
2: Aba, 2630?
1: Yeah. Kung sabi na ka lang bahin?
0: Pananukuya.
2: Nukuya?
0: Nukuya. Gamay kayo siya dahil.
2: Dili itong gamit in Bohol katong Nukija.
0: Lahit po ito. Lahit mo itong nga brand nila.
2: Lahit ito.
0: Katong ang...
2: Pwede mo ka alarm clock. Kada nga pwede pag kung doon kayo mamatay mong bana, pwede ilabay ito si Bu.
1: Pwede kahit kaayo.
2: Pwede kahit kaayo.
0: Kaya nandun taan ang mga alarm clock sa unang kaniyan to mga karaan ng cellphone, mga ano kuya pa no? Saba kaayo ba nga mabukawon jug ka?
2: Sa para rin magunan siya sa mga parehas ito, mga, kaya mga rich kid, hindi mo nag-relate, ana.
0: Mga dagko naman, mga
2: tablet. Mga rich kid.
0: Mga tablet nila, mga iPhone mo na yung ilahang karoon.
2: Muro si Linlin, ginito mo ang kwan si Linlin, o.
0: Nasa si Linlin, kaya iPad yun.
2: iPad mo na yung Linlin yun, dagko man yun nakayo ka nang, saan yung mga Lin, ka nang iPad o iPad Touch? Oo, ana mo na.
0: Oo, iPad, ana. Ay, magkapa mga mali, mabalik ni Juan ng aning kantaha at ang iyong atuang Demerites and Friends.

0: Kakak Tufa, exciting!
1: Yes, mga maring! Balik ta sa tuang tulumanon diri sa XFM. Siyempre, mga ingal, itong oras, alas 10:32 na sa buntag. Welcome ka mong tanan sa tuang segment. Kiniang!
2: The Maridias and Friends.
1: Bro, kabuluya lagi ka today, bro.
2: Ang busog kayo kumarin, ay.
1: Ay, busog ka sa lang yung masudan ganina.
2: Lami kayo, kanang adubong ka puso.
1: Ay,
2: rumang puso, kanang tinunuan di, ay.
1: Ang lasa, kumusta?
2: Ang lasa, kanang rat-parat pa.
1: Ay, murag dadol, siguro sa dagat ang...
2: Abasi.
1: Basta yung diriya siguro...
2: Dagaton sa gamay.
1: Kuan siguro, or...
2: O, dito tiban-ban, dito siya ka ng mga agoy.
1: Ay, basta... Ay, sa... Ay, gulikado, Marie. Ay, kabawa ka din sa mga agoy, Marie. So, ito ko si Master de Marie. Unsay na din sa mga agoy.
3: Sa mga agoy?
1: Unsay na sa mga agoy, Master.
3: Mga dagkog kuan. Dagkog lawas, mga laki.
2: Ano, mga palaging baki-baki.
1: Uy na, mahokag ka ng chlorine.
3: Oy, oksalik na, oy, oksalik.
2: Aso puti kayo ng gamit di ay.
3: Ah, puti. Ano ba? Di ba, terno kayo?
1: Hala, oy, napalagi na ikuan yung mga...
2: Ano may night, nag-night lagi siya?
1: Nalagi mga small particles.
3: Marisiko. Wala na tarong pahin.
1: Ay, anyway, wala ko yung tissue sa tuwan. Atong venue.
3: Yes, pero sa kina chokes lang.
2: Nambay tawel, gibita rito.
3: Ha?
2: Katong blue. Ay, itong ba to?
1: Boxer lang kung to.
3: Boxer lang kung to.
2: Boxer.
3: Buon, mali siya. Di ba siya kabalo kung kuhan? Ay,
2: na kong tawel ko.
1: Panty mo guna yung gamit. Wala mo siya kailag boxer.
3: Panty liner. Panty liner, magod.
2: Ako ito na. Panty liner.
3: Yes.
1: But anyway, mga igala, welcome sa tuwang segment. Ka Marites and Friends.
3: Kisa man, baby.
1: Siyempre, mga igala, una ta, magsugod kini nga ato ang segment, mga igala, mga maring. Hatod ni kanato sa...
3: Tadadang! Santon ko, Coffee Mix! Mananay siya yung itawag na doon glutathione o ga spirulina, kining spirulina. Nasaan ni siya na? Kupito na, o ga collagen. Yes.
2: Ay, nakalusot ang bayon. Spirulina, ha? Masahan niyo kung saan?
3: Sa Santon plus Coffee Mix. Ay, spirulina.
2: Masahan saan?
3: Pero gusto nyo kagan ng nindot po na pagpapagwapa, pampahamis. Kasi, kaning Santon Gold Coffee Mix. Nanis yay. Kanang glutathione o collagen.
1: Collagen.
3: Yes.
1: Collagen
3: o collagen?
1: Collagen. Wala kita nagkakawin. Kabalo baka ma rin kanang... Kana din kung doon na kayo mga pamaol ma rin. Inom sa inom mo na para mawawa ang sakit.
3: Ha?
1: Kana na kayo mga pamaol para mawawala ang sakit.
3: Ikaw, sa mga imno ni mo, be. Ayaw ko na, magigalain ba akong tiyan?
1: Inuman na siya o sisdapen.
3: Sisdapen! Pain, maguna siya, sisdapen. Dili, sisdapen. Ay.
1: Baka na ang kaon na pen, baka na ang bullpen. Ano?
3: Ah, okay, sige.
2: Sisdapen o babae.
3: Sisdapen.
1: So, kung laki.
2: Ha?
3: Kung saan na siya, kung lalaki.
1: Bro, the pen.
3: Bro, the pen. Ay, dali lagi din siya ka. Kuwan lang, gi.
1: Ako.
2: Lagi, bright talaga yung kakain dahil.
1: Naka-Santon plus coffee mix. Good ganaan.
3: Sardinas na magod yung asudan.
2: Taglito ka rin, kuwan niya gani. Ako ipausap niya. Ang pangalan mo yan, di usap, maramaro sa tibayuta.
3: Sis, the pen. So, bro, the pen.
1: Parang ulgin na siya kapayot na.
2: Salud kay Bagong Bawas.
1: Gani.
2: Itakang nito.
3: Ay, ginoo ko.
1: Ay, nako. Mga maring, doon na kayo chika.
3: Ay, kabalo ka. Nakoy chika ba?
1: Ano tayo mong chika ganina?
3: Nakoy chika.
1: Onchan.
3: Basta.
2: Onchan ka rin na.
3: Dali, nakoy chika ganina.
1: So, panuol, baby. At kita rin makaroon ano.
3: Nakoy kaila.
1: Burn out bita, way. Apil sa speakers sa gawas.
3: Nakoy kaila ba? Karoon akong kaila, maring. Sige sa kapahapa dito sa itong ipalitan ganina o ganang kung nay babae dito nga kagumkong kaayo.
2: Uy, na
3: oo. O niya, sige niya o ganang hapa-hapa. Sige sila kagi-agi. Kaya na maligyan man siya o ganang, sa ito, butsi, bitawa ka na.
1: Butsi.
3: Ay, po sa tawa to, ganang...
1: Ganang butsi.
3: Butsi ba to?
2: Butsi.
1: Butsi. Mga lunot na pala man.
3: Sa dihang, ang isa ka laki,
1: Ang laki.
3: Diadto dito.
1: O ba?
3: Okay, ang
1: dugo ang dugo kapilapin sa ato ang kwano ini eh, oh. Butangan niya diri og mura ra kang si Colts Baldwin eh, siya.
3: Ansa?
1: Ginay mga not pa diri aw. Pop up diri sa.
3: Ansa si
1: go si Kainet.
3: Sagila na siya, sagila na siya. So mo to kanang ang kwan dito ang akong ikuan kay ang isa di ang kalalaki. Ka kwan ano budi ay kanang nagdalaw siya ganina nagpanilap.
2: Uy! Uy! Aba siya panananggal?
3: Nagpanilap ang laki.
2: Oh, di ay.
3: Oo, onya. Karun, oo. Onya, kahit kuan maki makapalulo, magkawatan.
1: Hala, uy.
3: Onya, ang dugahan, mga bayot.
1: Ay,
3: ay nakukun sabi.
1: Nga, no, murag, sa'yo nasa dugahan.
2: Burag buko.
3: Dili, burag lubot sa...
2: Bata?
3: Tulog at tuwing, at tulog at buhan na ba?
1: Himsog gayo?
3: Himsog, himos gayo.
2: Wala, wala, wala. Oh, dito isa kalaki nakita na ako nagpa-side view.
3: Nagpa-side view. Nakabantay na rin ka ganina.
2: Nakabantay ko na kayo. Nakahinom-dom ko. Kaya naaboy isa kay Daran na musungpot ko.
1: Kay Daran.
3: Ay, isa kay, ang isa kay Daran. Naglingon-lingon sa loya.
1: Nilili sa baring. Nilili sa baring.
2: Hala. Nagkasumpay-sumpay yun, baring.
1: Hala.
2: Oo, hindi ay.
3: Ay, mga baring, kabalo ka to isa kay Daran.
2: Oo.
3: Dito nag-live-live ang kanahan.
2: Nag-live na ito.
3: Oh, nag-live.
2: Kaingon ko ito. Kaingon ko itawagan ito. Nag-live na ito.
3: Nag-live siya.
2: Wala.
3: Ako malam. Sunod, pagkatatag, itawagan. Pero, wala siya nagtalo siyang screen.
2: Uy, asan
3: dito ito? Nagtalo sa samput.
1: Uy! Okay,
2: sexy mo kayo.
3: Oo. Yung matindog siya.
2: Ay.
3: Oo. Nala, action siya bungkot. Pag ingon siya sa kakaobal nga, mangulit ata kay galayan akong tiyan. Ug nadunggan ako, ningon siya nga, wate mabuhat ani, mangulit na lang.
1: Mutan ako pa unta.
2: Tingala ko kay ni Diretso sa likod, asa nga dirita, diri na ta Diretso. Ito na ibangko sa likod. Ay, kay alain na yan. Lain yung tumong, kay ang dito sa sampot, de ay.
3: Sampot, oo.
2: Iyaw tong...
3: So, karun, moto.
1: O niya, o sa tabo, Marie.
3: Wala pa yung update sa mong GC.
1: Wala pa yung update sa mong GC.
2: Pero kamalo ka, Marie, napugos ang isang palit.
3: Ah!
2: Napugos!
3: Napugos ang isang palit.
2: Kaya ang kwanta, 40 pesos. Na-shirt ang panudaan sa panion.
3: Ay, batogra.
2: Nagmantinin na nagpuso.
1: Napugos sa gulay, Marie.
2: Dapat ato yung paliton katong ginag. May!
3: Unya, sa kaman mo lang, dalaman siya M23, be. Katong gabrihan kanina nga pula.
2: Ah, pati na po agane.
3: M23.
2: Dako kayang bala.
3: Oo, dahil po yung gihoho kanina.
1: Si...
2: Katong
3: idaran. Gadalang bala sa M23.
2: Kamalo kang is... Nay, isa!
1: Oo.
2: Ni ato gasoline station.
1: Mau ba?
2: Ni ano ka rin? Brado, brad!
3: Okay, kabang lalinas. Kabang lalinas. Makakalibang mo naman din isang.
2: Kabang
3: ako naman.
2: Nireklamo kay Brado doon ng CR sa gasoline station.
1: Ang disposal niya, kabruto
3: na. Kabruto na ang disposal niya. Kabang lalinas na kayo ang katong isa. Giing na din isa nga. Brad! Kwan, marado diya, Brad. Muto, dito nagsugot ang panultihon nga. Mm. Ang tao nga lumakad ng matuwid ko, no. Di kalibanga.
1: Ay, naku.
3: Oo, mo niya, karoon.
2: Nagkadoha siya ni Balit.
1: Mo ba?
2: Baga naman po tinitaka.
1: Nakinitaka ang nampun siya, bago. Pwede naman siguro
2: siya. Masin niyang daot siya. Ay, naman siya, sisdapen.
3: Sisdapen.
2: Ay, hindi ka lalaki man siya.
3: Brother Pen. So, moto, wala mi.
1: Anya,
3: moto ka na nga.
1: Ito si update sa yang...
3: Sa GC?
1: Sa kuwan, sa butsi. Okay ba?
3: Okay man. Muro pa, minaw na ko. Dito ito nagsugod ba?
2: Uy, kakasagara na kita na kung naman butsi. Gamerek bukayo.
1: Pero iya ha?
2: Naghag bukayo.
3: Ano, nakalami siya yung butsi dito. Matod pa sa idaran. Kaya, naiuban na... Pure gid ka wala gid ang ikudkod ang lubi.
2: So bagal pala.
1: Sa ingon ah.
3: Ang itaran.
2: So bagal lang uban at wala gid ikudkod.
3: O na kato sa kikalibanga kay mo boy gid mo boy experience niya.
1: Ay daran sab.
3: Ay daran sab. Dayon dangon dali sa Riya, oy.
1: Dangon tani kay ato ang showbiz Marites, ato ang Marites and Friends. Ato tok nato sa ato ang kape nga grabe at ano ginatong ginainom kini a.
2: Santon plus gold coffee mix.
1: Asa ina diha.
3: Santon gold ra. Ay pag binugo diha, Santon gold coffee mix walay plus.
2: Akong gimmicks ang imo wak to imo kaniya. Mali mo to. Ako lang gisumpayan.
3: Sige, murasod gid mo ha. Murasod gid mo mga buanga mo ha. Sige.
1: Ay di mo gawa mga mari mo. Sunod na nga to ang tila greetings. Apa sa di pa kining kantahan sa ato ni paidangon sa ato ang mga viewers karon sa Facebook.
3: Yes.
1: Matod pa ni DB Gibson nga Numurimi.
3: Aba.
2: Si DB.
1: Numurime mo na yun.
3: Numurime na.
1: Siya.
2: Ay, di mo, may mo kanta si DB di ay?
1: Si DB Girl. Gikanta ni siya niya. Ang edad karon guys, 55 naman. Gikanta niya ni atong 28 pa siya.
3: 28?
2: Ano, bata pa siya gikanta niya 28? Bata pa siya. Napa si Bang sana.
1: Ay, Vangs ang chulalo.
3: Sige, sige.
1: XFM!
3: Exciting!

0: All right, No More Ride by Debbie Gibson. And that song was brought to you by Turbo Male Enhancer.
1: Well, magandang, welcome to Tuang Telagreten.
0: Yes!
1: Ay nako mga maring ha, alas 10:47 na nga ito ang oras sa buntag niya. Sakto gihapon ka na mati ka sa pinakasadya nga sibiyaan sa Tibok, Mindanao. Kini ang XFM Dagong.
0: Aba, abel ko kung saan naman yung isulti. Okay, sige.
1: At syempre mga igala, kinato ang Trila Greetings sa masagin ko ni Master. Hatod ni kanato sa Turbo.
0: Sa Turbo Melin Answer.
1: Kamulo ba ka maring basis sa pagduki-duki sa mga dili kayo mga eksperto. Lagpas 70% gabuwag karon sa mga magtiayon ang kanang ilahang kaneng isyu sa sexual. Yes.
2: Aw ba? Sexual harassment.
0: Kakuyagod ana nga, kakuyagod ana balita maring. Kakuyagod ana.
1: Kabe kung asawa kabe, asawa ka nyang imo ang bana di nakaayo mo kuan sa imo.
0: Keringkang.
1: Di nakaayo mo abanti sa imo
0: ang. Aba dili na mo. Kuan, abaw sa. Asipre mga aksyon gud kabalaka ana gud kaya mo magiday mo gid expect yon.
1: Matingala ka nga bisan ni gimaw na mga patsing, patsing di gyapon na bantihon.
0: Bisan ni gimaw na mga kwilyo wa gyapon. Ay nako.
1: Ay hinung dani ay ang bana dili na kaayo makahimo tungod kay tungod sa kapoy sa trabaho di na mo gahi ilang tabadido.
0: Aba, maoday na ha, maoday na.
1: Yes, kay matod balagi sa pagduki-duki maring ang kanang mga epekto nga sa dili na mo gahi ang tabadido, dili na sa ingon nga idaran ka. O dili na kanang kahimtang sa imuhang lawas ba.
0: So, murag ka nang kuala siya, ka nang built-in na?
1: Yes, ito.
0: Hana?
1: Ang nga aron, nga di mo diya ma-appeal sa mga linyada nga mga gabugi pambuwagan sa asawa tungkol kaya di na makahimo, inumi na yung Turbo Mister.
0: Ama, okay, para at least si Messis, dili magluya o dili mo reklamo dito sa police station.
1: Sakto.
0: Di ba, Marindaria?
1: Yes.
0: Aba, napakaganda naman ang sinang.
2: Yes, nung yapon ko.
0: Yes, very well said.
1: Okay, ni mga orasa mo, tila na ta.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi hati ang Daria kasi ito ang...
2: Yeah, kaya ba yung ba yung nabiyan niya itong tilaunan ani? Nilabi natin kang Josephine Pero Vicente de la Rama.
0: Aba!
2: Hi po! Good morning mga Maring! Asa man ang inyong mga kaoban?
0: Si Maring Yurika? Aba, mura na siya ako. Mura ka...
2: Mura
0: ka... Mura ka... Mura
2: ka... Yurika!
0: Yurika, mura ka maligyan mga pom, no? Kaoban sa Jupom, kaoban sa Mandawi po.
2: Mandawi!
0: Mandawi poem.
1: Anya, ang kaoban, Yurika.
2: Ang si Johnny Angoy Mulato.
0: Ay!
2: Dol, pa-shout out!
0: Aba, ma. Kuyaw ni, kuyaw sad, no? Si Wilma Joaquin. Aba, nahihumot, yung ko rin yung. Aba, bisag wami ng utana, no? So, si Josephine, salamat kayo mo diya, dahil Tia Daria, o Maring Yurika. Aba, si Mitch Yarok, sad, trawa.
2: Hi, mga Maring, shout out, Idol Maring Tanini. Uy, imuha lang yung ako, Dennis, ako.
0: Sila ni Fernandez, o, Maring Erika. Aba, magpatila, ginin siya sa imo, ha? Sige, ikaw, Maring Erika, lapod, be.
1: Ako na yung sa makasal. Patimbayan ako na si Maring Lani Fernandez kay mga co-parent ni Maring Ganggang.
2: Aba! Co-parent eh!
0: Co-parent na di ay. So, di ka butila na.
1: Kasi ka under monitoring na taani kay...
2: Susaho. Sa ato pa, pass ka na.
0: Sumapass ka, di ka butila na.
1: Alvin Guok na lang ko mga Maring. Kaya nga pa siya.
2: Ay, matransfer ka.
1: Mga Maring, tropang Gabi, Gabitay, Aba.
0: Aba, Aba.
1: Nakatag na siya Maring.
2: Gabitay, Gilian.
1: Gabinayat patila ko sa mga It Me Games kay gi... Aba, kaon siguro ng tinapa?
0: Nakakaog sardinas na tinapa.
2: O galing, imo na, tanong mo po na imong amigo diri.
1: Kinsan na?
2: Si Ricky, kuya.
1: Si Ricky?
2: Oo.
1: Isa ba si Ricky o si Reiki?
2: Si Reiki. Si Reiki Jampool.
1: Aba, nawa ko na itong signal din sa may magdo, mga maring aba. Sige dami, pangatod ikuno sa ito ang mga duha ka mga banggitan ng mga taga-Nordico o mga taga-DLPC.
0: Big, kanabig, ikaw mo mag-iun nagpaalig-alig aning korente dire sa Norte. So, pakita ako ng mga abilidad, big, hindi tayo brand out dire, big.
2: Pakitae
0: ko ng mga tricks nyo dire, big. Pamatod inang inyong mga abilidad, ya.
2: Hokus-pokus ninyo dire, ng mga... Diretso-diretso na kuryente, dapat.
0: Gunoyte na ng 20 nga kuryente, diabe. Ah, beka, kung kuya bagyan mo.
2: Tinuod ba rin? Pakitayin mi.
0: Pakitayin yung mga kuwan nyo diyan, mga tulungan nun. Pakitayin
2: ng ilas, gunoyte ng kuryente.
0: Ayaw, beka.
2: Anabag na yung kuryente.
0: Ayaw, beka lang. Ayaw, beka talo-taloin nyo di rin, ha. Inaniyon mi ninyo. So, pakitayin ninyo yung mga style ninyo diyan.
2: Suko na mga taga-madaon kayo na wala mo ang signal nito.
1: Hindi mo guna madaon mo, Magdo.
0: Magdo, ma. Ayaw na.
2: Classmate pa ko na sila.
0: Lay, mamaon ang pag-una. Murag sa Dabaw ba? Ang matinaplaya, murag maa ba? Ana, maa. Murag ginalari lang sulat ba? Ana ba? So, ang mamaon po na. Ato lang po ni siyang gano'n.
2: Wala yung consideration, ana. Grabe po mo.
0: Consideration. Ano, binipinsob na daw.
2: Ay, let's see. Lahing na tao to.
0: Wala mga taga DLPC, wala? Taga DLPC, mga taga Nordico. Ayaw mo ninyong inani. Pakita mo ninyong mga tricks diha nga. Gunitan nyo ng Transformer kung gusto mo yun mo kurinti diha.
1: O, nalabas si Gama sila o nagtaon ng puste.
0: Ano sila? Madungog tadi ha?
1: Oo, mga taga.
0: Hoy! Tarungan na nyo mga style up! Na!
2: Halil kong kusog sa mga speaker ni Akin. Para madungog nila.
1: Bueno, burn out ato ang tower kayo na sa may Tuburan Maya.
0: Madungog ato.
2: Pero mga
0: ato yung speaker niya, madungog?
1: Wala tayong speaker na kay...
2: Wala.
1: Di man tayo.
2: Ay, gamit. Kusog, oy.
1: Di man tayo iri.
2: Naa, ang ato amang iri man ato ang kuan.
1: Unsa?
0: Ang unsa nga, palong man atong...
2: Atong itbite.
0: Di na maglali sana, oy. Kaya pariyar, bito tayo diri. Kana mga pakitaan niyo minyo mga style.
2: Ana maring, ana si Obs.
0: Ana.
1: Mas anyway, ato na lang tila.
2: Ana si Jungjung.
0: Ay, kusog kayong karat.
1: Ato nga pila ang mga taga Nordeco o taga DLPC.

0: God bless from Tinanbunan family. Bogkaon Lantapan. Apa yung ano diyan?
1: Oh, Lantapan.
2: Oh, Bogkaon.
0: Na. Sa Bogkaon. Salamat kayo.
1: Padulong na na siya rito.
2: Dolan sa Lantaka. Dolan sa silingan ng Lantaka.
1: Bakit ito mo nang imuha?
2: Ah, sorry.
0: Kabalo ba mo si Tawo sa Lantaka? Tagalog?
1: Ano sa mana?
0: Lantiki.
2: Aba!
1: Ay, Tagalog.
2: Kabalo ba ko sa slogan sa Lantaka?
1: Ano sa mana?
2: Ay, pataka!
0: Kaya na ako eh, kuan ba? Na ako kay Ida ba?
1: Ano sa mana?
0: Kaya na ako eh, kay Ila Maring, tulo ka buwan, yung edad kayo, tayong tanakapin, nagkato siya sa Manila, mga tulo ka buwan. Pag uli niya sa amo, kadi na sa Kabalo ka, imo mo Bisaya.
2: Ay, mo ba? Tagalog na?
0: Yung kaya natunog man niya, December man to, puto-puto man, ano siya nga, marami na parang nagpaputok dito ng lantiki.
2: Aba! Tagalog na.
1: Tagalog na siya.
2: Nabuyaw kita, anagod. Marang sa silingan na mo. Pun! Okay, nanadugay siya dito. Para siya tulong na siya kaadlaw dito sa Amerika. Pagbalik rin, di na kabalo mo kuan.
1: Di na kabalo mo Bisaya.
2: Di na kabalo Bisaya.
0: English na.
2: Pangot na. Naglangot ko. Kay, kadugay na siya. Ni Anam siya sa kuan. Hey, master. Anam siya sa kuan.
1: Uy, English gudya.
2: Anam siya nga. Where is the shuka?
1: Uy!
0: Shuka?
2: Shuka. And it's life of God. Yung kutuwa sa shuok.
1: Hala.
2: Lakot na tahanan ko eh.
1: May gani ka wala may ingon tuwa ko. Gitungab sa shuko eh.
2: Oo, anak. Da.
0: Well, ma. Joaquin, guwapa lagi na si Master.
1: Aba. Ay, kakaroon pa ka?
2: Aba.
1: Bro, natingala ka yung pagkaingon lagi, Wilma. Natingala, Jude na.
0: Nasilip ang imong kinailagman nga beauty, Master.
2: Aba, kisa ingon si?
1: Si Wilma.
2: Si Wilma. Na, si Wilma dia.
0: Silahin, record, Master.
2: Silaan. Taka kami. Da.
0: Gilokan yung mga tila, oy.
2: Oo, da. Sa stilan, gikan dito sa punuan. Ato dito sa...
1: Lagi yung dila. Maraming
2: Da.
0: Kaya na, use na kayo na yung mga samad-samad.
1: Pero siguro yung mga... Nag-magician dito sa nakaong blade.
2: Lagot, maglagot na ba?
0: Ay, kayo maghapa mga marin. Kaya mabalik namin ka taon-taon daw. Siyempre, atangan ninyo. Mabalik may taon-taon naman lang aning kanta. This song is for you.
2: Ah, salamat mo niya, ha? Ka.
1: Mabalik may ka.
0: Kataon-taon.
2: Exciting!

0: Well, mga maring, balik ta diri karon sa ato ang tulumanon tungod kay ana lagi sa mga kamot ang usa ka swat papel. Apan sa dili pa mga higala ato dai ning pinangod, mga maring, kini ato ang programa ato ni kanato sa ato ang produkto nga pampakusog sa ato ang gitawag og
1: Center Stand.
0: Dili, immune system.
1: Immune system.
0: Dili, ang Santon Vitamin C.
1: Siyempre, pagka ligon ka, naka-Santon Vitamin C, ang imo ang kusog, ligon, anaba.
2: Ana din. Oh,
0: nakabaw ba ka mga maring, kini ato ang kinabuhi di, atong lawas di ay kung hina na ato ang immune system, niya ka ng ato ang resistance sa lupay-pay na kaya dahil tadapuan sa mga balatian. Pero kung ligon, lisod tama dapuan. Yan sa ibuhaton?
3: Yan.
0: Mag-inom lang taadlo-adlo og Santon Vitamin C.
1: Aba.
0: Ayan, mura-mura na yung mga sekreto di ay.
1: Uy, narami na ng mga kuana na.
0: Kaya bisan og medyo idara na ta, dapat gyud nga di kita mga sakit kay kita biya no kay nabuhi biya ta no. Ang ato ang gitrabaho ko ron biya tong gikaon ugma.
1: Mogyud, mag
0: ano biya
1: to? Oh, okay. Kinahanglan lang yun nga magdepende kini sa tong gikaon dai.
0: Sakto. Kay kuan gini siya kani ato ang panginabuhi mga maring na lawas kapital gyud kay awa pa na nimo nakuha ang imo ang sweldo na hurot na nimo trabaho na hurot na nimo gasto.
1: Correct.
0: Unya mga apelyido.
1: Na ang ana mga apelyido atong sweldo no nya magkuman. Unya magsakit-sakit pagyug ka.
0: Oh.
1: Nangapakyas na.
0: Ay, naku. Grabe naman kayo na, master.
1: Yes. Ay, sabi niya akong kuwan rin. Wala man hindi irog ni akong kuwan.
0: Kuna yung battery? Wala na. Sabi na, battery
1: diba,
0: na kanin, siya?
1: Diba, kanin, kuwanong ah, Dre, mawala ni siya. Okay, ako, sige.
0: Lubat man ni ako. Apan sa di, patamo, so good, mga master, ha? Mga maring, share sa niya ito ang live karon sa Facebook. Aron nga, daghan sa nga makakita kay di man tama din sa dial sa Radyo Dre sa Tagom o sa Tibok de Oro o sa Davao del Norte. Kay burnout man ito ang tower.
1: Saan man ito na, pakita yun yung abilidad niya mga taga del PC o taga, asa din, Nordico.
0: John, kumusta niya, John? Sa mga tirada, John?
1: John, kasi man niya, John?
0: Ako kabantay. Salamat kayo, John.
1: John. Salamat kayo, John, ha?
0: Sorry, John.
1: John, kaya pasailo agin me, John.
0: Ato na itin baya og mayong buntag si Jungjong ato ang Tower Man.
1: Uh-huh.
0: Yes, sa may Purok Mayahay Barangay Tuburan sa Mawa Dabao de Oro.
1: Aba.
0: Palakpak ato si Jungjong kay. Kay wala si Jungjong na. Wag itay ma...
1: Wag itay madaw-daw diri.
0: Wag itay madaw-daw ani mga maring.
1: Oy, si Wilma Joaquin. Salamat kay di mo Wilma Joaquin. Sa Wilma Joaquin.
0: Wilma.
1: Aba.
0: Sa mga nakakaroon sa abroad nga, gatanaw sa to ang live. Di alam mo, kay kami mo, kung ano, kami pakita merong mga gilas rin.
1: Kay wala man nagpakita o kining abilidad ang mga taga-DLPC. O mga taga, sanin, Nordico. Kami magpakita ang abilidad rin. Diba?
0: Ganina ba yung maringgi natin naging ganina grabe ilan yung gilahan ng ayo diya ang mga pusti din sa may apuko na himsog kayo mga pusti mga maring
1: holo uy
0: sakto kay mga barog mga maring
1: kurantan magwala niya ay marang amin ako galinog na pol gitukuran niya akong gilingkuran
2: anay ko di ay
1: hala uy sige
0: anyway mga igala hindi natin maglangay kayo masunod lang ato ang live mga drama pansa dili pa mga maring ha istoryahe sa liya kay ayo pa ko na kaandam dai dire.
1: So ala no at ang aton drama karon no ah gani. Gi kuan gyud ni. Gi haton gyud ni sa ka food panda driver o grab driver. Kay kini ko no kinahanglan gyud ni pataga-aga solusyon ni ang problema mga maring. So ato ang gyud taga pagtagad no.
0: So
1: karon ingon pa sila diri sige ra kuno tag ting si sige lang kun
2: ana mo ta na master
1: asama
2: ana siya og nader mo padalag sulat asa mo nila isen
1: isen diri sa mo ang calculator kay mo basahon diri sa mong email
0: isen na sa group chat
2: paila lang ka para ma-appeal ka sa GC
0: o isen lang sa to ang page na to sa XFM 107.1 Tagom
1: correct
0: comment imo i-share ba tapos ay imong ipadala diyan tapos pwede po kay iswati mo sa limpyo yung kapapil. Isakan din mo dali sa ito ang building.
2: Yes?
1: Dali sa?
0: Sa Domingo Building.
1: Domingo Building, second floor? Pakita niyo si Bartoloy, may pangalan si Bartoloy.
2: Door 3?
1: Door 3.
2: Number 69?
1: Uh-huh. Aba?
0: I-address lang sa kung ako ikaw.
1: Ana.
0: Ano lang ka simple? Uy,
1: simple rago ka. Alam mo pag kuha na yun. Hago-hago.
0: Na matagaan ginagana ng... kanang pulido kay nga mga tambag inyo mga problema diha pinaagi sa to ang mga suki nga mga tigpamati og pinaagi pod sa duha ka mga anchor worm at tulo ka mga anchor woman.
1: Sige. Ani ana ani maragos man kay ni dapat na magyud sa gangaan.

Mayong, mayong, mayong buntag, mga maring. Labi na giyod ka ninyong tulong, ahas kang mga gwapaha. Mura mo, mga artista. Nga kaoba nila ni Pepsi Paloma. Labi na giyod ninyong kaobang isa dihanga blandi og buhok. Mura nga kaoba ni Lala Montilibano. O kanyang isa, mura si Sarsi Emmanuel. Mga maring, tago na ko sa pangalang Alma. Nagpuyo din he sa Maila, Pilipina, Tagum City. Kani mo ko na mong among Pinoy Anan din maring, arang yung mingawag yun. May hapra ang mga silingan kay di mo ginaniro ka kaneng daghag na muyo din sa among lugar. Gani makita na ko na si Paring Lar mag-iagi na diri. Katong wapa na tumbahan ang iyang motor og lubi. Abuli ba to? Oh. Ang akong problema karong panahon na ako ipadangat diya sa iyong sibianan. Bahay na niya mo mga silingan, mga laki diri nga. Arag yung kakwagyo kayo, kanang kanang makakita magbahay, murag mo, murag mo siya kakitagbahay sa ilahang katsukan aning pagkatao nilang kalibutan na. Kaya ako magkulhiling ako mga pinapuok o kaning sinuotan. Usahay, di ako magbra. Usahay, gani, kanang litsura ko, magpanty short ako kayo. May mingaw man kayo. Sa kadugayang panahon sa mong pagpamuyo diri, wala ko nagadahom nga diri na magsugod ang akong dakong problema. Para niyo masayaran kung unsa kini, ingon ani mga panghitabo.

0: day.
1: Ay, puya gini ato ang kuan diri. Uy, kanang maligo tabang yan ani ato ang kuan.
0: Niya lang bitu kin pangapos ang puso diri day ba kay kailangan ba nimo imong katihan bago mo agawas ang tubig.
1: Gani, ako sang kuan bi ako bumba bi.
0: Kuyawan imong mga puyaw, oh, mandaot taman ni oy. Day, ganang ako sabon diri day ba kay nipis na kayo day.
1: Eh, sa man ay mong sabon ay blue lagi nagkulor sa.
0: Blue whale man ni blue whale. Magpalit ko atong clear skin soap. Uy, kay, kung ano ba magpapagwapa ba yun daw to?
1: Di, muna ako na doon sa radyo, day, nga, lami ko na ako na sa kaya, mulumoy ko na itong pamanid, lami ko na ako itong pisliton.
0: Ano, uy?
1: Magpalit ka na, uy, ka na makakuanta, makakuanta ba?
0: Ay, siyempre. Okay, well, bingo, bingo na itong lugar, day, ato niya tanto sa syudad, day, niya. Ah, sige na ko, day, uy, kang atuwa rin, nga, mag-enjoy lang ta, kung makakuanta, makalugar ta, ato ta rito. Ay, niya, day, mulakaw na ka, day?
1: Matos ako sa kuan bi kay man naman kogligo kita sa ko gatapis na biya ko
0: gani
1: atos ako di ikala sa di ha
0: sige dai
1: sira sa ako ning kuan
0: ay sulirap salirap pero ning kuan dre oi sa mga barangay dre nga wa pud ning pagkabana rin na pay katong akong katong siling amigo na ko nilang karsada to yuti kay wa gyud lagi karsadahan mag sige ko to reklamo manarapo ko bi. Mura mag na ay mata diya sa... Mura nang naamay nagtanaw-tanaw sa kuha? Mataw? Namin mata magyun ni ba? Mata... Mata... Mata... Duulo na kubi, duulo na kubi. Dagan, dagan! Namun di may didagan ito sekali guna. Gausod ako, babe. Ang mga kugun, hapnig. Ni hapnig. Ay, mga iring remanda ni yung... Ay, habi na kugunsa. Ay, mag-ilis ako eh. Mga kuwan, ramdito. Mga iring, ramdito. Mga pabo ang ningagi dito.

0: Ma? Apa si Doy? Apa si Doy? Pa? Dito ko gikan naligo sa kwan ba? Puso ba? Dagan yung nalig mga agidya nga mga kwan, mga hayop, no?
1: O say hayop ba?
0: Mga iring.
1: Iring?
0: Iring na, pwede pabo dito na. Ngo,
1: pabo.
0: Nalungan kayo na ako na. Dagang kayo na mga iro ala ba?
1: O, patakar man taong tawa man tayo yung mga hayop niya, o.
0: Ha?
1: Ay, kung noon na pa'y hayop niya nga mo agi-agi mo, paghot na niya ko ang... Ako ang hero di rin nga kikining dako kay nga si Burak na.
0: Maba?
1: Umagay mo pagod ni ganina. Ako nga. Ako ang hero kay Subot pa siya. Subot pa yun niyagi niya. Aba sige. Lamat-lamat naman siguro.
0: Dili ba kay Burak mo ni? Di ganina, ligo ko dito. Paba niya. Panguman, nakikita lang ko nga. Kuhan, Burak na yun. Na mata. Nagtanaw ba? Ako kiduol. Napagtanaw ko mga iring man eh.
1: Mau ba?
0: Oh, nyan eh. Makita man ako dito kay ma. Madungog man ako kay mag meow-meow man. Meow-meow. Ala ba?
1: Kung di ko ni magdunay mga mahayop, mga mananap. Basing mga tao to niya nagpahayop-hayop na yun.
0: Ha?
1: Basing lang po nang ako. Kasi akong pagkaibawag yung mga hayop mo agay di rin.
0: Mo ba pa?
1: Mo, lagi bisan.
0: Pero posible ka ayo, eh. Kaya nagkakita pa ko dito nga. Dungog mga nako ito nga. Nitingog itong mga hayop dito.
1: Ay, bisan pangutano ni mo si Ricky Kuya Dong Jampon.
0: Ha?
1: Kada... Wag yun, siri. Wag yun.
0: Ah, mo ba? Sige lang nga. Ah. Okay na pa kayo. Okay na pa kayo. Ah. Sige pa. Salamat kay Pahang. Kay Basun. Sa kulit rin. Maraming na.

Mga maring, naibuong ko sa gingon sa kong amahan nga si Papa Sidoy. Kaya wala ko doy mo agad yung mga hayop. Apan katungog mo jugungan na mo nagtugtugaok, naiiring, ala ba? Buto nga, buto na isulod sa kong alimpatakan. Pero wala ko natugi pa nung baling kaya ang ako ah, basig ako, unang-unara sa tunako. Nandun ang labak ko dito sa puso, sa mong labanan, inani mga panghitabo.

0: keadaan aku lah bodoh. Eh, masa perlu hal aku, be?
1: Oi. Oi, Alma.
2: Alma.
0: Oi, Kidok, Brido. Kidong.
2: Kita telah bunuh dia. Tebangan sih kenamu. Tebangan sih yang imuang.
1: Bito, bito.
2: Imuang, imuang.
0: Sih, aku, aku.
2: Telah bunuh imuang.
0: Sih, matahanan ini.
2: Imuang mana? Tu bisa ni imuang bumbu siguro.
3: Aku siguro ikut sekosu imuang spaghetti papa babi.
2: Sih kenapa kita aku bumbu hati ka?
0: Kamu bawa imuang pagi anak ba?
1: Alma, grabe po ka magkabi. Grabe ka ka magkabi ka, Alma. Uy, yung ka na makita. Makita pa po na ang mga tapay niya.
0: Ayun mo, pag-inanagot.
3: Pari, mapadoon, tagamay.
2: Pero layo-layo kayo eh.
4: Dawal na, me.
2: Dabi, dagko magkagbangan niya ang mga salirap.
5: Ako siguro iba. Ako yung bumba, be. Ako yung bumba. Hold ko yung bumba. Oo, oo.
0: Ayaw na, ayaw na, ayaw na, ayaw na, ayaw na. Sa Gido, ayaw na, Gido.
2: Ako mukha kaon yung mga salirap dito para mudan ko.
0: Hey, friend, ikaw no? Magsige ka kwa di ako. Sige ko nung salirap-salirap
2: dito sa... Ako yung mudan ko, kay bangang, ako kipagamay kay para...
5: Mang, inaghumanin
2: mo... Magugga?
5: Inaghumanin mo, laba, kabaho ko maligo, juga, pwede bang sabunan ta ka?
0: Eh, ikaw, Kidong, ang samay, masalot din mo, Kidong.
2: Burang, ano kayo? Ang imuhang pagka... Kusukusu.
0: Dili kasi gino si Efren, si Efren, si Efren. Sa bugaong magkaya, buka magkagano. Ano si gino? No, kung sa may mong masulti dong.
1: Ako. Pasinsa. Ako ang pagtuki-tuki din eh.
0: Ito mga, nailagay ka kayong buha ko andong. Ikaw rin, purmado sa lahat rin. Naka-pulo niya, naka-skinny jeans.
5: Sagdi lang ko na siya, mangkay. Pumo na siya eh. Gika po na siya ka-duty.
1: Ang walang bagay, masin na yung ganahan ka magpa, ano, magpatabag na mo. Ano ba?
2: Marami si Kidong, nagbit-bit pa magkagbaso ng kape, mamalay ka.
1: Giyatakan ko ni Bro Arnil. O kape.
2: Kaya ganiha, imo, lahat mo itong kape lagay mag unitan.
1: Oo, lahat itong kape. Pangkwanto, pangpasanting.
0: Kapo ba, sa kwasan ni mo, Dridi? Ay, nga lang labamang ko.
5: Gusto lang na mo, masunong ang imong kagwapa.
2: Kaya, musiginahan ka, tabangan ka na mo.
0: Ayaw na, kayo, padalong na niyo, kayo, padalong na niyo, kung ano, padalong na kumahuman na niyo, ako na niyo, kayo, maligo ko karatong taon.
5: Wala ka, usabi, wala ka, usabi. Pasin, usabi, kayo, maligo, maligo.
0: May pa, may pa, may pa.

0: Mau kidai grabi kai mo rek bagi tau ba.
1: Uy hadlo ka no.
0: Dagan kayo ng
1: tanan ko nang nakita ni mo nga nag
0: kana asing mga unas good.
1: Hala. Dai
0: kana gani mga kana gani ma kumpay dito. Una hapni ko tanan.
1: Uy basi kana nang galigo ta dire dunay nagabaklad sa tuwa ba nya mapatik atik din sila mga iro mga kanding mga unsa pa diha.
0: Lain mo ko bag lain ko baligo dino kay maghubo pa yung tanan no.
1: Unya katong Allah katong isang gabi pa ya pudri ko dai nang kuan ko dai no. Naghubo sab ko.
0: Ma, naghubo sab ka?
1: Unya. Ako nanggi ko nag masalagi oi nagbika ka biya ko da kay nagkuan ko.
0: Ay nanab sa iya ko magkuan. Nanab iya ko magdula pa ko bago ko maligo.
1: Uy ka presa ta dai.
0: Oh ana. Na bago ko dula an dala dala.
1: No.
0: Bull charge pero siya permanente.
1: Kusog ko dai.
0: Kusog ka ayo oi.
1: Uy pa lamang ko ana unya.
0: Uy kay kadamak ni mo oi mag pag order siguro sa Shopee oi.
2: Ayo di ma.
1: Ito dai ba? Ato siguro nang ipamonitor ni sa to ang barangay pasi din net lagi pamakla diri ah.
0: Lain gyud kay kung kwan dai kung una dai ba murag ni gitaw dai.
1: Na basta ako na lang ko gidudahan ana ba kung kinsa gid sila basta dilan sugo masulti.
0: Ako di mo pud ako dai mo pud ako.
1: Duda jud ko ana anak duda ko nga agi mga kapamakla diri ang bati ati dagiro iro sila kanding.
0: Tawa dai una na pud ayo. Nagpatok-mutok mo na sa ko.
1: Day, kulbaan siya ko, day. Mas naagit siguro sa...
0: Alay na ni lugar, oy.
1: Di ba ko makita kay bagat mo ko nagkumpay da sa... Oh, klaro kay day. Hungaw kay day.
0: Day, lahat ko ni lugar, day. As in.
1: Sige lang. Day, nakoy idea nga una-unaan, day. Oh, klaro juga ayo. Oh?
0: Dahil lagi kayo dahil dahil lagi kayo dahil
1: nako yun na una-una dahil
0: usap man dahil
1: masakpan ginato ni siya
0: usap
1: itong tani ugma dahil
0: usap man dahil sige dahil mga maring tungkol sa mong mga kabalaka. Huwag na namin mga pagduda o kinsay may namaklad. Pero di ba may sigurado? Mutong anak ka ni si Darda yun, may insigida da yun. Amo nang giingnan na mong akong papa nga si Papa Sidoy. Ako siya giingnan nga inanang mga nahitabo. Hangtod, yun ini. Unsa? Ano lang ito buhaton pa? Kaya marag naagi ko gidudahan diya pa ba?
3: Bot pa siya, bot. Nagi
0: mamaklad ko diya pa.
3: Bot pa siya, bot. Tumuhalmang. Ako, imong ipaon dito rin masakpan yung mga nagpamaklad.
0: Pa, na may wig drip pa kay. Namatoy ni Apel rin nga katong Miss Matsugi ba? O, oh, namin bilin nga wig. Ikaw ni kanila suota pa?
3: Uy, kahilas ko na akong tanaw na ni.
0: Matalikod lang ka pa para ato. Mabalaan na ito ba? Mabalaan na ito. Kinsagi yung mamaklad pa ba?
3: Ay, uwaw mo din buhata, pero... Haro
0: okay, na mga
3: maimpas yung mga problema, kaya kung lagot po kung nuning pamaklan sa inyo. Sige, kasadong kasabutan.
0: Sige pa, ugma pa ha?
3: O siya may ugma, o niyang hapon.
0: O niyang hapon, o sige, o niyang hapon.
3: Kay gusto na ko grisulta.
0: Sige pa. Pangandam na niya pa.
3: Magkwasa ko niya akong leggings. Mag-short ako kung maong gisi-gisi.
0: Ang kalapik-pik short pa, kalapik-pik short.
3: Oo, niya kayo mag-quans ako kay... Lain na po niya kong likod kay murag buko-bukos kang prag. Nus-nusan siya na ako ni...
0: Butang isang kwan, nus-lugurin siya ng bato. May halo-block na pa.
3: Oo niya, kasado niya. Pagligaw na ko si balon, kamusin mo nga miga mag-quan mo, magbantay.
0: Magbantay mo dito, maghapahapa rami dito pa.
3: Sige kong... masakpan yun ni Ron. Kung kinsa ni mga nagapamaklad.

0: Ano siya tatay sa salon? Nagdala na siya kabo. Nagdala na siya lugod. Naningog na. Naningog na ang mga kanahan. Isa kami.
1: Lulipop, lulipop, lulipop.
0: Ah, na sila kud na murag ni nakadungog lulipop.
1: Lulipop, lulipop, lulipop.
0: Lulipop na. Tada. Kinsa ka ni mga tawhana, ha? Kinsa ka ni mga tawhana ni... Ah, mulipot ko doon sa luyo. Mulipot ko. May nahinay ko kamang kinsa ka. Nagkahanabag sa pinit din. Aha!
2: Oh, oy!
0: Kamuna yung pamakla din, ha?
3: Huloy! Kusa makla? Nagwami
2: na. Namakay mi.
3: Nalulo
4: siya kong beauty, nasakpan yun mo.
0: Kamuna ay sige pamaklan mo ito, bantong ra. Bato na kagibuhingi ito ng isa.
4: Picture nak, picture.
3: Wagad, wala na naman ako. Nanulo mi.
2: Dili, ang
3: namakay mi.
2: Wala mi namang clan. Amo lang yung itabunan ng mata dili sa kanibangang dili sa mong mata. Pero mali man yung nadali dili sa sulod. Ay,
3: wala mi mamang. Tiguang man yun. Ang tiguang man yun na sulod. Ay,
0: hindi mga kanahan na mo, ha? Ipabarangay tamo.
4: Nailad siya.
0: Ipabarangay tamo.

Tanan yun ako, mga maring. Ha, namakla nito si Gido, si Iprin o si Kidong. Sila yun di ay. Sa kung una-una ba nga, grabe gina, sige gina ko nilang ibaklat. Pantura na ikan na nga mong sampinit niya nga mga bumbong. Daghang kayog mga kuwan, daghang kayog mga buray. Mura daghang kayog mga kuwan, magalang risiko sa army roll ba? O sabi ko buhato na ipabarangay lang ko ni mga tawhala ni mga maring. Para ang ako lang ba, nga nilinan din sila mga kuwan ba, nilinan din sila masanay ni mga tawhala ni ba, kayo sige rin pamaklad. Kasi magkabiktima na nyo no, naalin ng tanong tulya, kani tatapos. Kasi magkabiktima niya na sila ba? Ano agad, Marie, nakasabot mo mga buanga mo? Tapakil ako din nyo, Bios, ako buhato na anime, kay, di ba ko mahasol ano yung magbabarangay, kay kapoy na magkatubang atubang, may ha? Maluoy mo, tambagi ko. Di nila ang kutob. Inyong suwat magtatampo.

0: Diyos, Ginoo ko, grabe naman yung itong sulatron eh. Nagagrabe naman eh. Muramang naitabo sa Senado ron.
1: Grabe naman kayo ni Marinko. So, grabe dyan kayo niya. Pating grabe hadyan kayo, mga
0: Marinko. Nasos kayo ka nakakita. Lagi yun mo ang sitwasyon siguro. Nakadungog mo sa itong drama ron. Kaya yun po, grabe kayo. Muramang yung naitabo ko yun.
1: Pero dili, at least man lang Marinko. Wala tayong madungog karoon na yung snack ba yan kayo. Brinato manta.
0: Sama ni Mataga Del Pisi, oy. Nga, talingon, magiging itong programa, oy.
2: Pero doon naman na sila. Napa lang po ng isa.
0: Dapat na reserve na. Dapat na, kung ano, pag... pag dili mo kuwalin si sari, Nordico, automatic dili si Del Pisi, puli-puli, masabot-sabot, tragol, puro mga grusi ba?
1: Pero nasiguro yung mga problema karon diri sa kuwan, pero sa may tuburan nga bahin.
2: Basin
1: pero,
2: na change post sila siya, change post.
1: Basin mga nagsasakto, basin na change post sila.
0: Saan lang?
1: Change post.
0: Na change post, wala nagsinso. Sige pang sinso ng mga kuwan diha.
1: Mapuste?
0: Mapuste.
1: Eh, kahoy, ako ay magunoy.
2: Nasibintado magunoy siya.
0: Oo, wala eh. Sige.
1: Oras mga maring, alas 11:33 na sa Buntaga. Siyempre, kamagyapan na mati sa XFM Network Philippines. Mm-hmm. Diri sa kagubdan sa Dibok, Mindanao nga programa. Kung ako, ikaw.
0: Yes, yes. If I were you.
1: Yes, mga igala, ang ato ang drama. Hatuntok ka na ito sa produktong gigama sa Yes to Health, mga maring. Kini ato ang... Uy, grabe ka, ayaw maring. Nakataas daw ka ang antas ron na basis sa pagduki-duki maring ka ng... Nang high blood maring.
0: Ah, pero diba sa init, ulan, init, pista sa langit.
2: Nilabi na sa pagkaon.
1: Pagkaon, sakto ginasiya. Busa, aron nga, dilit tama para sa itong, kasi itong kongresista nga nahiwi ang api.
0: Ha, gantong kuhan. Kaya nga,
2: oh. Kuhan, si kuhan, si...
0: Si pangalan, sa, to, si pangalan ko na ito.
2: Ako be cool.
1: So, what sa kainan mong Santon Plus Go?
0: Pa ito kaning...
2: Si Denia.
1: Si Denia?
0: Si pangalan to?
2: Si Denia.
1: Si Denia daw.
0: Si Denia, o. Oh, katong hiwi yung nang. Olay, mura gaba-gaba naman to.
1: Ay, gaba gina ito?
2: Masang sakit to, oy. Isulti biya siya nga, nakuan siya.
0: Ay, saan na stroke siya?
2: Stroke siya.
0: Ay, gagabaan ka ni.
2: Ay, gaba gina.
0: Okay, basta nga yung nana, o. Ay, nakadawat naman siguro ito ka lang,
1: malita.
0: Malita-malita. Ha, bag-bag lang siguro.
1: Ay, gamay. Kung malita, nakapatambal na sa'yo. Kaya
0: wala pa.
1: So, basi, mga...
0: Pwede naman ito siya, mga hiwi pa ito yung naong speakers, no? Palaparo lang sa speakers para matarong.
1: Kasi palaparon.
0: Si Kwag, sa man, pulit-pulit, ha?
1: Ay, nako, mga higalang. Ito ang drama. Ganina nga nadungog, Master. Ang sagito siya, asuyi ko nun yung ubang babes.
0: Yes.
1: Na-late sila.
0: Mga lechoners na ito, no? Mga lechoners.
2: Nagkakayo sila late, mga commerce.
0: Late commerce. Kabalo mo, ang atong story karon ang atong suwat mga katropa. So, ang atong kanyang problema si Alma, nga, kanyang problema karon nga, sige, kanang naimang maklad silang lugar.
2: Dagang mga kukok silang kilid.
0: Kanya ako yun, yung mamaklara yung mga maring, kay mo transform.
2: Ay, wala na yung mga wak-wak di ay.
1: Mo transform. Nasa mga inisiyatiba.
0: Yes.
2: Nasa mga cool sign.
0: Ano pa kayo badong manin mo doon? Mga talaga, lulipop. Nasa yung mga code, no?
1: Mga mahaw, no? Yung mga
0: ana. Oh, ana.
1: So, butasabot ka ng naana. Ano yung
0: mahaw, ano? Pag tanaw siguro niya. Pag silip siguro. Ako, actually, naka-experience may ana dito sa una sa may kwan sa kong gitarabong and mga sa una. Pero dili ako mga kauman. Ana na, kapalo biya ba siya sa kuha? Pag mali mahaw lang, sa guard house ba? Sa guard house. Sa guard house ba ito? Sa guard house ba? Tingnan mali mahaw. Mali mahaw naman ang sabon maring.
2: Ay, sabon.
1: Kani add sabon maring, baka naka-swipe o kwan mo ano maring. Niagir ako maring,
2: Piyagi ka, nakasuway ka.
1: Nililip ko sa gamay portang, wala mag-ganay kaguliyang sa sulod maring. Sus, pag ganun ko, unsa karun nga ako, sus, karun kay siga man ang suga, maring. Siga man ang suga niya. Anak ko, maring, pag-alan ako, maring, kay giabri man ang portahan, maring, ipasood ko, oy.
0: Ipasood ka?
2: Asa man ang napita?
1: Kay madapog ka.
2: Kasi dahil pasunod nyo po dahil ay.
0: Gato ako ang maring kay. Gato, sige, ang mga kuwan ko doon, mga anak ko doon, manguan na doon dito, sige daw, panguan ka ng kaligo.
2: Huh?
0: Ang ano ba? So ako kay siyempre bata pa ko. Pangalan ko
1: pero haod na ka.
0: Haod na.
2: Mukong bayot ay ka.
0: Alas siya. Ako na may bata siya. At patuwa na dito. Saka na dito. Kaya nanimaw ng sabon. Saka na ko sa pader. Pag-anan ako. Pagsilip na ko dito. Yung amahan man. Ang amahan. Parang gabaterol. Gaana. Kaya pinana.
2: Basta niya botog si kwati.
0: Botog si kwati. Pinana na ko sa mga. Kaya gagawin na po ito na ko. Ano. Pinana na ko. Cuy, kamu na po, Cuy. Ah, pagkana siya. Buanga ni mo, papa.
2: Ay, nako. Karaan yung itawanan. Ay, batirol mo kito tawag ka to.
0: Batirol.
1: Baba ka marino, kanang inat kaysa mata na sa mga kalakinan ka ng dalaga na ka, o niya ka ng labia, may tsura kanya. Maligo ka na sa kanang gawas. Hindi na siguro maayop po doon.
0: Pero naman yung banana nga. Ang... Ananda ba?
2: Sa bukid, ang banyo naman doon sa gawas.
1: Pero sa karon manggod, sa karon nga panahon kayo, bag-upan siguro na yung kaagi ni Alma, sa karon manggod ka ng... Pwede na manggod mamaklad ng mga laki sa Facebook.
0: Sa una, magkwadyo ka.
1: Sa una ka naman, tuyuan ganyan mo na.
0: Pagkitaan ganyan mo na ka nang kumakamaklad, mga kinalaguan mo. Kinalaguan ka mga ka nang kabagnutan, ana ba?
1: Karon na naman sa Facebook, follow lang ka, updated ka.
0: Anaan.
2: I-share ka ang link.
1: I-share lang ni mo ang...
0: Kaysa una, sa Water District pa ko, dito pa bilang trabaho sa... Kwanda mo?
2: Halos yung kag mga inaanak.
0: Ay, magkwami sa engineering man, mi. Sa engineering, kami may ting lubong diag kanang kwanting. Lubong man, mi. Ay,
1: karo na halap na yung pala na.
2: Halos na kayo. Kwanda ka sa una, plumber ka sa una.
0: Dili ka na sa engineering, mi. Kami ting lubong anang mga mainline. Kanya, kaya siyempre, kanang mga lugar diya sa area, para sa Balyok, Turil, ana dito. Kwan man kayo na, dari sa may kanang bago galera. Nakimingo, magkita sa una diya, Marie. Naman na sila yung kanang water pan, na dito yung kanang drainage na mo dito. Ako kayo nga po noon, tanki na mo dito. Dito man na sila magpagas, kaya ako kay tab. Hoy, Marie, sa'yo kami dito, Marie. Hoy, imbisa mong in, alas 8, alas 6 media, na namili dito.
1: Ako na, Marie.
0: Oo, na dito may kami kape.
1: Nag-alarm kid mo, Marie.
0: Na dito tanan, makita din mo tanan.
2: Ginabantayan, yun yung oras di.
0: Oo, niya, magkakuan. Kaya pagsugod yung kalot na, wala na, malubog sa tubo. Kaya, wala, hinay na kayo mo bagdak kong bara.
1: Paano may ka ng, ano, nagamit ng kuso.
0: Oo, nagamit ng kuso.
2: Nahurot na.
0: Ana.
1: Pero sa, ang ako lang po, mga Marie, kung akong babae, ay kapatanaw ni mga kanangkuan o ikaw po damahan, so isip-tip po siguro niyo mo na imong dalaga na kasapit na maligo rin di po siguro
0: mamahal. Yes, ana na, no?
1: Buhati siguro na ka ng mga planning niya ng mga CR.
2: Ato inong si Alma, anong karaan pa na ilang banyo? Ano ba sa sulod?
1: Sinaan
2: naman sa gawa
0: sa ilang sa La Pilipina. Sa La Pilipina.
1: Sa La Pilipina, ay na.
0: Oo, taga La Pilipina man.
1: Siguro suruyo na.
2: Sinilin mo siguran mo siguro na.
1: Ato siguro suruyo na sa sapitan na. Pasigwa pa makailis o clading sa iyahang tabi. Ay, naku.
0: Kasi wala magagamit doon ka na nga ang ilang so tama ka na bumbong ka nila ka na nga lahat mo itong isang kadong
1: isa man to
0: ka na nga sana PVC wall
2: di ko sa cladding sa PVC
1: PVC wall sa
0: social
2: social man katapang sulod man kung na siya
0: inaano ba lahat mo itong cladding
2: wakan
0: eh maglalis man taan na ato lang ko nun
1: sa itong aghato nito ang mga viewers karoon nga comment ko nung kamuriha mga maring sa itong Facebook live kung saan yung ikatambag sa kaagi ko eh. Anong taan naman ko na ito ang sender ko iya ba ipababarangay ng tulok ang mga lalaki o iya ba kahaning on sa papasaylo o lang sa iyala sa taga ano ka ng mga warning shot
0: mga salbahan lang ba pasalbahan lang.
1: So la comment mo na ako wala lang ko yung cellphone dahil kadalubat mo na akong cellphone dahil
0: gani,
1: so kanina inyo ako nandali iliya ko na basi doon na yung mga gabang
0: nay nag-comment rin isa nga ka na nga imo ang mga ka na mga laki Alma. Ipabarangay na para makita ang katag para unsa para makasab-an na ni kapitan ang pangutana niya basig si kapitan na bud sunod og baklad. Ay mapag-ana ba? Ay mapag-ana ba? Napag-ana ba? Ana ba sila dari yung aga nang yun?
1: Luas tayo. Ay, nakakarita yung banaluasan ko dahil.
0: Ay, sabah. Kasi nabisahan na ano sila mga baga bigat la mong mga bayota mo.
2: Ano na damay man tali niya?
0: Ay, amin nga. Dahil siya nga. Irigas lang media sa lupong taga Pamayapa nga musuwat iduot ang naong sa papel.
1: Isa man na. Taga-asa na mga
0: lupong. Kalang lupong taga Pamayapa ba? Kalang tingkuhan
2: siya. Yes, siguro la Pilipino
0: ko na. Uy, kapatay mo na nga.
1: Musay na siya.
0: Kalang tingsuwat kayo sa minutes gani. Musuwat halos ang naong iduot na sa papel.
1: Basta klaro, para klaro pa siguro kaayo. Basta klaro.
2: Basta yung anak siya magsulat. Naman kayo yung classmate niya magsulat, ano?
0: Ano, bitaw.
2: Basta yung anak po siya magsulat, ino-no na yung naong.
1: Aba.
0: Ay, kanang mga, taga, ano, di, alam mo yung ginagay kang kapitan na Bakiril niya, shout out niya.
1: Asa na pizza?
0: Di siya may mahayag.
1: Mahayag sa Mawab.
0: At di siya mahayag niya sa may Burawan.
1: Sa Burawan niya eh.
0: Naman ka ng mga, ako, na-try na mag-barangay sa una, kaya gipaparangay itong mga dramadama itong kapdod na mo. ang kining suwat og minutes ba kay istorya man kay suwaton biya kanan suwat biya kanan no
2: kompleto man na
0: oh ana makatawa ka kay bag istorya murag iduot ang naong dito ba kanang duot chuka Aisha.
1: So dapat kanon no, kunang kuanan siguro no kanang kapoy na magina magsuwat-suwat pa ang mga taga ko no eh. I-record na siguro na aron madili kayo ko ano.
2: On the record.
0: On the record. Pero gidoot pa kinang naong sa papel. Sige na maglisod na siguro kita. Ah, na mainala kasi sibre tiguang na magunang mga
2: kasi. Base dili ka kita.
1: Si idaran.
2: Ya unsa man to kay Anchos ya. Kasi wapo si Anchos.
0: Wala wala.
2: Ah, dulit gyud.
0: Dulit kayo. Sige, sige. So, be, ato rin na tabangan na ito, be.
2: Dirahin na diha, kaya morang ikaw mimuha man na.
0: Well, Alma, baby. So, shout out sa mga taga-kuan, taga-La Pilipina, no, sa Tagum City. Among matambag na mo diha, kanang inyo ang, magbuhat na lang mo inyo ang sariling banyo diha, Alma.
1: Yes.
0: Oh, para dili kayo, dili na ka mabakla diha sa inyong mga silingang mga buraot kayo. So, para malikayan ang kagubo diha sa inyo, pasailuwa lang na kayo, total. Part man na sa pagkalalaki siguro nila nga ganahan gud kay silang minana. Para di na kababakla dan diha dito ka sa sulod sa inyong balay. Kaligo ana. Kay kung mamakla na gyud dito sa sulod sa inyong balay, kada pwede niyo na pakasuhan. O ka illegal sniping.
2: Oy. Na di ana di ay.
1: Sa man nga RA B.
0: RA 1 2 3 ko na musunod sa ibon. Ikaw na musumpay ana. Sige, ana na no. Ana na siya.
1: Sige, salamat kaayo.
0: Alma,
1: ana sa Alma. Pagpadangat sa imuhan nga kaagi ni ato ang tulumanon.
0: Kung ako ikaw.
1: Sa ngalan sa Tibukwer sa XFM Network Philippines ako ni si Maring Indo Erica de Ligwapa de Limestesa. Hantod Lunes pohon kita magkauban. Dili makopyansa ang tugod kay mangunay og silingan.
2: Yes, kini lang yapon yung iyan sa kanunay panabang si Tia Daria.
0: Aha.
2: No ID, no entry.
0: Ah, iluwasa.
2: Pakapin man na.
0: Pakapin, ah.
1: Gabi nga management.
2: Ayaw ko pensa nga mabutahan ka. At bang biyakas buka.
0: Oy! Master, dito rin niya as useless. Maura gabon sa 100 karoon. Bye-bye!
1: Nagasalamat, Og!

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahintibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Exciting!

0: Next FM Mega Manila. Live report.
1: Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad para sa hinaharap ng ugnayan ng ASEAN at ng Russia. Ginawa ito ni Pangulong Marcos sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kasabay ng ika-35 anibersaryo ng Dialogue Partnership ng dalawang panig. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat ituon ang kooperasyon sa peace, security and stability, mas malakas na economic partnership at people-to-people ties. Iminungkahi din ni Pangulong Marcos ang mas malawak na kooperasyon sa maritime security, counter-terrorism, cyberspace, trade, investment, food security at energy security. Bilang ASEAN Chair, tiniyak ni Pangulong Marcos ang commitment ng Pilipinas na magkaroon ng konkretong resulta ang mga napagkasunduan sa summit. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang Pilipinas sa paghahanap ng non-traditional o bagong mapagkukunan ng produktong petrolyo kahit ang hidwaan ng Estados Unidos at Iran. Sa panayam ng Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na layunin itong tiyakin ang seguridad sa supply ng langis sa bansa sa gitna ng patuloy na pandaigdigang krisis sa enerhiya. Ayon kay Pangulong Marcos, tinalakay ang usapin sa mga bilateral meeting at ASEAN-Russia Summit at bukas ang Russia na dagdagan ang supply ng langis sa Pilipinas. Nilinaw niya na wala pang pinaan na kasunduan at patuloy pa ang pag-aaral ng gobyerno sa mga posibleng pinagmumulan ng petrolyo.
2: XFM News Nationwide.
4: Inaasahan naman po ng Department of Energy na posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo kasunod ng ulat ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa DOE, dahil sa pagbuti ng sitwasyon sa pandaigdigang supply ng langis, hindi na inaasahang tataas pa ang presyo at posibleng bumaba pa ito. Sinabi po ng ahensya na maaari pang bumalik sa mas mababang antas ang presyo ng langis kung magpapatuloy din ang pagbaba sa pandaigdigang merkado at tuluyang mag-stabilize ang supply. Sa kasalukuyan, mga katropa, na tiling mataas pa rin po ang presyo ng gasolina at diesel sa bansa, pero patuloy naman ang monitoring ng Department of Energy para sa posibleng rollback sa masusunod na araw.
2: XFM News Nationwide.
3: Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na babalik na sa normal ang operasyon ng Senado matapos maayos ang gusot sa liderato at maihalal si Senador Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. Sa panayam sa Kazan, Russia, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na takbo ng Senado para hindi maantala ang trabaho ng gobyerno. Binigyan din ni Marcos na ikinatuwa niya ang naging maayos na special session ng mga senador nitong Hunyo 17 matapos ang ilang araw na pagkaantala sa sesyon. Samantala, sinabi rin ni Marcos na susuportahan niya kung sino man ang mapipiling mamumuno sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte basta dumaan ito sa tama at legal na proseso. Nilinaw din ng Pangulo na ang mga batiko sa posibleng pag-upo ni Senador Chuy Escudero bilang presiding officer ng impeachment court ay mga opinyon lamang at hindi nakakaapekto sa proseso ng impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
4: Samantala, si Senator Ping Lacson may buwelta kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa umano'y zero output sa panunungkulan nito sa Senado. Datropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: May buwelta si Senador Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano matapos nitong depensahan ang umano'y kawalan ng output ng Senado sa loob ng 28 araw na krisis sa liderato ng kapulungan. Ayon kay Lacson, hindi ang arawang gastusin ng Senado ang issue, kundi ang kakulangan umano ng naging produktibong trabaho at mga naipasang panukalang batas sa panahong ito. Iginit ng senador na nasayang ang pera ng taong bayan dahil patuloy ang paggastos ng Senado kahit halos walang naging output sa plenaryo sa loob ng ilang linggo. Binanggit din niya ang ilang kontrobersyang naganap noong panunungkulan ni Cayetano bilang Senate President na anya'y nakaapekto sa operasyon ng Senado. Batay sa pagtataya ng kasalukuyang Senate President na si Win Gatchalian, umabot sa humigit kumulang 25 milyong piso kada araw ang gastusin ng Senado, dahilan upang umabot sa tinatiyang 700 milyon pesos ang halaga ng 28 araw na umano'y walang naging makabuluhang aksyon at produktibong gawain. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Handa si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial ng Senate Impeachment Court kung kinakailangan. Ayon sa kanyang defense team, bukas ang Vice Presidente sa pagharap sa paglilitis, pero hindi pa matukoy kung kailan ito magaganap. Hinatasan ng impeachment court ang kampo ng House Prosecutors at Depensa ni Duterte na magsumite ng kanilang mga dokumento sa June 22 ngayong taon. Ang mga isusumiting komento ay may kaugnayan sa proseso ng paglalatag ng kasunduan sa mga ebidensya at isyu ng kaso.
2: XFM News Nationwide.
4: Lumabas, mga katropa, sa pinakauling survey ng Okta Research na 8 sa bawat 10 Pilipino ang wala pang matibay na pananaw kung magiging patas ang pagdinig ng Senado sa impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Batay sa survey na isinagawa noong Abril ay 81% ng mga respondent ang nagsabing hindi daw sila sigurado o nagdududa na na pagbabatayan lamang ng mga senador ang ebidensya at batas sa pagdidesisyon sa kaso. 19% lamang po ang naniniwalang magiging patas ang proseso, habang halos kalahati ng mga respondents ang nagsabing wala pa silang sapat na batayan para humusga. Ayon sa Okta, nagpapakita ito na marami pa ring Pilipino ang naghihintay kung paano hahawakan ng Senado ang impeachment trial bago bumoto kung ma-acquit o kay mag-convict ang Vice Presidente sa kanyang kaso.
2: XFM News Nationwide.
3: Muling bumuwelta si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kay Interior Secretary John Vicrimulla matapos siyang sabihing hi kaugnay ng kanyang pahayag tungkol sa ICC arrest order. Gayet ni Duterte, mas dapat tingnan ni Rimulla ang sarili at mga kasama nito sa Malacanang sa halip na magbitaw ng akusasyon. Hinamon ng kongresista si Rimulla na sumailalim sa hair follicle drug test kasama ang mga opisyal na tinutukoy nito upang matapos ang usapin. Binigyan din ni Duterte na maaaring hindi droga kundi kapangyarihan at korupsyon ang tunay na tinutukoy niya sa kanyang banat sa kalihim. Nagugat ang isyu sa pahayag ni Rimulla na maaaring hi si Duterte nang banggitin ito ang umano'y ICC arrest order laban kay Senador Bongo.
2: XFM News Nationwide.
4: Humarap ngayon pong araw na ito, Biyernes, si dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG dyan sa Camp Crame. Kaugnay ito ng fact-finding investigation sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na si Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod umano sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Dumating si Baldwin, mga katropa, matapos po siyang muling padalhan ng Sabpina kasunod ng hindi niya pagdalo sa naunang schedule kung saan una nang tumayo ang kanyang mga abogado. Hiwalay pa siyang pinatawag ng National Bureau of Investigation pero hindi rin siya nakadalo at inaasang ipatatawag muli sa susunod na schedule. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga pangyayari sa insidente habang nauna nang nagpahayag ng pahikiramay si Baldwin at kalaunan ay nag-leave at nag-resign bilang head coach ng Ateneo.
2: XFM News Nationwide.
3: Community walkout, ikakasa ng mga Atenista para sa hustisya kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
5: Magsasagawa ng community walkout ngayong Biyernes, June 19, ang mga estudyante ng Ateneo de Manila University bilang pagunita at panawagan ng hustisya para kina varsity players Rene Baterbonia at Divine Adili na nasawi sa insidente sa Aurora. Ang pagkilos ay pangungunahan ng sanggunian ng mga mag-aaral ng mga paaralan Loyola ng Ateneo de Manila at ng Ateneo Seniors Alliance. Ayon sa mga organizer, magsisimula ang walkout alauna ng hapon bilang pagpapakita ng pakikiisa sa mga naulilang pamilya at upang igit ang transparency, pananagutan at mas malinaw na paliwanag kaugnay ng trahedya, sinabi ng Senior Alliance na bagamat panahon ng pagtatapos at pagdiriwang sa universidad, hindi dapat malimutan ang sinapit na Rene at Divine. Binigyan diin din nila na patuloy ang panawagan ng komunidad para sa hustisya at pananagutan sa mga dapat managot sa insidente. Para sa Nagkakaisa sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
4: Itinakda naman katropa ng Sandigan Bayan 3rd Division sa June 26 ang arraignment hearing ng kasong graft laban po kay dating Energy Secretary Alfonso Cusi at iba pang opisyal ng DOE. Kaugnay ito na muna irregular na pagbibenta ng share sa Malampaya Gas Project mula Chevron Corporation papunta sa Udena Corporation. Naantala ang arraignment matapos maghain ng motion ang kampo ng mga akusado na humihiling na mas malinaw na detalye ng reklamo, partikular na sa sinasabing pinsala sa gobyerno. Hinimok naman ang korte magkabilang panig na tapusin na ang mga motion para hindi na maantala pa ang pagdinig sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
3: Inasuhan ng Bureau of Customs sa Department of Justice ang 5 cargo at trading companies na sangkutumano sa mga naantalang balikbayan boxes ng mga OFW. Ang mga kumpanyang kinasuhan ay ang Ictus Trading Corporation, Marcelo D. Lilo Cargo Forwarders, Mi Amore International Consumer Goods Trading, MT de Guzman Non-Specialized Wholesale Trading at Cargo Flex Haulers Corporation. Ayon sa BOC, paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang isinampang reklamo laban sa mga ito. Ito na ang ikalawang batch ng kaso laban sa mga freight forwarder na may kinalaman sa mga naiwang balikbayan boxes kasunod ng naunang reklamo laban sa Makati Express Cargo Incorporated.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: 15 minuto na makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na pwede yung mapahinggan sa iba pang XFM stations nationwide. XFM Tagum sa 107.1, XFM Sagay 87.5, XFM Canlaon sa bagong frequency 101.7, at 89.1 Solid FM Davao.
2: Balitang regional.
4: Unahin po natin ang balita dyan sa Bacolod. Merong 19 anyos. Ito'y top 9 most wanted. Arestado dahil sa kaso ng pangmumulestya at 25 counts ng panghahalay pa sa San Jose Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
6: Isang 19-anyos na lalaki nagkabilang sa top 9 most wanted persons dahil sa kasong pangmomolestya at 25 counts ng panghahalay sa barangay Tapon Norte, bayan ng San Jose Negros Oriental noong Hunyo de sa Saisa. Kinilala ang suspect sa alias na Chris at residente ng barangay Chapo sa nasabing bayan. Batay sa impormasyong inilabas ng Police Regional Office, Negros Island Region o PRONIR, isinilbi ng San Jose Municipal Police Station ang warrant of arrest laban sa suspek kaugnay ng nabanggit na kaso. Sa kasalukuyan naman, nasa kustodiya na ng pulisyang suspek para sa kaukulang investigasyon at iba pang legal na proseso. Nagpahayag naman ng PRONIR na patuloy ang kanilang operasyon laban sa mga lumalabag sa batas upang mapanagot ang mga sangkot sa krimen at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Opisyal at kawanin ng PCG District Palawan, arestado sa entrapment operation ng PNP sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Live report.
7: Arestado ang isang opisyal at isa pang kawani ng Philippine Coast Guard District Palawan sa isinagawang entrapment operation ng PNP PS-1 sa Puerto Princesa City kahapon. Ayon kay Police Major Noel Manalo, Station Commander ng PS-1, lumapit sa kanya ang biktima na isa ring pulis para humingi ng tulong. Maliwanag ng biktima, hinihingi ang di umano siya ng 80,000 pesos ng opisyal ng Coast Guard kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Dahil ito sa hindi pag-blatter, uhuli ng nai-blatter ng pulis tungkol sa pagkakawala ng baril ng Philippine Coast Guard. Sa entrapment operation, dalawang taga-Coast Guard ang inabutan. Pero sa side ng opisyal ng PCG, may pag-uusap sila ng pulis. Pero sa abogado nila aayusin. At sa aktwal na sitwasyon, wala raw siyang tinanggap na pera. Agad dinala sa PNP ang dalawang naaresto at prinoseso ang pagsasampa ng kaso na robbery extortion. Pero may ulat na lumalabas na mag-uusap ang dalawa o magkabila ang panig, bagamat wala pang opisyal na pahayag ang PNP at PCG ukol dito. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
4: Samantala, 89 na mga ROTC cadets hinihinalang na food poison dahil sa kinain ng pork adobo. At tropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
8: Sinugod sa iba't ibang ospital sa Iloilo ang 89 na ROTC cadets matapos nakaranas ng pananagit ng tiyan, pagkahilo at pagsusuka. Nangyaring insidente noong Hunyo 17 ng gabi pagkatapos maghapunan ang mga kadete sa Camp Adriano D. Hernandez sa Dingle, Iloilo. Sa panayam ng XFM Iloilo kay Colonel Edralin Poblete, commander ng 6th Regional Community Defense Group, nang hinihinala nilang sanhi ng food poisoning ay dahil sa hinihain na pork adobo na ulam ng mga kadete.
9: Bale, meron po kaming hinire na 10 tao na taga luto nila. Binabayaran po natin ito. Tapos under supervision of course ng mga organic personnel natin.
10: So bagong luto naman yung ulam, no, na Colonel Poblete?
9: Opo, na bagong luto naman po yun. So kaya nga yung suspecha namin, kung yun man yung ulam, maaaring po dun sa during sa preparation, baka na-contaminate po yung pagkain. Baka yun yung po na dun cause. So yun ba yung assessment mo namin?
8: Karamihan umano sa mga sumakit ang tiyan ay ang mga unang kumain sa first batch, kung kaya't noong nalaman ito ng mga opisyal, agad na ipinahinto ang pagbigay ng pagkain sa second batch.
9: Isang batch po yan, sir, kasi nung may nagreklamo yun sa first batch, kasi hindi namin kayang i-accommodate yung 900 dun sa facilities namin. So ginagawa po namin is by batches po. Inahati-hati namin yung 900. So dalawang batches po siya. Among dun sa first batch, ito po yung tinamaan ng mga bata. Sa second batch po, nung may nagkuhan po, may naramdaman na po yung bata na sinabi niya masakit yung dyan niya. So pinahinto na po namin yung distribution ng second batch at nagluto na lang kami ng panibagong, nagpaluto kami ng panibagong ulam nila.
8: Tinatayang nasa 900 ng mga kadete mula sa iba't ibang universidad sa Western Visayas at Negros Island Region ang nakibahagi sa naturang summer camp. Samantala, humingi naman ng dispensa sa mga magulang ng mga kadete si Colonel Poblete at nangakong hindi na mauulit pa ang ganoong pangyayari.
9: Yun nga po ang sinasabi ko kanina, humingi ako ng dispensa sa parents ng mga bata dahil sa nangyari nito. Alam naman natin na walang hindi kagustuhan nito, isolated case nga po ito. Pero ang ibibigay ko po na assurance sa kanila, hindi na po mauulit ito at aalagaan po namin yung mga anak nila.
10: Wala namang may nagpunta dyan na i-pull out yung anak niya, Colonel?
9: So far, meron pa nga pumunta na mga parents kagabi, pero ganun pa rin naman na hindi nila pinupull out yung anak nila at willing pa rin sila na mag-undergo, magpatuloy yung mga anak nila sa training.
8: Inaalam na sa ngayon ng Rural Health Unit ng Dingle, Iloilo ang posibleng rason sa nangyari. Sa ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan ng lahat ng mga isinugod sa ospital na mga kadete. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
3: Alitan sa pangingisda, nauwi sa madugong insidente sa Bogos City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Live report.
11: Isang 36 anyos na mangingisda ang patuloy na inoobserbahan sa ospital matapos umanong pagsasaksaki ng kanyang kasamahan sa Purok Gardenia, Barangay Gairan, Lungsod ng Bugo, Northern Cebu. Kinilala ang biktima na si Sunny Boy Nguho Manatad, residente ng Purok Lili, Bumbil, Barangay Gairan, Bugo City. Samantalang ang suspek ay kinilalang si Jameson Haron, 45 anyos, kapwa mangingisda at nakatira sa Purok Gardenia, Barangay Gairan. Batay sa investigasyon ng Bugo City Police Station, napag-alaman na dumating umano ang suspek sa bahay ng kanyang kapatid sa nasabing lugar. Makalipas ang ilang sandali, dumating din ang biktima at inimbitahan umano ang suspek na sila ay mangingisda. Ayon sa ulat, habang pauwi ng biktima, bigla umano siyang hinarap at pinagsasaksak ng suspek gamit ang patalim na tumama sa kanyang dibdib at braso. Agad na isinugod ang biktima sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City upang mabigyan ng agarang lunas dahil sa mga tinamong sugat. Samantalang mabilis naman nadakip ng mga pulis na Bugo City Police ang suspek matapos ng insidente. Patuloy pang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na motibo ng pananaksak. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: At mga katropa, ugali din pong makinig sa XFM Stations Nationwide. XFM Gel Santos sa 95.9, XFM Mati 99.1, at XFM Tagum sa 107.1.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, nabuo na yung tropical depression na binabantayan bilang low pressure area sa labas po ng PAR. At ang tawagin nito, may pangalan na si Francisco. At tagalay niya ang lakas na hangin na abot sa 55 kilometers per hour.
12: Katropang Buddy, posible rin itong lumakas pa bilang tropical storm ngayong Biyernes at maging ganap na bagyo pagsapit ng Linggo.
3: Para naman po sa lagay ng panahon, ngayong araw din, katropa, easterlies yung pong nakakapekto dito sa Metro Manila, gayon din sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at Bicol Region, habang localized thunderstorm naman ang iiral sa iba pang bahagi ng bansa.
12: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 o 28 na umaga at inaasa ang lulubog bandang alas 6.27 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
3: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold, katropa. Subukan niyo po ito. Likas, subok at epektibo. Nagsagawa na malawakang drone attack ang Ukraine sa ilang target place sa Russia, kabilang ang mga lugar malapit sa Moscow. Ayon sa ulat, mahigit sa 200 drone ang tumama sa iba't ibang lokasyon kung saan 17 ang nasugatan. Sinabi naman ng Russian Defense Ministry na naharang nila ang halos nasa 1,000 na Ukrainian drones at 4 na cruise missiles. Naapektuhan din po ang isang oil depot sa may Rostov region na ikinasuwi ng isang tao. Ang nasabing pag-atake ay tinuturing na isa sa pinakamalalang pag-atake mula na magsimula ang kanilang gyera.
2: Showbiz News!
13: Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Kinumpirma ng Live Nation Philippines na ubos agad ang tiket para sa Army Membership Presale ng BTS World Tour Arirang sa Bulacan. Ayon sa mga organizer, naubos ang tiket bandang alas 10:15 kaninang umaga. Sa kabila nito, may pagkakataon pa ang mga fans dahil magbubukas naman ang general ticket sale bukas, alas 9 naman ito ng umaga. Matatandaan na inanunsyo ng K-pop group na nagdagdag sila ng isa pang concert day sa Pilipinas matapos ang naging malaking demand nito sa kanilang mga fans. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, Premium D3. Muli po na nagpakita ng world-class play si Pinay Tennis Star Sensation Alex Ayala.
4: Matapos siyang talunin ng world number 2 na si Elena Rybakina sa Berlin Open sa score ng 7-5, 6-4. Nanguna si Rybakina sa unang bahagi ng first set pero nakabawi si Ayala matapos sponsor-sunod na tira para maagaw ang set. Sa second set naman, muling lumamang ang Pilipina at natiling matatag sa gitna ng dikit na laban para patuloyan. Natapusin na ang laban sa loob po ng mahigit 1 hour and 30 minutes. Dahil sa panalo mga katropa ay muli pong umusad si Ayala sa quarterfinals at harap siya kay Elina Svitolina. Ito na ay kalawang beses na nakatalo sa Ayala ng world number 2 na kalibre ng manlalaro sa kanyang career.
2: XFM News Nationwide.
4: Bago tayo magpaalam, binabati lang po natin sa XFM Philippines. Happy birthday, Mr. Rico Lapos, ang ating kasama sa XFM Philippines. At live mula po sa XFM Manila News Center, sumayon nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, June 19, 2026.
12: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
12: Ako si Brian De Paz.
4: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
12: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas. Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Oi, balot! Oi, balot!
1: Piten!
0: Nga kaya sindya?
1: Naa!
0: I-apil po nung siyagin!
1: Again! Again! Again!
2: Exciting!

0: Boss Amo, magpakilo ko sa Humaybe.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Batogod taon, maunay resulta o epekto. Kung mo spray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ni. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalso. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. The secret of health.

okay, balik po tayo mga katropa sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health. At sana ho ay nasa maayos po tayong kalagayan, ano man ang ating pinagkakaabalahan. Ano nga ba ang inyong ginagawa dyan, ha, sa inyong tahanan? Sa mabisa lakas mo'y ibibigay. Okay, tuloy-tuloy po tayo. At ngayong araw ho na to. Ayan, wala tayong partner ngayon. Kaya pasensya na kayo, ano? Solo fly tayo ngayon. Ayan, so sa lahat po na ating mga katropa na nagnanais pong magtanong sa ating pong palatuntunan, ito po yung ating hotline, 0969-6545. Hoy, batiin natin ang lahat ng ating mga Facebook Live viewer. Ayan, si Aisa Bautista ay nanonood sa atin, si JSF. Eh, nanonood din po sila, no? Sana po ay okay lang kayo. Siguro nananghalian yung iba sa ating po mga taga-subaybay, no? Oras talaga ng tanghalian. Sa lahat na nakikinig sa Metro and Mega Manila 99.5 XFM, happy listening ho sa inyong lahat, mga katropa. Maganda yung pag-uusapan natin ngayon pong hapon po na ito, no? Kasi isa ito sa pinaka-importanting paksa na dapat nating maintindihan. Sugan ay matututo. Ano nga ba yan? Ha? Madalas pinag-uusapan ang tungkol sa itong tinatawag na antioxidant. Alam niyo po ba yung antioxidant? Ayan. Ang antioxidant ay madalas na pinag-uusapan kung napapag-usapan yung longevity, yung premature aging, at yung paano makakaiwas sa mga karamdaman. Ano nga ba itong antioxidant, katropa? At bakit ito importante na maging sapat sa ating pong katawan? Ayan, sagutin po natin yan. Tataka ka ba na minsan may mga tao na pareho lang naman kayo ng edad, pero parang mas bata siyang tingnan sa'yo at parang mas kokonti yung problema niya kumpara sa'yo? O pagdating sa kalusugan, ikaw, ang dami mo nang masasakit, tapos kulubot ka na, siya ang kinis pa, tapos okay lang, nakakapag-gym pa. Ang sagot po dyan, depende kung paano natin nilalabanan individually yung tinatawag na oxidative stress. Ano nga ba yung oxidative stress? Ayan, pag-uusapan po natin yan tungkol sa oxidative stress. Pag-uusapan din natin ang tungkol sa unstable molecule in the body called free radicals. Yan, narinig nyo na pa yung free radicals. Ano? Anyway, ang antioxidant, sa pangalan pa lang, anti, yan, kumbaga. Ang ibig sabihin ng anti is against or contra. And oxidant is referring to oxidation. Ibig sabihin ng oxidation, pagkasira, pagkabulok. Parang bakal. Pag tinamaan ng oxidation, nagkakaroon ng kalawang, di ba? Yun yung oxidation process ng bakal. Kinakalawang hanggang sa maubos. Sa prutas naman, kapag halimbawa, mansanas, hiniwa mo, nagkakaroon ng oxidation process. Ha, nagiging kulay brown hanggang sa nasisira at nabubulok. Yun ho yung tinatawag na oxidation process. Okay? So, ang antioxidant ay mga compound na nagpe-prevent ng oxidative damage. Oxidation ng ating katawan, ano? Ating mga cells. And commonly, ang mga sources na makikita natin sa antioxidant, unang-una yung mga prutas, yung mga gulay. Ano pa ba mga sources? Yung mga herbs na mayroong mga phytochemicals na known to be antioxidant. Yung mga spices, katulad ng turmeric. Katulad ng, alam mo yung sili, kahit maanghang yan, ang taas ng antioxidant level niyan. Yung mga pagkain na nagbibigay ng mga high-value nutrients, katulad po ng mga nuts and seeds, gaya ng mga lumot, yung algae, kumbaga, parang pangalan ko pero iba yung spelling. Ano. Yung mga algae o mga lumot ay may taglay na matataas na antioxidant. Ayan. Ganon din yung mga certain vitamins and minerals na ito ay napag-aralan na kapag araw-araw nating kinoconsume ay magbibigay sa atin ng load ng antioxidant. O, katulad doon ng mga vitamins, vitamin C, ayan, vitamin E, beta-carotene, yung mga selenium,
sounds familiar sa atin, no? Yung zinc, yung polyphenols, yung mga flavonoids at anthocyanins. Yan yung mga regular natin maririnig, ano? Especially sa palatuntunan ito, tinatakil natin yan. Ito yung mga proven na mga antioxidant na nutrients and phytochemical. Ayan. Ngayon, literal na panangga ang panlaban sa mga oxidant. Itong antioxidant. Ayan. Ang tawag doon ay free radical scavenger. Ngayon, ang tanong naman, ano yung free radicals? Diba kapag may antioxidant na pinag-uusapan, lagi ding nababanggit ang free radicals. Ano ba yung free radicals? Okay, to explain it simply, ang free radicals, sila yung mga unstable molecules na kulang sila ng electrons. Kumbaga, meron silang component na merong unpaired electrons. Ayan. Yung mga electrons na yan, ang nagiging dahilan kung bakit stable ang cell. Okay, natin. It powered our cells, yung mga electrons. Pero, yung mga free radical, dahil wala silang paired electron, sila ho umaatake sa ating cells and aggressively nagnanakaw sila ng electrons mula sa isang healthy cells. At ang proseso na yon ang nakakapagbigay ng daan kung bakit ang cells natin ay nadadamage. Yung ating cell membranes na napaka-importanting proteksyon sa palibot ng ating cells, yung ating DNA, yung protein na ating cell, tinatamaan yan pag inatake ng free radicals dahil ninanakaw ng free radicals yung mga electrons na isang healthy cells and yung powerhouse of the cell na tinatawag na mitochondria. O isipin mo na lang na yung mga free radicals ay mga magnanakaw ng electrons doon sa ating pong mga healthy cells o healthy tissues. Yan. Di ba? Ang tanong, paano naman nabubuo ang mga free radicals sa ating pong sistema?

Yan. Yan yung pinanggagalingan nito mga kaibigan, mga katropa. Mga external sources, naku, pagkarami-rami. Isa-isay natin to. Una-una sa lahat, ha? Isa sa pangunahing source sa bansang Pilipinas, yung paninigarilyo. Kasi ang cigarette smoke ay meron more than... X. X. F. M.

FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network.

0: XFM. XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Ano na yung punto na sa kahaponan katropang oras? Hatid sa inyo sa produkto sa Yes to Health na gulad yan itong Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Make sure you protect yourself against viruses and diseases. Labi na karoon ka ng karoon panahon, no nga, init kagayin na, karoon sa gawas, ng kalit na pugdag o man. Make sure gini nga mubundak kining ulan. And yes, usually mabantayan na to pag mubundak ang ulan, yung gikanta na initan. Dool kita sa tawag itong subaw katropa, ha? Diyan pa lang daan pa kung sige paligunan inyo ang panglawas Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store nga na diri ubo sa itong istasyon sa Z Plus building, open daily except Saturday, and of course nagapahigayon tag free consultation and general check up mga katropa. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, katropa X-rated na.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman.
4: Even though it's been so long.
1: Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay kunin.
2: Promise?
1: Promise.
2: Ako po, gilingon na nimo.
1: Kasakit.
2: Diba, give up naman ka, di ba? Kasakti na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
5: Ay, mahal lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
2: Ayaw! Ayaw na.
1: X-Rated.
2: Moritz! Unyag, karon. Pahilak.

11. Oh no, it's not 11. It's 1 already, mga katropa. Yes, hapon naman di ay. Uy! Hello po sa inyo, namang hapon. Magandang hapon, mga katropa. X-rated na. Yes, it's me. DJ RC, Luzon, Visayas, Mindanao. Tekti masyado. Ayan, diba? Ang galing. Ngit-ngit na po ng gawas. Ay, kaulan nun. Anay, magbasa. Gidron. Ramdam na ramdam ko yung pagbabasa ng panahon. At sana naman lahat mabasa ngayon. Ay, hindi pwede yun. Oo, hindi naman. Oo. Avoid getting wet. The road is slippery. Ana naman Shagyord. May pagpaminaw sa ito mga katropa diha sa Dapin sa Davao. Kumusta man ang weather di na kadiri sa Cebu na daguman? Kasi ni ilok. Ay! Char lang, oy. Murag ako agid ni ay. Tanawal ka ba? Naglain ang batasan. I mean, naglain ang panahon kay kinsaling batasan. Ay! Kulbaan ta gamay. Kulbaan ko gamay kay basta mga inani gani. Lain na ba ning Cebu ay? Kabantay mo aning Cebu. Adi man sa ingon ako no kay la madunggan mi sa taga Davao, taga unsa man ni taga Bukidnon. Ari may namang aware mo daan nga pagwani mo aning Cebu gyud labi nag ulan-ulan. Mamugna gyud ang mga lulubog lilitaw na mga isla. Ana lang niya siya. Actually normal event lang gina siya dinhi. It's a normal scenario of a daily life of a Cebuano. Oo, kanang mangluto mga isla. Pero depende na siya sa mga kuan atake ng isla na po'y swimming pool. Ana man lang muna ang kamudri mga Cebuano nga naakaroon din sa Cebu. Amping-amping siya daan pagdala mo raincoat. Pero kung paras na ako mong ariat ka ayaw, masira ang aesthetic. Bahala mabasa, basta di lang magdag-raincoat, gaba. O gaba, kaya naman, mureklamo na magnabasa. Kabantay mo, Ana, mangreklamong nabasa niya, huwag nagdag-raincoat sa mananimusad. Kaya nga nung di magdag-raincoat, kaya ipalabi mang ginang ka-RT. Oo, mga nakabudiha, ayaw mo pag-apil-apil o yung pagsunsuon ako. Kaya katurabang last nga wala ko, nakadaog payong o raincoat. Nakatilagi ko unsay basa-basa. Diba? Dili o ganahan nga kamusad. Magkatilaw ni anang basa-basa. Yun. Labi nagbasa nga magkadaog sakit. Ang subaw gid katropa, ang pingili kayi gina siya katropa. Hanili gina siya maayaw o ganang magkadaot ka na sa inyong panglawas. O ayaw gituguti. Kaya kung gituguta na ninyo, muna yun nga, watay laing basulon. Dili silingan ha, dili po ninyong katrabaho, hindi inyong kaugalingan. Kaya na bang sakit sa tao, no? Kaya na ganing na imang hitabos itong kinabuhi, usay basulon na to ang tanan, nga nasa palibot, kaya gusto na to natin basulon. Kaya na ba ito human nature? Personally, na-experience na ko na nga, agit yung mga batasan nga, to make ourselves better and malipayon, we'll just wanted to make sure nga kaya na ganing ibasol ang tanan sa uban. Ayaw, intawon, ano? Uy. No, that's bad. Kana si Reniel Medalia dia unya lang punya na papasin kay nag-adlib pa ko diri dai. Iri si Reniel mo. Kana karon dia sa ubos. Problem busy pa ka ayot ta. Pagtaw na dai pagaanta ka dai. Mo na siya. Oo. Magulat ka rin yan. Magulat ka. Dilip sa kanunang panahon, mo lugar ni mo, ha? Gusto kag naugunta ka din, ha? Alam ko na ba yung tinos na katropa? Uy, papagpalandong, pagpasilong, kung kung saan naman din nakaagin na po niya. Ang guman, basi na sa kanyang bugnaw na panahon ron. Kaya ba din, isugod na ang pagpangluwa sa langit. Kaya yung pangpantuthong, anong taligsik. Delikado ka na ginana niya, init yung panahon niya, wak mo ka vitamin C. Una ka muna, pag inanin ganyan mga weather na gani, anay mga pagdagom, ganyan niya, init, gikag init niya, kahit yung pagdagom niya, kahit upulan. Protection niya yung panglawas ka, tropa. Always try to protect yourself against viruses and diseases. Ay, lisod na kaayog yun. Mahirap nang magkasakit. Oo. Yes. Correct.
Narinig niyo ba? Okay ba na itong technician din ha? Are you with me? Ah, okay naman na siya. May naman na din na mutubag. Ito na to, gusto ba ba? Tingnan na ito din niya. Otro tawa, nisalo. Ano, mas balos naman na usay ako yung sipiat. Pero kay ano man ginapan na? Mungkin naging na ito ang kinabuhi. Usahay ana ata sa taas. Apan mas ninot gina og ana apo ta usay sa ubos. Hello DJ, shout out ko nimo. Oh, de ba? Okay, shout out sa ko. Kumusta naman tong mga katropa de all the way sa may Santa Cruz, di sa may Davao del Sur, ana apo di ato mga tigpaminawan di karon sa may Davao City. Okay, kusog-kusog ta diha. Tinuod gid sa balita, kusog-kusog ta basi amo ang istorya ra namo ni. Oh, sabi kay kadi di ba ko ako ang kunang gid akong kusog ni. Laibog ang ilaing istasyon akong ingon. Di ba? Di ba man, di ba kana naglingkod karon din naong na may paisa ng saging. Huwag ka na nagmasa karon sa pan. Wala tulot ng singot o hala, hipusa. Hipusa. Uy, ano na yung utay na, DJ, nga nung gulapan mo gitapit ka nga to ang X-rated drama. Ay! Talaga namang excited kayo sa ating X-rated drama. Munang katropa, usapang konsensya. May konsensya ka ba? Ikaw diha, ka na naginoktok ka ron. Ka na magsigig ka ng kuot-kuot sa iyahang kigol. Kay naipit ang iyang brief o iyahang panty. Oh, kana po diha, sig tutok-tutok ang mga naasakuan. Naroon na minagradyo niya, masig tutok-tutok ang mga agi. May konsensya ka ba? Kilala lang. Oh, ayan. Nine comment, DJ, depende. Grabe. Pati ba naman ni Nana, depende ka ba ting mga batasan ginato? Same-same gintaan eh. Say makaingon sa kuno nga word the same. Ay, di naman siya dili sa true ha. Basi mo tuon naging mo nga batikog batasan. A little bit lang. Gamay rasad po kaya hindi na po kaya tanto eh. Basi di ba yung story niya.

0: romanticize na sa kahapuno. Eh. Pag-usapan natin ang X-rated drama taot-taot. Eh. Usapang konsensya, ha? O, kuhita na yung mga kauban din ang makarilit niya kung naabalan sa likonsyan siya o wala. Wala, atangin ninyo ka, tropa. Wait lang, taod-taod. Balik ko sa inyo, ha? Monang, ayaw ninyo wala, ah. O, ayaw ninyo wala, ah. Masa kakalag ka, tropa, mo balik ko? Ayaw sa ninyo, liso ang mga radyo, kaya napabata X-rated drama, ha? Oo, X-rated drama, sakta na. Chika, dayon ka. Kaya kung dili niyo, balin, hindi mo kapamina. Mga tana na po mo na ako, ba? Mga tana na sad mo. O kung sa'y problema. O na, ilisin yung mga radyo, katropa, pabilin sa pagpamina. Pagpaminaw. Alam mo na, 26 na sa kahapunan. Mabalik ko, tod-tod, katropa. Ano ito, pipila ka mga pahinumdum. Katropa mo, exciting sa programang X-Rated. Kao ba si DJ Reyna Chinita?
1: Mga katropa, exciting!
2: Santo Basco!
3: Ako si Don, saka maestra.
4: Maka-ulcer po.
3: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santo Basco! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santo Basco Coffee Mix!
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santo Basco Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santo Basco Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kog duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Lupig pa ni mo ang scene zone sa lubog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublion ko ha. Deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
3: Seven Plus Herbal Soap.
5: Para sa maputi nga panis,
3: mahamis nga kutis.
5: Sefton Plus Herbal Soap.
6: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Ano na, 31 na sa kahapunan katropang oras. Hantod sa inyo ng Senton Plus Coffee Mix. Katropa, hapon na pwede. Ting pangapinasal. But this is the right time to take your coffee. No, not to take, but drink your coffee, of course, because dag-um na ang gawas. Di ba, niuwan na pag-yun. Grabe, nabasa na ba ang tanan? O, andaman-andaman yung mga konik. Kaya wala, nilutaw na ron ang kuan ng ginatawag na tong mga lulubog, lilitaw na mga isla. Nang sugbo na yan. Diba ka na pag-ulan, kaayo ba katropa, makaingon siya ka, o grano ba ba gini? Nga ano, sa mga basa nga hinong, sa mga basa nga experience ka nung inani nga basa. Diba? Diba ginahantag basa, pero li inana. Pinabita sa itong mga katropa, itong mga driver, itong mga pasahero nga nagsakay karon sa mga taxi, sa jeep. Sa jeep? Grabe sa jeep. Adema, sa jeep. Oo, I hope nga. Inaboy na lang ang mga payong din ha. Unya, pasilong mo ha. Ayaw, gibo pa basa-basa din ha. Mabasa na lang mo sa laing butang. Ayaw lang gibo karon kaya nga naman gikag init. Nga nabasa mo sa ulan, na agoy ang subaw niya. Padyo mo kayo na mag-santon vitamin C. Good, kaayo ka, tropa. Muna nga, atangin ninyo ha. Atangin ninyo ang atong kuanday ron. Wait ka, anda mo na itong background, Bik. Para makabalon mo ito sa isay ganap, Bik. Wala man itingog akong background. Ayan.

tropa, sorry kay kadali lang yun. Live man ka. Ana natong kuan din habi kanang mga akong guest din ni nang linkwit. Ayaw! Kunin siya ang letter sender. Karong hapuna mga ka-tropa. Kaya di si Reniel. Tago na nato siya sa Reniel nga pangalan. Kaya sure ako nga, we have to protect us. Identity. So far and so near and so close. Hello, Reniel. Dila na pala pakilid sa camera, but stay there at the background lang yun. Ayaw! Ito na madunga ng imong sulat sa gilanon karon. Hindi man doon ko ang letter sender. Friend naman doon ka sa letter sender. Vulgar lang niya. So, kung ano man ni siya di, kaya ng whistleblower. Usapang konsensya, katropa. Nasahi ang atong suwat sugilanon katong katropa, no? Kanong mga wali konsensya di ha. Halik na mo. Same-same, ano yung kuwan ko, Andrea, amiga mo nga din. Ngayong pag-away konsensya, magandang siya, good. Abaw yung kuwan ni ka-amiga man ni. Sa bubuo ka panahon, kabaw kung ano siya konsensya. Ayan sa mga way konsensya diha o ganong hinungdang anong gabaha na ta din hin. Grabe naman sad mo diha sa flood control. Oo, grabe na sad kaayo mo.

ako gilili diri ba unsa gichismis. Kaya tingaman kung ganong medyo dramatic ay ni. O nabalitaan din ako nga kani atong letter sender di ay dili ni sama sa atong mga nadungog. Di mga kuan ba kani ginatawag na to mga gibiyaan, giilad. Na nangabit apan kani ka tropa. Interesting. Una gusto ko magkaibaw mo nga andam-andaman na inyong mga lingkuranan. Itaod-taod. Taod-taod no nga katropa. Ugal sugda na ato nga itong X-rated drama. Di na ako ni Dugayon. Pila na may dagan sa istorya kaya di mani makanta. Deva? Ay, uy, shoutout di IXFM Tagom. Sa mga wakabaw, no? Pero karong pabawon ta mo, madunggan ko, Visayas Mindanao. Ana ta ka powerful ka rin katropa. Powerful, kaya madungan ta sa 101.7 XFM Bukidnon. Hello po sa ato mga katropa din sa Bukidnon, maayong pagpaminaw. Inaat ko nga okay ra mo din ha, kay okay ra po kudri, okay ra ko nga okay ra ka. Ana sila? Aw. Hi. Nubin, ay ulitaw din sa Bukidnon. Kaya nabalitaan ako na yung ulitaw sa Tagum. Sa Bukidnon na po kumangita. Kumusta mo diha? Uy, wabag ulan-ulan. Kaya diri sa Cebu, na nagsugod na. Kabundak ng ulan. Padungan mangunta karon diya sa Bukidnon mga katropa sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Pero wala pa jud ko nakadungog og tagak Bukidnon nga nanawag sa akong programa. Pag naalanggi manawag diri sa akong programa, padalaan jud na akong kape. Padalaan jud na akong kape, way atik. O labi nagtaga Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Makabaw lang jud ko nga nay manawag unya sa akong programa nga taga didto. Ako gid nang padalaan og kape. Kung madapa lang ni akong hawk, padalaan kita kag hawk. Pero kadi man masud na sa box kayo. Lilipad yan. Pero yung mag-uol kayo, padungon man sa takag adlaw-adlaw nga agu ni DJ RC. Pagaw inyong agu ro, no? Grabe naman sinong pagdaog-daog sa panahon. Ay mo na ha? Napod din sa 107.1 Tagum XFM. Hello sa inyo ha, di na may pagpaminaw. Napod na karong madungan niya sa 97.9 Davao Katropa Digital. Ayan, shoutout na diha no kay Katropang Bong Alvarez. Kuya Cardo. Sa Tagum po si Master Inday Tanini. Ay, bata pa lang ko, parehas amig inadana sa una, bata pa po siya. Nakadugog na ko sa iyang tingog. Kung muna pinakakusgan din sa DJ nga ako, ginalodil, gina ko na siya yun. Iyaki ko na nagsugod o nangandoy, kamahimong DJ puhon o nahitabog in tawon. Diba, ako mga lodi sa una, ako rin ginapaminaw sa radyo, karon parehas ni kumpanya. Oo, ano man lang, abutin mo ang iyong pangarap. At naabot ko din siya. Gitry ni Riniel nga abutin ang kanyang pangarap. Pero iba yung naabot niya. 89.5 XFM Pagadian. Hello, Narwhal. Akong katropang Narwhal, di akong friend. Friend, kumusta ka, friend? Anapod din karong madunggan sa 99.1 XFM Mati. Uy, ang Mati ha. Dugay na dyan ko, nakalaag dyan kong Mati sa una. Pero grabe yun akong sinuka sa van. Kaya inyong dalan diya, mura po og tinaing. Buyag sa pagkaayo na inyong slapping dinosaur diya. Di ba sa Mati man to slapping dinosaur? Tugod sa kong kabuhi yun ako yung na-slapping yun. All throughout sabihin, nag-slapping yun ko in town, Buyag. 102! No, wala natin 102 eh, cancel. 99.5 X7 Zamboanga! Ayan naman ang aking kumari diyan. Napasip kumari na ako diyan sa may kuwan Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. May papaminaw ninyo din ha. Hello, hello, hello sa inyo ha. Oh, diba wala dyan ko yung exempted tanang, yung greetings. Yes. Ayan. Very sorry. 1:39 in the afternoon, katropa. Katropa. So good nang X-rated. Andama na din na. Kuha na itong panyo, ube. Huwag ang atong trapo. Ay, lingkuri na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawa. Mas sobra ka dukiro. Putlon ko ni Agmat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

sa may pamatasan, way labot ang way batasan, nga nadiri sa kong atubangan. May hapon ka rin yung tanan. Ilabi na sa itong mga suking tigpaminawan sa pamilyang Medalya na nakaroon din ha sa may Orhilio. Kusog kayo na manginaw ang kapiro di ha. Labi na ang ato ang kaping santon plus ko. Usaleng dapit paniini nga ito ang pagsibya ni Abdanini sa may Luzon, Visayas, Mindanao. Halabira. Pila na may dagan sa istorya, hindi man yung makanta ni rin niya. Ani ato ang suwat tampo? Hatagan nga, hatagan na itong pagtagan karunga. Hapuna. Nga taga Mabinay, Negros Oriental. Itago na to siya sa pangalang Lia. 22 anos. Dalaga. Kining iyang sugilanon mahitagod kini sa nahitabo niya. Ang iyang experience nga dinhilang kanato niya isaysay ka tropa. Ug sa ato lang una madungog.

0: inyong masabtan. Ug inyong makuha gyud ang dagan sa istorya. Ug mas dali gyud makapanambag unya taud-taud. Atong sugdan ang kini nga ngiyang sugilanon nga giuluhan. Saan ang konsensya ko? Ug aniya. Ang iyang istorya ni Lia.
1: I love you, Lia.
2: Oops, so good na put ay.
1: Ha?
2: Ikaw ba? Kulay kay kaysa. Wa ko kay ba kon imo baning sungog nako. O ganan lang kita nga imo nang ipadungog nako, Permi.
1: Lia.
2: Jay, kay bawo in town ka oy. Nga doon na kay uyab. Nganong imo magikonsultihan, Ana Abel?
1: Ganahan lang ko nga. Gusto ko mahibaw ka kanunay nga maun akong gibati nimo. Ah, mailog pa manggani ng minyo na? Unsa makaha ng uyab pa? Malay mo, magkabuwag mo. Oh, may chance na ko.
2: Baga, di kay kagnaong sa? Hoy, in love ko sa kong uyab, no?
1: Lia.

0: nakalagat gid siya, uy. Makairita.
1: Uy, kalma lang, Guday.
0: Ano ka, ano nga iyang yun ipamugos iyang kaugalingon nako? Mawa magikoy gusto niya. O ikaduha, sab. Doon na lang sab ko'y uyab.
1: Mausap.

0: tiap morning round? Oh. Nah, naunsa man ka, oy. Api ba na ko nagtinarong ka ni Val?
1: Oh, lingaw-lingaw lang kod.
0: Nah, mauna ni Ron. Unya be, nganong wa manimo sugta si Jay? Nganong uya manimo? Kanahan magkakang maglingaw-lingaw?
1: Ay, ambot ba? Wa masab ko ganay og sugod ni Greg. Di sana ko siya tay.
0: Nah, ambot lang anang imong kalaki, uy. Apik yun ako nagseryoso ka sa usa ka tao. Unya, kung mahibawan ka ni Val, buwagan ka.
1: Di jud ko makadawat na magbuwag mi ni Val. Karon, buwagan ako si Raul.
2: Bagaan ni magnaong eh.
1: Val!
2: Amin na kong tarong ka pagkababay. Pero doon naman kay uyab nga ngalain, ha?
1: Pasaylo ako, Val.
2: Dili ka angay sa kong gugma.
1: Val, ayaw kong ingnaan eh.
2: Magbuwag ta!
1: Val!
2: Mauna akong desisyon.
1: Val!
2: Magbuwag ta!
1: Val!

0: Leah, di ba buwag naman mo ni Mal?
1: Oh, nga naman.
0: Mao na siguro ni hustong higayon. Gadawaton mo na ang akong gumma.
1: Sorry, Jay.
0: Leah.
1: Bisag buwag namin si Bal. Pero siya lang gihapon ang niyasak mong kasing-kasing. Nakadungog ka, ana. Siya lang gihapon ang akong mahal.
0: Leah.
1: Mao nga, ay nasiyog pamugos na ako. O ginaot nga, nakasabot ka.

0: Unsa? Sugton ko nimo?
1: Oh, Jay.
0: Tinuod ka liya?
1: Oh, unsa man. Di ka mo tuo. Kay ako na lang bakuyan ang akong gisulti.
0: Ayaw. Ayaw liya. Ayaw.
1: Oh, naaraman di ay na.
0: Walang kong magdahumba nga. Gidawat ni mong akong gugma.

0: nakadesisyon kong makikbalik ko din mo.
1: Tinood ka ba?
0: Oh, tungkol kay gilogdan ko sa itong relasyon sa una.
1: Ay, opa. Salamat. Salamat kayo. Dugay na kong nangandoy nga. Makikbalik ka na ako. Opa.
0: Hinaot ka, dili ka na magbinuang sa itong relasyon, ha?
1: Ah,

0: Di.
1: Mahal.
0: Ay, mahal ko rin mo, di ba? Mong ay kupog.
1: Mahal. Mahal.

0: Elsa? Nakipalik ka ni Val?
1: Odo na. Naibaw mo jud ka ba kung unsa ginako siya kamahal?
0: Leia!
1: Mga wa jud ko magdaduhan ni Val.
0: Aw, hinuon. Imo man sad nga sa nganong nakigbuwag siya nimo.
1: Abil mo do na no. Wag kay kabutangan sa akong kalipay. Waha.
0: Unya, CJ? Unsaon naman lang? Ha?

0: abini mo? Naluoy ba ako ni Jay?
1: Nga naman.
0: Hilabihan niyang paghilak tungod sa imong pagpakibuwag niya. Mahal ko no kaay ka niya. Pero imo siyang ipasakitan.
1: Ay da, pasag ditong tawana, oy. Basta ako, malipayon ko ni Val. Malipayon.

0: Lia. Sakit gan kaayo ding ibu gihibo na ko, Lia. Sakit kayo.
1: Pahawa na. Unsa ni magikuha? Blade? Unsa na ni mong blade?
0: Puslan magagyong naanik ko ni mo. Ah, miss, magpagamatay ko din eh sa imong atubangan. Puslan man nga na yung ili ang tanan.
1: Hoy, bahala og magpakamatay ka. Wakoy labot yung buanga ka.
0: Lia, I love you. Mahal kayo, taga. Mahal kayo, taga.
1: Jay! Gigiloko! Kadaghan niyo ko! Og

dali nga gida si Jay sa hospital. DJ Chinita. Pero igot na lang siya nakaabot og hospital. Og nakabsent siya sa iyang kinabuhi. Saksi ko kung giunsa niya paghiwa ang iyang mga pulso sa makadaghan. Nakonsensya ko, DJ. Nakonsensya kaayo ko. Dili na ako mapasaylo ang akong mga desisyon ng akong kaugalingon. Daghang mga pangutana din sa akong huna-huna. Tugod nga. Tungod sa nahitabok nga tukang Jay. Di na ko madawat nga tungod sa akong gugma nga tukang Val. Ano na kinabuhi nga mawala o napapas. Angay bang makigbuwag na lang ko kang Val? Hatag na ako akong pagkababay. Ugwara ba ko itong hais akong binuwan? Pasigmabdus ko ni GRC. Tabangi ko kung sa may angin akong buhaton. Ang bahay ni Jay, sa akong angay himuon nga mahilo na ang akong konsensya. Kanunay man lang ko hasulon ani. Tungod kay adunay namatay tungod nako. Ug dinha na hitabo mismo sa akong atubangan. DJ, wala ko kahibaw. Wala ko kahibaw og asa ko mudangop tungod kay nalibog na ko pag-ayo. Tabangi og tambagi in taon ko. Ako si Leia. Ugma o kinihang akong X-rated stories.

0: 7 in the afternoon, mga katropang oras. Atin sa inyo ng Windsor Color Run 2026, katropa. Alright, get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge to 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new motorcycle or Honda Click 125 V4 motorcycle, and of course plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad 16 or A16 tablets, 4 Sony wireless headset, and 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, mga katropa. Four JBL GoForce speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now at visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, and win, mga katropa. Windsor, win from within. Ayan. Murag medyo magpasingot din mo karong uan di ay. July 18. Kung ko ba naulanan karon kani ulan man ang gawas, ano na po yung magpasingot karong July 18? Kuya. Hala ka, kuya. Anyways. Medyo kuan. Ay, anyway. Oh my God. Ang sama ni pag-handle. Ay, medyo emotional ka. Ayaw ta karon sa ato ang X-rated drama. Bisan ako siguro karon medyo dili pa na ako kaya muhatag og tambag. Apan, kung aduna sa ato mga listener karon nga andam na muhatag sa ilahang suggestion og comfort words ngadto sa atong letter sender nga si Lee. Sa pagkakaroon, I don't think nga kinalang advices ni Lia, but yes, probably makahatag mong suhistyon. Lahit ni nga sitwasyon karon dili ni sama sa itong mga nanungog at mga ningad itong aniaging adlaw. So, ano na mo yung mga suhistyon? Sympathy, comfort, din na po rin yung manawag sa itong caller line. 0995-994-6868. 0928-55-08727. Anate caller sa Pigas Linya. Ato pa siyang istoryahon di ay sorry na. Kaning DJ karon din iba. Makalimot mo sud sa ads. Usay po mag-una-una po bisag wa pa nakasud. Di na gini makaya. Mo na gini ay. Napasaylo alang tawra ko. Tawra ko lamion. Uy, may hapon di ay ha. Ano nga, nag-ano na ba ko, nagpaabot na ba ko yung taga-bukid nun nga manawag karon. Kaya maghatag siya kong kapi, basta na yung taga-bukid nun nagiron din. Naging ako ni Kayanon ron ah. Alagi taga-bukid nun ron, bantay na hindi yung taga-bukid nun. Bigyan dyan ako ni Glamion nga mga pa-shout. Ana. Color. Uy, naguna ko na ragod ko. Balik ko na to atong caller line, ha? 0995-994-6868 0928-5508-727. Kung wakak kaapas, ako lang balikan o niya. Balikan na ako niya, ha? Unang pagkos din kami ang radyo kay paspasan dyan ako niya. Hello, may hapon. Taga-asa ni Kinsa ni.
1: Hello, may nga po, Lidia.
0: Kuya James naman, nauna ka pa talaga. Ikaw na ang mabilis pumasok. At naipasok mo talaga.
1: Doon naman tayo nakauna, pero siguro na walang signal siguro mo itong ako.
0: Ayan. Sige, Kuya James. Ibigay mo na lahat ng dapat mong ibigay. Anong masasabi mo, Kuya James? Doon sa ating letter sender na si Lia. Sobrang ano, sobrang... medyo traumatic yung experience. Anong masasabi mo sa kanya?
1: Ginoon, binigid po na limpo ng problema nga na sugatan karon ni Lia karon, no, di ba? Kay, pagmuntay ang pagmahal nga to kang bali, ha, na lang yung gibuwag dan si Lia, di ba? Kanya ang nakapait pagyod kay si Jay, nagpakamatay mismo siya ng atubangan. Mo na nga, medyo nakontinta yun siya. Kanya, sayang problema po, sabi kay nahatag na niya ni ba ng iya pagkababae, kanya, wala siya tong hais sa iyang binuan na sakit. Mula nga balaka siya, pero tunon sa manaangan niya buhaton. Nangangin mo na lang buhaton ane, kung purtahon ni mo si Bal, kung anda magiging ang atubango ng iyang kakuha niya ni mo. Eh kung dili, ang habon na lang na to niya, nga ipayat na lang na to pinagi sa pagsustento na lang sa bata kung galing dili, kaya niya ito bangon. Sa parte po kay JK, nakuntinta ka man sa mga pangitabo na mismo ikaw, nakasaksi kay Gikundiyon sa niya pagputlo ang iyong kinabuhi. Ayun na lang gunag ko, ano na kay... Lisan mo po na, kung makig relasyon ka sa kalalaki nga wani mo higugba, di ba?
0: Yes.
1: Normal na yun noon na makundin siya kikit kay sa ako nang dikay nga nakita din mo si Jay nga nagpakamatay sa mga tubangan. Pero wala naman tayo may mo na nausap ka. Balikon ko. Lisan mo na nga makig relasyon ka sa kataw nga wagi kay gusto bisan gamay. Ang imo na lang button. Iangad na lang niyo sa langit ang tanan. I-pray ni mo kang God nga unta mawa na ning mga trumba nga akong na habapi karon unta mahupay na ang tanan magmalinaw na unta akong pagpuyo kanya tumatag ka noon niya kung doon na ka may plano sa imong kinabuhi kinala na iuban gini mo atong ginoogit kulong saman ang imong mga plano sa matag ka noon niya kinala na ibutan nga na to si Kristo sa atong kasing-kasing o kadalala siguro ah, DTRC.
0: Ayan.
1: Pwede ko mo ulit?
0: Of course.
1: Oh yeah. Mayroon to pamilya dahil sa mga Conteras family dito sa Barangay Colonel Dinsan. Tingnan mo lusab sa akong mga kabarkada po dito sa aman. May pong pagpaminaw ninyo. O nanginawad ko nga unta. Bisan pa man nining pagsigiyog tayo o karoon sa itong palibot. Di lang kita magpakawa sa paglaom, ampo lang kita kanunay sa itong Ginoo nga unta ilayo nata sa mga katalagman. O sa tanan nasad na kong mga katropa po diya Cebu, na binagi diya sa may Balamban Cebu. Dili na lang muna ako isa-isa hon, mayor na pag may tanan diya. O kang dudungjo po diya sa Barangay Pagsukungan, Mandawi. Daong, kumusta naman ka diya? Kumusta mo pagpanugtog diya karon? I-regards lang ko sa imong mga kaubat niya sa Maniane, kung ni Alexa, i-regards lang ko. O sa tanan, gini mong mga tigpanubay, sama nila ni Martin, Miss M, Mrs. M, Juno, Jumar. O sa tanan-tanan na lang yun, gati paminaw. Kang Arnel po dahil sa Kapalong Dabo de Norte, ay pong pagpaminaw.
0: Ayan, salamat ka, ayun. Ayan, gitagaan kita kag time. Gitagaan kita kag tayo nga makapanawagan sa tanan na mong gusto ipanawagan. Sa mga gusto na yung paabda na sa mga... Ay, nako. Trabito ako.
1: Ginigawa po ko nila. Kay... Ano po ito magdungganay na po?
0: Ayan. Ay, dahil siya. Wala ako, ano, wala kasi ako tomorrow. And then, magdungga na po ito. Kung may minamaw sa ako, wala, hindi mo sa kung mamadungga ninyo sa kuan, sa kanang tataklukal. Kaya kanang di raman sa Bisaya. Madunggan ko ninyo kung mutan ako sa Facebook Live. Pero kung kutob naman sa radyo, di kita madungga na. Tayo kayo, katropang... Uy, asa? Uy, asa to? Asa to, Kuya James?
1: Namang ganyan, panguhit na bugot. Nga, mo-appel ko na siya, magpa-create ko na siya. Si Lorna Ponteras.
0: Lorna Ponteras. Ayan, shout out to Lorna Ponteras. At dahil dyan, ito... At dahil dyan, ito yung palakpak.
1: Dito sa among lugar sa may Balamban Cebu, kaya kumusta ang tanan niya mga kapartido dito.
0: Yes, okay. Actually, no, I'm still thinking, katropang kisa may sadaan, ani, naabay pwede sadaan. Kisa may sadaan, aning pangitabo nila, naabay pwede sadaan, ani.
1: Wala man ko nakita nga doon ay sadaan. Kaya mm-hmm. Na ang mga pangitabo, manggod. Saka suwat na mga nadaan, sa kapalaran, manggod. Una pa, ang pagpakamatay ni si iyaman ang kabubuto. Tungod siya ang pagbati, nga to kang Lia, di ba?
0: Yes.
1: Si Lia, dili man po na ito ma-blame. Kasi ako nang gikay kong gikan kaganiha pa. Bisa manggod na nga, mahigugmata. Ah, di sa mga nga makigrelasyon ta sa usa ka lalaki or babae nga wa gitay gugma, di ba?
0: Yes.
1: Tama man po nang iya nga iya gingi tug-an gyud ko kinsa gyud ang gisiting gyud sa inka sigkasing.
0: Thank you kaayo.
1: Tama man kon ginuangan po si iya ni Bar. Iya man din ni Bar tong suon ni do na nga iya amiga
0: din po. Yes. Agree. Corrected by 10%. At dahil dyan, Kuya James, perfect ang score mo. Anyway, Leah. I know, no, bugat kayo mong kasing-kasing road. Apa na, hinaot lang ko nga pinagi ni up to ang, di pwede nga, we're not kidding around man siguro, but for me, just to make things light mo, I hope nga nakakaroon na minaw. Kanina mong sitwasyon karoon, I know for sure, wala ka nito yuwa, wala yung nagusto ni ini, pero hinaot to ang mga tambag o mga suwisyon, comfort words, simpatya, ngigikan kay katropang James all the way from Samal, Davao. Makahatag ni mong kalandagan. Katropang James, all the way from Mati, katropa mo.
1: Uy, Samal, uy.
0: O saan man ito nalay? O saan pangalan?
1: Mati, mong ginagin mong gingon.
0: Sorry na, gani, anang ikaw, Samal. Ay, nagin ko.
1: Sorry, gano'n lang ito.
0: All the way from Samal. Naglibog na ko kisa. Taga na James, taga Samal. Tapos James, taga Mati. All the way from Samal. Nagiday James di ay. Dahil salamat katropang James all the way from Samal Island ng Davao City. Katropa mo!
2: Exciting!
0: Libog na ko eh. Libog na ko sa inyo ha. Thank you kay katropang James. Malaki, nauna siya ron. Nauna siya papanawagan. Ano mo ganahan? Kanang una-una, hindi maghuhat ba? Nagpulitan pagod ni mo. Okay, kaayo na siya. Anyway, katropa, open gaya po na itong linya. Tagaanta mo panahon ng oras. Kay kutob lang ta alas 2:40. Biyaan na itong kahanginan. Hindi na mo pasudlon sa call. Bahala mo diha, oy. Siya mo tabagun si Doc JJ. Hello, maing hapon. Kinsa ni? Taga-asa ka? Ikaw ni Lee.
3: Hello, DGRC. Sa mga sotisig kami na ako, my name is Joe from Pagtabungan Manjawe.
0: Ayan, Joe. Ayan.
3: Kanang, may liya din ko sa mga angkoranan.
0: Ayan.
3: Dito, kanyang tabo ni Liya din, sinagotalim, sakto din din ni Kuya James.
0: Ayan.
3: Na, sinagdanan pa lang istorya sa ako ang pagpaminaw ng ang mga laki, hindi mo raman yan duwaan sa meron. Kanya, nakuryoso siya ni Pal, Ibal food, nagol sa Ibal, lita man og lain food, makatapitusuwa niya, gibuak pa din yung angin bukon. Kanya, si Jay, kanang nakagusto niya kung maagyo, ito si Jay, yan ang dinig sa amin niyang panakinang buta.
0: Correct.
3: Kanya, wala na.
0: Correct.
3: Pag ingin pa sa pagunahan, yung gabi gitang group manipulin niyan. Gabi gitang group manipulin at kung hindi niya. Kaya niya hindi niya pa kamatiyan. Dapat ito kang manipulin
0: niya.
3: So, sana. Hindi nang pagin sa Kuya Jim sa pungunang kulir nga. Hindi mong dito kabubot ang buday niya na mga tabuton ng Jerry. Hindi ka mong dito kabubot yun ang pag-deplo at yung tinabuhi. Kapung kanin mo sa istorya na nangasol ka, kami na, niyan po kanton, iampo din niya ang talagit niya. At kami sa siya, o karisinda kami sa siya, kunya ikaduha, kasi itong kulang na ibawaan din niya. Kaya nabi ito, hindi pa po ng nana, hindi na niyo itang patanong sa umpare. Anong nangyay sa tayo, nagawang tagbay sa mga kulang, nagbay sa tayo sa kaya sa kari, kung kung sa kami niya ang kakasun. Kanya, kasi kung pa, ibutang din niya sa ibutang din niya ang Ginoo, ibutang din niya ang Ginoo sa yung kasintasin. Mag-ampo ka nila mo na mawa noon pa ng tanang kakasol na naari ka ng sinabuli pa. Abaw ka ng pareha ka ng siambil rin yung problema po na wak na siya kung hain siya ang binuman ng kasit. Bakit po, tanang pumunta ka lang. Kapariyan, sa bali nga ito man. Sinutanay ka na ako, hindi, huwag makita yung mahimo. So, katatawahan na lang ang bata. O galing mang ganing bangso.
0: Yes.
3: Kaya, karabang, sa mga babae po, mga naminaw, rumbilig din natin duwa-duwaan ng mga laki. Para po sa mga laki, hindi ko natin duwa-duwaan ng mga babae. Hindi ko natin duwa-duwaan.
0: Vice versa.
3: mao gina ako gina matuod kung nakitip mo ka kung nabitan ka nito kung libuan dan ka mo musugot lang ka ng laki na anong bayan na kung moon kung panitip sa akong dili lang ka matiro o na'y matik kinahanglan kung katapos to ganit ako sa katinuhat yan ako umangoyo ganit ako sa katinuhat kung siguraduhon nga matalos to dito ka kung pinagkanayan ni mong gugma
0: correct
3: pinuhan
0: correct
3: pag na'y kanang maayo ka
0: ayan
3: kung nagtanay mo kung saan ka gusto ka yung ibilit kay ang laki or babae rin ay gusto niya ikaw that way gusto
0: yes
3: oh na di matulog ng gugma ang kanang buhay ng gusto na tamang higal ko ang nanguyak ko ang bayhan ng nanguyak ko ng ngiti sa kay kung saan gusto ka na may gugong gusto ka para mo nang ingon ka na sana sana ng wako ka o bata sa mo na yung tatay sa iyo
0: ayan
3: so yeah. Ako lang dito mamusta ako ni si Kuya James ng Tamal, no? Ngayon ko paminin. Namumusta mo, brother mo ang hindi pa ba kung namigtukar. Pero gabi din na, at lukar doon gabi.
0: Correct.
3: Na ako hindi doon gabi.
0: Wow.
3: Ang gabi kami, Anek, Alexia, o Gato.
0: Ayan.
3: So ako lang hindi, EGRC, ang boss, no? Surubong, o si Ma'am Julie, Laporte, Bill Green, and rest of our ang ating happy Diyos sa Advance na karoon sa 24 sa Barangay Pangtiruhan sa Yod Consolacion.
0: Correct.
3: Yeah, happy Diyos sa Tatod Ugma sa Kuman CIC sa
0: Asa.
3: Lipio Ponsido. Lipio Ponsido, Barangay Maneta, Cebu. So, Ugma. Ang mga pagpaminaw ni DJ Alex Sharon na nagbantay siya ang Diyos sa Tatod Ugma. Hindi, DJ Alex po nga punta niya nagkonsaron ng lapa o nagbantay siya ang grata pang
0: kanya. Ayan, kisa pa man.
3: Happy birthday. Happy birthday po.
0: Kinsa pa.
3: Bumangkon ni John Aris Buok. Happy birthday, Karong Adlawa.
0: Ayan. Karong dito no, 24?
3: Ayan! Okay, anyos.
0: Ay, sige.
3: So, may pagpaminaw na lang po doon pa ang isang hamot na Will Sugba at Pilugan na yung pagpamino ni Ma'am Rose at Sir Will Dia.
0: Kinsa pa man. Mora, isa ka barangay na ni. Kinsa pa.
3: DJ Brian o si DJ Marky Joe.
0: Ayan! DJ Marky Joe.
3: Pagkuhan rin pala DJ Arsene, dupan rin ng kanang...
0: Ulan dira? Ulan dira sa Bandawi? Ulan dira?
3: Historia di shooting rin DJ Arsene.
0: Ulan dira?
3: Ang nagbuwa ngayon, ang upang nagroon, nag-istorya di sitting.
0: Ngayon sa mana sila?
3: Istorya di sitting.
0: Sulti iko.
3: Pusigdak, magdugog, maglabing-labing.
0: Agay, kaswerte. Uy, turbuhin na ninyo.
4: Ayaw!
0: Nindo itong turbuhan. Yes. Thank you so much. Dahan salamat sa mga katropang Joe all the way from Mandawi City. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Correct.
5: Exciting!
0: Sabi na akong tibuok ko, ano, sabi ko province yung HG. Nagduda ko mga province yung tibuok i-shout out. But thank you kaayo ka, tropang Joe! Ayan! Masyaro pa din ko, an. Masyaro pa ato. Mas taas man yata yung shout out o yung mga pag-greetings kaysa siyang advice. Adungo ka ato, day. Oo. Hi, DJ RC. Okay, maayong. Okay, asa ba shout out DJ watching from Bohol, gikan kay Castro man on Divino. Hello po sa inyo. Sorry, I have a message from here sa Serapion. Okay, si Mami Lorna man di ay ni. Hapon DJ, ay ang pirmi mangita o mangminaw, taga-ado din sa Andres Bakayan, kay Jom, Ayam, Alcer, forget me din sa Asi Lambert, ulan-ulan na po lami, ikaon labi na ugda ko ang lamawan. Aray. Grabe sa lamawan. Ay, daghan po nagtambay din sa imong live, ma'am, no? Friendly people, much appreciated. Hello, may hapon, kinsa rin nasa Picas Linya, o gano'n nanawag ka?
6: Hello,
0: Didi.
6: Hello,
0: Didi. Ayan. Mrs. M.
6: Tama ka dyan, Didi.
0: Ayla, of course. Siyempre, ako nagunit. Unsa may matambag din mo sa itong Lara Sender. Di na natalino ngayon.
6: Ang babae lang ako, palihala na itong man. Pero, hindi lang tamang palaki. O, sa isang kalalaki, isang kabarkali, ay, naay na itong mga, naay na ako. Kasi lang na nila, hindi gugma, ay, kuha nila ang kanan. Na ma-tuan ang basa kung kaugali mo ba nga pagkili ang sa atakari mo nga rin kaya ang mo pala dito yung mga
0: yes
6: kung hamali mo makuha ang buhang tuyo ito sa kababae din mahintis na kaman yung biyaan
0: wala Grabe
6: naman. Then, okay na po daw, man, single ma'am, basta kay, dili, magpakamay pera, basta ka buhay.
0: Mm-mm. Yeah, kay, sa man to, kanin kayong tangro ni Lia nga, nagpakamatay siyang katubangan ka itong sikuan?
6: Ay, kung prangkahan lang niya ang upakalulati, na siya na inutabo niya, kumakadawat niya sa iyong pangkasiya, iya na lang yung dawaton kay sa katubangan, makadawatan, mahibugmara na siya, alang sa iyahang anak, aron mabuo ang iyahang pamilya.
0: Ya, ang iya mang problema din kay dili siya ka let go sa nahitabo ni Va ani kuan sa iya ha. Katong ni Valba, katong nagpaka si JDI katong nagpakamatay ba? Usao may tuos.
6: Di ma, ampo na lang siya sa Ginoo kay. Kung bala ang Ginoo, wala man po ni vibe atong muna din si
0: Kinta. Ayan, sige. Thank you kaayo Miss M all the way from Dalaget.
6: Adili. Kapuya
0: gid ani mamali-mali taw. Thank you kaayo Mrs. M. Ayan ha.
6: Hay bala ko gusto ira tong.
0: Nga naman.
6: Ang oh, ni Jim.
0: Ni kinsa?
6: Ni Jim nga taga Tamal.
0: Oh, otro pod to.
4: Ayan.
0: Ay. Katropang Mrs. M all the way from Barili. Daghang salamat sa pagpaminaw niyo din ha. Maayong pagpaminaw. Ulan ba diya Mrs. M? Mrs. M. Ulan ba din ha? Nawa na siya no. Sige lang. Ulit na takaan, Doc JJ. Ipusan na diya. Malong mo sila. Ay. Napaganik ko yung outro. Grabe naman sa mo eh. Alas 2.29 sa kahaponan ka tropa. Okay, or open pa itong linya. Kung ganahan mo manawa, kung hindi na mo ganahan, ako nalang istorya din eh. Ito mga ka tropa. Uy, taod-taod atong hisgutan. Atong hisgutan na unsa man. Ano siya? Anong masasabi mo, DJ? Or later on. Sa karoon, aniya sa ang usa ka kanta nga akong ihalat kaninyo from Vast & Company, Ipagpatawad.

0: our Sepak Patawad, Vast and Company. Fast ba yan? VST yung nakalagay. DJ, ano ka ba? Kung ano-ano na pinagsasabi mo on-air. Alas 2:33 na sa kahaponon. Maulanong kahaponon na binadali sa Sugbo. Kumusta man ang silingang dapit na to? Labi na sa Mandawi. Lapu-Lapu, Talisay, Lasyon, Liluan. Sa Bohol, ulan ba diha? Sa Mindanao, labi na diha sa may Bukidnon. Davao, Tago, Mati. Santa Cruz, Digos. Maabot na Digos, dili ba? Oh, kumusta man din ha? Gaulan mo din ha? Ayaw yung tawon. Pasilong ha, pasilong. Kay magbasa in tawon ta sa adlaw nga Friday. Paulit na ba ning uban? Muna palandong palan. Ay, palandong naman. Ang nga papalandong naman yung DJ RC. Nga dili man namurong init. Mabasa raman in tawon sila. O, pasilong, pasilong, pasilong. Likay in tawon, mabasa mo. Labi nagigay mo na initan. Kay kasagara raman mo. Urabay panahon nga madutlan tao. Ginatawag na tong subaw. Kaya masubawan ka, lisod ka, ayaw niya, niyawa. Pagin mo nagpahimsog sa inyong immune system. Katropa, Ruela, Arigasaho. Pasyalot ko, DJ Pintor sa Plaza Building. DJ. O nga nung lahit ni nga produkto din ni Ruel Regasaho nga dili man mi inani turbo man ang amua. Awa ni na mao. Musa naman ni Pintor diri sa kuan. Di na mao ha. Tudloan ta ka turbo na sa silong. Reyna Chinita, ako'y kanta ana, please take on me. Please take on me. Take on me. Alfredo Gervise Jr. Hello po DJ Chinita, Remo, Janeline, Emia, Randy, Ran, Santizas, G. Bacaso. May papaminaw diya sa may Loon, Bohol, Madjong Hapon, Trivor, Sinimpo, Moleds. Lisuda ninyo mga pangalan. Uy, gibang baliktad, gilahi-lahi. Guapang Muser. Unsa ni Mujer? Unsa ni Mujer? Mujer? Unsa na? Oo, sa XFM. DJ kagwapa ni Mo, Ruena, Rochi Galasso. Shoutout ko din sa tanang taga Del Monte, taka Talakugon, Agusan Del Sur. Ayan, may papaminaw sa inyo ha din ha. Wilma Joaquin, good morning ma'am. Sexy ka ika. Actually, opo. Salamat naman po. Sheridan na DJ RC, maayong hapon diya kanimo unta na kapirmi sa maayong panglawas DJ. Lablabe kaita ka DJ, amping always ha. God bless you DJ. Salamat, nagkamu po na, mayintag na mo sa maayong panglawas. Napaminaw karon si Richard Gomez, Richard. Lado sa Barugo Surigao del Sur, DJ RC. Ayan. Mayang hapon, DJ Reyna. Murag dili makita ang imong nawong sa tubangan sa kamera. Yes, kay nakatagilid man ta cookies. Dili ba obvious?
1: Ayan!
0: O, di ba? Automatic. Dili man, ano? Tapos grabe gini ako ang technician sa doon. Makapindot. Grabe man. Abtik pa mas kuan. Manatad.
1: Ayan!
0: Oo. Kami gusto cookies. Oy! Oo, ano siya? DJ, murag mauwawon ka. Di ko mauwawon ka. Ang kabaga lang sa nawong. Murag yun na yung kibiliban na ako sa kumbatasan. Ano mag ginasya? Kaya doon magkikamera na mo din. He. Ano, side view. Pero mas lami magkukutan na og tagilid good cookies. Di na lang good magdagag ariat. Naraghaman niyang langas! Ayaw mo! Naghamag mga sugos katilingban ani pero ang ital cookies kung ganahan ka makikita sa akong atubangan. Hala, lili ako din sa stasyon. Pero kung anak, gitagaan na mong chance, gipasilip mo ganyan ni ko ani Doc JJ. May isa kanimong makanang pasugsugos si Doc JJ. Ay, kagol cookies, kay mas maayaw man ang murag dili kanyo makita ang kanang atubangan. Kaya aron maghinam-hinam, ang gidmo ana. Ay, kagbag unsa kay namong anig mag-inatubang na. Ano, maglaway-laway sa guteroan. Tagilid pa lang na, ha? Lami na tanawon. Buyag DJ Bernes ron. Hindi ko mauwawan cookies. Kasi yun, di, wagin na. Kanang uwa, wagin na sa akong vocabularyo. Kabaw, ginas Doc JJ, ana. Unsa kabaga ni akong buhok. Mupod kabaga ni akong na. Ana, wag yun na yung agmot lang. Ana, din si Angie Remo, diri Leia, oh. Ikaw ang babaeng walang delikadesa. Kalmahin lang, Angie Remo, ha. Walay kasing-kasing. Walay puangod. Dili ka ang ngayon na hatagan o kalinaw sa imong konsensya. Sa tibok ni mong kinabuhi o gusto kang mag-enjoy, ayaw tong panggamit o mga taong tarong. gikan ni kay Anje Remo ha, dili ni ako ako lang gibasa. With ano lang ni, with feelings lang ni para ma-deliver gid nato ang mensahe. Anje Remo, kay bawo ko nga dala kini sa imong kasakit nga. Wala apektuhan siya sa atong letter sender. Apan Leia, ayaw kay damdaman niya. Ato lang sabton nga, dawaton nga, mo ginimahimong epekto o reaksyon sa mga tigpaminawa na ito. Kaya medyo lahi kita o pagsabot sa imong sitwasyon. Tungod ka, wala man taigong oras. 10 minutos na lang una mo tungtong ang alas 2:50 sa kahaponon. It's my turn to say things against the clouds and everything. Huwag mo'y nasabtan, no? Tawa na mong kabaloon sa i-adlib. Bitaw sa'yo mo, Halaya. I know, naminaw ka karon. Kaya nagtugon, biadjud ka nga imong itunong ron sa 88.3 ka ng imong radyo. Nag-download, biadjud ka o kuha. Nag-download, biadjud ka o ka ng radio app. Adunay parts ako ang kasing-kasing day, Leia, nung makaikonso ko nga mabasol ka, apan, tao raman ta. Labi na nga to kang Jay. I don't know ha, kung unsa man ang tumong ni mo nga to niya. Unsa may kuan nga nga nung entertain pa man ni mo. Ang kanang imong gibati karong nga konsensya, pati yun na ni mo tungod kay adunay parte sa nahitabo nga to kay Jay nga ikaw ang hinungdan. Kumangutana kag unsaon ni mo pag move on ni ini, ako mo ingon jud ko ni ubanan yun yung pagampo. Adto lang ka kita mga tao mong gudwa giti lain dang panan. Adto rin yung pagampo. Oo, namagay ko kay ilagani nga, di mo tatong manguros, pero pag mahapit madisgrasya, manguros. In ana ka powerful, o in ana, di na joke ha, tinut anay na, pasigmuin ko mo, nagyaga-yaga ko, di tinawad na. In ana, good ka dako ang epekto sa ato ang pagtuo. Bisod na yung kahimtang kayo na konsensya man ka, apain, ubani sa pag-ampo, dawata. Namang ko tayo proseso sa pagdawat sa mga sitwasyon. Kinagkinatawag na itong recognize, accept, no, acceptance, recognize. Baliktad ka DJ, dapat mag-unagin ang recognize. Ato sang ilhon ang nahitabo. Ato sang dawaton nga nahitabo. Ano, hindi dawaton. Ato sang ilhon nga nahitabo. Kumbaga, ibutang na to sa una-una nga, yes, it happened. Kumani mo pagdawat sa nahitabo, imo nang humanin mo nga i-recognize iyo ng dawato. Wagi pa kag in denial stage, wagi pa ka sa pinaka-lowest na part, apain. Appeal ka na sa mga proseso. Mabot ang panahon nga kinalan mo dawato ng nahitabo nga tukang J. Di na mabalik ang tanan. Apain, pwede ni mong buhaton ang tama nga dili kini mausab o hatagan ni mong bili ang nahitabo nga tukang niya. Pangayog pa sa ilo, kutob sa human ni mo madawat ka na. Ayaw sukda, ayaw i-timeline ang imuhang pag-move on bahin kay Jay. Ay normal lang kay batio ni mo na. Dili ni mo kinalang paspason, mayroon ka nga dapat pagkasunod tuig, wala na ko kag-get over na ko sa naitabo kay Jay Dili. Mama na hinungdang o nga nung ma-pressure ta, kag gusto na to makarecover dahin ta. Dili mang guta on and off. May mag-istasyon mo sa XFM nga pwede pang unplug ra ni. Di man tama unplug. Plug in, plug out, dili man. Adunay proseso ang atong emosyon. Kay tungod, bati o normal, tao man ta. Kanambahin po sa imuhang kahigug, paghigug mga ito kang val, dili siya healthy dahil. Makita naman yung dakong epekto dahil, dito pa nga ngalan pa lang dito sa gihitabo nga, tungod anang yung gugma nga ito kang val, nahitabo na ito kay Jay. Sorry ha to say this, but I actually blame you. Pero wala na kaingo nga, nagdumot ko anay mong ibuhat, kay imuha man ang kinabuhi, dili man ako ang tao nga naapektuhan nini, pero wala po ko na ingo, wala ko simpatya. Apan, at the end of the day, dili ako ang kinahanglang nga musulti sa imuha, pero karon sutian ta ka. Aduna kay, ma-blame siya ka sa nahitabo. Karon ang buhat na lang nimo, ayun na ipadayon ang saykasaypanan. Buhat ang husto. Anang gugma nimo nga ito kang val? Hala. Huna-huna in tao nung maayo. Huna-huna ug maayo. Husto ba nga imong ipugos ang imong kaugalingon sa taong wa nahigugma nimo? O karon nga imong ipugos imong kaugalingon aduna kay napasakit ang tao nga gikutlo pag gidayang kinabuhi. Sorry to say it's your fault at the end of the day. But it's your responsibility to make a change. Dili lang para sa nahitabo kang J-op apan ngadto nimo. Karon na ingong ka nga murag mabdus kaniya. Kanang murag hapit man sa duo, hapit duo ra man sa dili, tinuod ug tinuod in between man na. Pero I think kinahanglan piliun ni mo ang kaugalingon nga makadesisyon kag husto. Dili ka makaapekto og laing tao. dili ka makaapekto sa relasyon sa laing tao, sa imong relasyon ngadto sa lain, sa imong amigo, kapamilya, kinsa pa man. Labi na kung tinuod man galing mamabdos ka, mahimo kang inahan, posibilidad dili nga makaapekto ka na siya. Munang huna-huna adi ag kapila day. Liya, imong mata gapitok-pitok. Kabalog jud ko karon nga daghang kag huna-huna apan mo lang gini akong maingon sa imo ha. Kung unsa may desisyon nimo kana yung dili selfish. Adunay mga selfish decision nga dili makatamak og laing tao. Apan ang selfish decision nga makatamak og laing tao, mas pay pa mo patong na lang ka. Kidding aside. Para mas muga ano ka, medyo hapit na ko mangugat na baya ko hapit oh. Hapit na mura mo nang malangkat akong panga. Kaya grabe naman kidisichinita. Mauragin ako maingon sa imuhaday. Kung naglibog ka sa akong giingon, hala, i-rewind ni. Ato sa akong Facebook page, DJ RC. Kaya nagtambag ni mo dito, paminawa, pangitaa dito. Pero wata ka basula, wala ko nasuko ni mo, apan, anagi parts ako nga na-disappoint sa imong ipangbuhat. Tungkol kay Luis at si Kuhan, si Jay. Nasayang ang iyang kinabuhi. Kinabuhi o gugma nga iyang gihatag. Di apagid sa imuha nga, di ka mo appreciate o gugma. Dito yung ka sa taong nga, yun, naghatag ni mong bili. Anyway, wala naman ko igong oras, bisa pa mag-yaw-yaw ko din eh. Wala gapunta ka balong sa decision ani ni Kuhan. Hindi Leia. Isa pa manig manggawas ning ugat sa akong ngalangala. Wala kita mahimo ana. Shout out to JR Sanoy. Gikan kay Jomar Okong gayapan. DJ Reyna, request ko ka alipin na din ta ka request ana ha. Okay, wala mo ba naman ta Kapitan Kiloy. Kuya boy, kuya pangalan noy. DJ Reyna, sorry ha. You're welcome. It's fine. Oy, ano lang yung mag-istorya. Ano ramang gawin ko mong istorya? Shout out sa mga trabahante ni Cap Donald Narvasa na ulanay na inamog dahang tubig mga palingging. Pag inamog dahang tubig, kaya ninyo ang ginatawag na itong pagliso sa inyong lawas. Liliutok ha, liso na sa lawas. Kasi mangod ka na mailanan ganitang kalito. Kaya tatang pangatsing taon-taon, kaya wala na, naaruhan na ito, hina na itong immune system. Mujijay DJ pasarat Foreman Perio og Boss Giovanni nga naminaw karon gigay kay Wilfredo Tamara. Gapahang Lia uy. Ana si Charlene. Gnelly Yonson, good afternoon DJ RC, a beautiful sa XFM Cebu, exciting. Kaya tropa mo bihin ako sa kahanginan. Dekan salamat sa pag-unuman. Musulod ang programa nga Asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait. Kaya tropa manang ay liso inyo mga radyo, pabili lang gyapon sa pagpaminaw. Ugma puhon magdunggan na ay mapon man di ugma puhon kay wa man ko ugma diri kay Sabado. Domingo pohon magdunggan na ito sa programa ang Tatak Lokal Katropa. Kinsa na pagkangato ang radio guest ato ang local artist, guest artist diay pohon. Madunggan niyo, kinsa na pong talento ato madunggan, no? Ato mahinabi o maila-ila katropa. And before kumubiya, paibaw rin ako noon before anything else. Anatang yung taon niya, di ano, anata karon sa may charter day nga activities nga gipahigayon karon sa Hope's Dome Lapu-Lapu. Nadi sa kaoban ako sila Kaplodi o si Titi Dawata sa among upcoming film. Nadi, mapakita, raming pakitang gila sa gani. Ayaw! Sa itong mga tigpaminawan diyan sa XFM, basi matagbuan ni ninyo. Ay mo kaulaw, di ba may artista, pero may nalang yun, mapapicture mi sa inyo, ha? Ayaw! Kami may mapapicture, good? Atangin nyo sa din, ha? Oo, atangin nyo din, ha? Nami damar magsuroy-suroy mi din, ha? Atangin nyo, basi nami mga dala, ba? Ayaw! Oo, ay mo kaulaw, makita nyo si Tita Diwata, kuhita gyud ninyo. Ako po, di man ko nyo mailhan, kaya actually, sa camera o sa personal, diligid ni Sim-Sem. Kung lamion ko din sa camera, mas lamion ko sa personal. Promise. Alang sa nakiusang Filipino para sa Pilipinas, ako inyong kadraba, DJ RC o DJ Reyna Chinita sa programang Tataklukal naman na nondok GG. Sa programang X-Rated. Di lang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Sa Tobacco.
2: Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Pasco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Pasco.
3: Santon Pasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mikey Osara, construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
5: Basco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, aduna iduha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
3: The Secret of Health.
6: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
3: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Erythroremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo og Santon Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
6: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
3: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
10: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments.

0: is gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
1: Ang nakaninot sa Crop Goal, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Crop Goal pwede sa gamiton pang seed treatment sa masahumay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Crop Goal na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
2: Maudi na ang Crop Goal bay?
0: O bay, ang Crop Goal affordable pa kayo.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Crop Goal. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crop Gold na ta.

0: Oy, Pareng Lodi. Krabiyas damgon ako, Pareng Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, o siya may problema?
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: O siya ila siya?
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo. Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uwe, sauna! So wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, so God na ka maminaw ko, XFM! Uwe!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire!
2: Paguha, tiya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pwe! Makalagot!
0: Exciting!
4: 107.1 XFM Tagum! Exciting!
0: Exciting! Exciting!
5: Oras mga katropa sa XFM Davao Region, alas 3, uno na bay!
4: Express Balita! Express Balita!
5: Higala mga katropa, may hapon ka natong tarani, akaroon natong bagaton sa Balita Express mga katropa sa alas 3 sa hapon. Hatun ka natong mga katropa, ganto sa mga produkto mga tabang sa pagpaligon sa itong lawas, Sanson Plus Gold. Para malikayan mga katropa ang mga balatian, mag Sanson Plus Gold na mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, mapalit kini sa nagkaring mga butikag parmasya nationwide.
4: Express Balita! Express Balita!
5: Kung karoon sa itong balitang lokal, daku ang kakalipay sa mga residente sa may barangay New Bantayan o barangay Cambanugoy, Asuncion, Davao del Norte. Human opisyal na nga gilunsad, pinag-usap sa groundbreaking ceremony, aga daku ang proyekto sa pagpasiminto sa dalan sa pag-nagdugtong kini sa naisguta ga duha ka barangay. Gitambungan ang maong kalihukan ni First District Representative Di Carlo Oyo Oy,

0: sa'y pinakabigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya, Apo? Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong X.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia,
6: taga Puro
5: Diamond,
6: Matina at Playa.
5: 75,
6: pero baskog pa.
5: Kay wala ko'y bisyo kayo,
6: nagainom kong kape,
5: dili pa kining
6: akong nadunggan sa mga
5: kauban ako na kining
6: Premium Coffee Mix.
5: Mayo daw kini.
6: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba.
5: Sa una?
6: O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta.
5: Basay,
6: labin akong lahi ng panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
6: Premium DT Coffee Mix.
5: Okay kayo akong pumati.
6: Katong mga parehan ako na senior citizen,
5: hinay na kayo tuhod siguro,
6: sulayin ninyong
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
5: Sulayin ninyo.
6: Wala ka ni
5: ingon nga
6: ginawaan ko. Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C.
15: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Par, alay pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill? Guna par!
18: Ah!
2: Exciting!
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.